0: 하는 향이안 Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love, love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Section of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang lupet mo talaga dahil nasa gitna ka pa rin ng matinding traffic! Ngayong araw ng Martes, July 28, 2026, sa lahat ng mga ka-wives natin na naipit sa EDSA! Ala, karma yan. Char! Pero kahit na bugnot ka na at naglalagas na ang buhok mo sa konsumisyon dahil sa matinding traffic, huwag ka mag-alala, kasama mo, maririnig mo hanggang alas 12 ng tanghali. Ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main! At ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kaliko! Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya vibes, ala! Bakit kasi? Nagtataka ka, bakit napaka-traffic? Dapat pa bang pagtakhan yon? Di ba? Tama ba sinabi ko? Dapat pa bang magtaka doon? Eh araw-araw naman traffic. Lalong-lalo na po sa kahabaan ng EDSA simula sa Taft hanggang simula sa Ross Boulevard hanggang sa North EDSA sa may Caloocan banda. Oo, di ba? Tama ba sinabi ko? Wala na tayong magagawa. Wala tayong no choice. Talagang napaka-traffic. Kaya ang pinakasolusyon dyan, ka-vibes, disiplina sa sarili, gumising ng maaga at umalis ng maaga sa tahanan. Lalong-lalo na kung galing ka ng malayo, galing ka ng dulo ng south o ng norte, aba kinakailangan mo talagang gumising ng maaga para hindi ka maipit sa matinding dalo ng traffic! Wala na tayong magagawa dyan. Ang dami po kasing ka-vibes natin ang naghahanap buhay na nakatira sa labas ng Metro Manila. At pagdating ng umaga ay talagang sabay-sabay nagsisipasok ng NCR, National Capital Region. Kaya naman po nagsasabay-sabay. Kaya naman ang dinadrape! Pero kahit na napaka bumper to bumper ka vibes ang daloy ng mga sasakyan. Huwag kang mag-alala dahil lakasan mo lang ang iyong radyo. Abay, mag-atid kami ng good vibe music para sa iyo. Ganon! Bakit mo nasabing traffic? Eh si Mengay kasi na traffic! Ala! Nagamad maga naman siya nagigising. Pero wala talaga. Nag-chat nga sa akin, sabi niya, Kicks, manilit ako, 2 hours na ako nandito. Tawag dyan, karma. Ayan, kasi gumigising naman ang maaga to si Mengay. Yun lang. Alam niyo, hindi niyo tanatanong na ka-vibes, no? Kanina muntik din ako. Ang aga ko naman umalis sa bahay, pero pagdating ko sa Villamor, dito sa may Pasay, naku po, bumper to bumper na agad. Parang gusto ko na nga bumaba ng sasakyan at ako na mamando ng traffic. Char! Ka-vibes, kahit na ikaw ay naiinis na, huwag naman! Dahil agad natin ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Ming! At ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kaligot! Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Anting din nun, no? Magandang umaga din sa lahat ng ating mga vibes na nasa opisina na, no? Kani-kanina pa. Dahil 8:22 na, aba umpisa na kaagad ng inyong pagbabanat ng buto. At umpisa na rin na kahit late ka, ang lupit mo dahil nakuha mo pa ang kumain.
1: Ang lupit!

0: naglumalagari na ng hanap buhay natin. Kung nakaupo ka na sa desk mo, wow, saan mo may sariling desk? Kung ikaw ay nagtatrabaho na, ayaw mo na yung may naabala ka, di ba? Ay, biglang kakalaman tiyan mo. Tatayo ka, kukuha ka ng kape, kukuha ka ng mainit, iinom ka ng something na pwedeng magpagising ng iyong diwa. Di ba, DJ Main?
1: Oo naman. Good morning, guys!
0: Ay, di ba?
1: Grabe, ha? 2 hours ang naipit sa Pasig.
0: Oh? Oh, ito, sino daw? Sino?
1: Sino?
0: Sino yung tanong? Grabe!
1: Oy, yung mga ano, ha? Yung mga ngayon na iiwan dyan sa may bandang Floodway at sa may Ortigas Extension na kuhabaan nyo pa ang inyong mga pasensya. Nakakapagtaka lang, wala namang insidente. Wala din namang ano, kung ano-ano mang cause of traffic. Pero dahil nga sobrang dami ng mga pasahero, mga motor, kaya ayan, sumisikip na ang kalsada.
0: Baka di kaya kasabay ka nila, kaya biglang na traffic.
1: Kaya nga, siguro alam nilang lalabas ako, kaya ganon. Inaabangan nila ako, gusto nila magpa-picture.
0: Hindi, tawag doon gaba. Ganun talaga, may araw talaga na biglang buhos ang dami ng tao at sasakyan sa kalsada.
1: Totoo.
0: Kaya kahit wala naman talagang insidente na magiging dulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko, magtataka ka, ano meron? Diba?
1: Totoo yan, diba? Kaya sa mga ka-vibes nating hanggang ngayon ay nakahilata pa rin. Hoy, kumilos ka na!
0: Tama, para hindi ka maipit ang traffic. Dito na, nandito na si DJ Main, ha? Hatid namin ang Good Vibe Music at Kwentuhan. Hinga-hinga ka muna.
1: Hindi, kaya ko naman.
0: Kaya mo? Namumutla ka na?
1: Ikaw nga'y namumutla, eh. Tingnan mo.
0: Di pa ako nag-blend.
1: Hindi pa naka-blend yung foundation mo.
0: Hindi pa ako nilalagay lipstick, bro. Hanggang alas 12 niyo maririnig ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
0: Ano?
1: Kalika.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabayam sa Sound Trip.
0: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabayams.
2: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Kabayams.
2: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio, 8:25. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kabibes, iti Sound Trip.
4: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ngayong araw ng Martes, July 28, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga likod nyo!
3: Happy birthday!
4: Happy birthday!
3: Let's go!
5: Happy birthday

0: nga ba ang may birthday ngayon?
1: Eto na nga! Dalawa sa sikat na artista ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mm-hmm. Siyempre, kauna-unahan dyan ang napakaganda na si Miss Sunshine Cruz.
0: Hoy, happy birthday, Sunshine Cruz!
1: At hindi magpapahuli. Ito, ano talaga ito eh? Idolo to eh. Diba? Na sana pagdating ng 57 years old, ganito rin ako ka-sexy at kaganda. Si Miss Alice Dixon.
0: Hoy, happy birthday, Miss Alice Dixon. Ito yung hindi tumatanda at nababago ang itsura.
1: Bampira kaya siya?
0: Malamang! Abel Brigor, Malone. Sino mo ba? Uy, maligayang karawan din sa nag-iisang si Ma'am Michelle Elizalde. Happy birthday, Michelle Elizalde.
1: Happy birthday. At ganun din kay Jade Rael Cruz.
0: Uy, happy birthday. Anak to ni ano?
1: Nino?
0: Ni Mama Elisa Makuha Elizalde.
1: Oh.
0: Si Michelle Elizalde. Happy birthday!
1: Happy birthday! At ganun din kay Camille Carissa!
0: Happy birthday, Camille!
1: Sana dumami pa ang iyong buhay! Ganon!
0: Hanggang sa magsawa! Maligayang karawan din kay Mansur Tasalya Muna. O, di ba? Hirap banggitin. Maligayang karawan din kay Mons Sally. Happy birthday!
1: Happy na birthday pa!
0: Happy birthday din, Clark Joseph! Happy birthday! At the last but not the least, maligayang karawan kay Ahmad Jesus!
1: At ganun din ang mga kabans natin na nagsiselebrate ng birthday nila. Nasa biyahe man kayo, nasa trabaho, nasa higaan pa. O naway ang inyong mga kahilingan sa buhay ay matupad.
0: Yan! Kaya naman, sa lahat ng mga nagdiriwang ngayon ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga palad nyo!
1: Happy birthday!
0: Ganon! Tara, kanta na dahil birthday mo!
2: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inu!

0: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama lagi sa baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Sirajo Kiko! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Kabayam sa Sound Trip! Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupit!
5: Busog na busog ka. Ang lupit!
6: Ito ang 92.3 FMR.
2: Ka-vibes. Sa Saldrin. Lalo niyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR. 4 AM, maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 AM, Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 AM,

0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsak ka na. Mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipat.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kalikot.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Eto na nga! Alam mo na ba ang huling chismis, DJ Main?
1: Ay, hindi. Oh. Parang nahuhuli na ata ako. Ano ba yan? Ay, chika mo na yan.
4: Eto na nga ang chika, di ba? Pero bago yan, maganda umaga sa'yo, Dindwa.
1: Dindwa? Oo, nasan ka man, Dindwa? Diyan ka lang, sige. Good morning sa'yo.
4: Dindwa?
1: Ala, tuwang-tuwa ka na naman doon sa Dindwa.
4: Di, naalala ko na si Dindwa. Oh, ayaw niya magpatawag ng Dindwa.
1: Kasi daw?
4: Ayaw, inawaga, Dindwa. Pati sa tatay mong karton.
1: Ay, ano ba ito? Alam! Anong karton?
4: Eh, mahilig kasi yung sa karton ba? Pamaypay, kasi mainitin.
1: Okay, mainitin ang ulo?
4: Mainitin ang pakaramdam
1: niya. Ang pawisin!
4: Pawisin. Oh. Eh, magandang umaga po sa lahat ng mga pawisin. Ingat po. At eto na nga.
1: Ayan na.
4: Alam namin na nabalitaan mo na to, DJ Main, at sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Dahil ang online personality na si Rob tuloy.
1: Rob?
4: Si Rob Moya.
1: Ah, ang ex ni Mami Oni mo.
4: Oh, si Tony Fowler.
1: Yes.
4: Ay nasasangkot na naman sa isang kontrobersya kung saan siya ay involved sa di umano'y pang-i-scam.
1: Ayun lang.
4: Kaya naman, itong si kanyang ex-girlfriend na si Tony Fowler ay nagsalita na.
1: Ano ang sinabi ni Mama Oni?
4: Ang sabi ni Tony Fowler ay wala na siyang kahit na anong ugnayan dito kay Rob Moya. Dahil nga sabi ng ibang mga netizen, baka magkasabot sila o baka may ugnayan pa. Pero nilinaw naman ito ni Tony Fowler na ang huling usap nila ay noong Pasko pa, noong December 25.
1: Baka nagkabatiin lang, diba, ng Merry Christmas, yan, ganyan. No?
4: Actually, pumunta naman daw talaga to si Rob Moya sa kanila para lang para bumate o ano man ang intensyon niya. Pero after that, ay wala na. Totally at all.
1: Eh kasi nga, wala na talaga dahil after ni Tony Fowler, maraming na link sa kanya. At ito nga yung latest, yung last niya, which is nagkaroon sila ng anak. At ayun nga, ang pangalan, magpabanggit ba tayo ng pangalan? Very chismosa ang dating ha?
4: Siyempre!
1: Yung kanyang ex na si Irish. Di ba nga may anak, Montes ng anak, iniwan niya. At ito nga galing mula kay Christian Albert Gaza. Ito daw si Rob Moya. Itong si Rob Moya, maayos naman daw ito na tao. Kaya lang nang dahil sa pag-ibig, nagawa ang lahat. Dahil itong ex niyang si Irish, ang sabi ni Christian Gaza, ay dating entertainer. Ganon! So para i-quit niya sa pagtatrabaho yung kanyang ex, siya ang nag-provide ng lahat.
4: Oh.
1: At itong ginancho nila.
4: Teka lang, ba't parang mas marami kang alam? Dinain mo pa si Albert Gaza?
1: Ay, syempre, nakapalo kay Christian Albert Gaza. Oo, diba? At yun nga, sa nabasa ko mula sa kanyang Facebook, itong ginancho nila ay dating kliyente ng babae. So hiniyaan niyang matulog daw itong babae doon sa lalaki para makagancho sila, mautol nila. Mula kay Christian Albert Gaza yan, ha?
4: Base yan, ha? Base. Sa
1: kanyang sa kanyang post.
4: Yun. Kumbaga naging user-friendly.
1: Yes, di ba? Tandem sila, ganun.
4: Pero kasi po ito, para po sa konteksto ng ating mga ka-vibes, si Rob Moya po ay sangkot sa di umano'y pang scam na hindi lamang po basta-basta halaga ng pera.
1: Yes, milyon ang pinag-uusapan.
4: Kaya naman po, siya po ay talagang lumiliit ang mundo dahil nga dun sa mga taong kanyang di umano'y naagrabyado.
1: Totoo. At kung totoo man ang dahil sa pag-ibig, let's check pag-ibig yan!
4: Easy!
1: Ah, di ba lahat na? Alam mo, totoo kasi yan, pag in love ka, hindi ka nakakapag-isip ng tama.
4: Totoo.
1: Di ba? Kaya tayo, bago tayo ma-in love, nako, eh dapat ano yan, balance lahat, di ba? Baka mamaya hindi na nasa tamang path yung path ninyo, eh hindi na yan healthy relationship, di ba?
4: Kasi pag in love ka, gusto mo, laging nagbibigay ka, giver ka eh.
1: Giver.
4: Lalo pag talagang nahulog ang loob mo, hindi lang basta attachment.
1: True.
4: Eh talagang gusto mo kasi mapasaya. Lalo pag yun ang love language mo, yung mag-give ka na mag-give, di ba?
1: Act of service.
4: Oo, kahit yung ultimo, ano ultimo salawal mo, ibibigay mo.
1: Totoo, di ba?
4: Kaya ba nabigay ka na ng salawal mo?
1: Huh? Bakit kayo ibibigay? Eh di pag binigay ko, wala na akong susuotin. Okay ka lang, kaya niya namang bumili. Eh di bumili na lang siya. Di ba?
4: Pag binigay mo kasi, ito naman parang...
1: Yung sinasabi mo. Anong kala mo sa akin?
4: Narinig ko.
1: Hindi, kala mo lang yun. Anong kala mo sa akin? Easy to get?
4: Ay!
1: No, I'm hard to get.
4: Paano ba maghahal ang isang DJ Maine?
1: Paano ako magmahal?
4: Oo, paano ba magmahal?
1: Ibibigay ko sa'yo ang langit at lupa. Oo. Yung hindi mo naranasan sa iba, sa akin mo mararanasan. Kung na-stress ka noon, pues! Mas doble pa ang may stress mo sa akin.
4: Yun lang.
1: Ganon.
4: Yun lang.
1: Gusto mo ba itry ako? Ay, ano ba to? Quitter agad? Kala ko ba type mo ako? Tapos ngayon, quitter ka na?
4: Eh, hindi naman ako marunong mag-basketball.
1: Ay, di ba na lang tayo? Pickleball. Mag-pickleball na lang tayo.
4: I-pick mo na lang yung ball ko.
1: Ayay!
4: Marami akong bola sa bahay.
1: Ayoko?
4: Anong yay ka nang yan?
1: Ayoko ng balls mo?
4: Ay! Oo. Boring!
1: Hindi dumidribble yan? Oo! Kulang sa hangin!
4: Ganon?
1: Oo!
4: Gusto mo makita?
1: Hindi na! Okay na! Nakabibes mo yung mamaya, tumawag kayo ha! Sa aming numero! Change topic! 0954-406-1967.
4: Yan, hintayin namin ha. Pwede ka bumati on air live. Siyempre, kasama natin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong dito, si Radzo Kiko.
4: Ano?
1: Kalikot.
4: Uy, bago tayo matapos, magandang umaga pala kay Julda May Nugpo. At ganun din kay Coach Everyday na nakikinig daw ngayon, si Bel Basabe, si Lawrence Manipor, at si ano pangalan mo, baliktad, si Snelia
1: Florent. Kaya mo yan, basta yun na yun. At kay Chicken Lover.
4: Ayun, Chicken Lover.
1: Ng Batangas, yung mga ka-vibes natin dyan sa Batangas, sila Telma.
4: Maganda umaga po sa inyo.
1: Ay, mga Tagal-Union, sila Mrs. Lopez.
4: Mrs. Lopez.
1: Oo, diba? Magandang umaga, kaya tumutok lang kayo dito hanggang 12 ng tanghali.
4: Kasama mo rin ang paborito mong bitamina sa umaga.
1: Favorite vibes
4: sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa Soundtrip.
2: Lupet! 2.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
1: Oh, natisod ka pa! Bilisan mo na! Dahil 9.25 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang Lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: Vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip. 92.3

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Ida, ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pares sa umaga.

0: favorite vibe.
1: Gusto niyong bumate? Tawag na kayo sa
2: 0954-406-1967. Oy! Nakikinig sa atin si ka-vibes nating JM Makulet. Sabi na, good morning DJ Main at DJ Kalikot. Pabati po, happy birthday Ate Grace from Marikina.
1: Oy, happy birthday! Thank you! Si Altas Herrera Sino Cruz na basambasa na naman ng pawis.
2: Kasi nag-exercise sa umaga, kailangan niya yan. Lalo na pag naririnig niya pangalang
3: Kuya?
2: Tutoy!
3: Tutoy!
2: Oh, Tutoy! Kamusta ka na, Tutoy?
1: Sabi niya, good morning po sa inyong dalawa sa buong FMR squad. Thank you!
2: Kay Emmy Hernandez, magandang umaga! Kay Mitzi Garcia!
1: Ganon din kay Randy Santisas mula sa Manila.
2: Manila girl!
4: Magandang mga Manila girl!
2: Ito naman kay Juan Miguel Gamotia! Magandang umaga!
1: At kay Chicken Lover Channel, magandang umaga sa yan. Ako, talpak-talpak!
2: Hi! Masiwasa na yan! Iwas-iwasa na yan. Uy, ka-vibes, tawag nga. May gusto kayong batiin on air? Pwedeng-pwede yan. Libreng-libre lang yan dito sa 0954-406-1967.
1: At pwede kayong bumati live sa 92.3 FMR. Dali na. Tawag na kayo.
2: Pag di kayo tumawag,
1: tapo namin.
2: Eh, di don't. Tinamon eh, no? Siyempre may tatawag dyan.
1: Meron, siyempre.
2: Diba? Kasi gusto nilang batiin ang kanilang mga ka-vibes. Diba? Oo.
1: Ayun na, grabe naman. Hello!
5: From Siargao.
2: Oy, Siargao! Oh.
1: Sino to? Sino to? Ano pangalan mo?
5: Si Arnel.
1: Ayun na.
5: Hello!
1: Ah, anong pangalan mo ka-vibes?
5: Si Arnel.
1: Ah, sige, bumati ka na, go!
5: Go! Dito na, oh! Alright na, live na!
2: Ha? Batiin mo na ka, Vibes! Sino gusto mong batiin?
1: Okay, sige, tawagan na lang ulit, ha? Hindi namin maintindihan, be. Mga ka, Vibes, sinaampunin nyo yung radyo nyo kapag kayo tatawag para tayo ay magkaintindihan. Walang feedback, okay?
2: Okay, alright. I like. Diba? Ayan ka, Vibes, ang aming numero, 0954-406-1967.
1: At sa lahat ng ating mga ka, Vibes, kung kayo po ay merong gustong isumbong, gustong i-share, at gustong ibahaging kwento, yan man ang inspirasyon o konsumisyon, pwede kayo tumawag sa
2: 0954-406-1967.
1: Yan, malinaw at klaro para sa ating SKO.
2: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta mamaya yung alas 10 ng umaga. Samantala, bigyan daan muna natin ang pagbibigay ng detalye ng mga balita kasama nag-iisang ka-vibe sa balitaan. Walang iba kundi si Cherubim Garden para sa FMR News Break. Nakakasama niyo, babalik-balik kami kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
2: At ang makulit mong tito si Radyo Kiko.
1: Dito lang sa 92.3 FM.
2: Kavar sa Soundtrip. Ang lupet.
6: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes.
7: Ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Aaksyonan ng Senate Committee on Energy ang mga binitawang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Hinggil sa pagpapababa ng presyo ng kuryente at langis, ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, pere pasuhin ng Senado ang Oil Deregulation Law para bigyan ng kapangyarihan ang pamahalaan na silipin kung makatuwiran ang bawat pagtaas at pagtakdan ng presyo. Dahil dito, oobligahin ang mga kumpanya na ipakita ang pinagbabatayan ng presyo. Mungkahi rin ni Tulfo na magpatupad ng suggested retail price para sa mga produktong petrolyo. Pag-aaralan din ang system loss charges na ipinapasa at value-added tax na ipinapataw sa kuryente ng mga consumer. Bukas din ang komite na bubusisiin ang mungkahing nuclear energy dahil makapagbibigay ito ng murang kuryente. Pero ayon kay Tulfo, dapat tiyaking may sapat na safety standards at safeguards laban sa aksidente. Ligtas ang planta at may mataas na teknikal na kakayahan ang mga kontraktor.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na itaas ang tax-exempt income threshold upang madagdagan ang netong kita ng mga middle class na Pilipino. Sa kanyang ikalimang sona, iminungkahi ng Pangulo na gawing hanggang 350,000 pesos kada taon ang hindi napapatawan ng income tax mula sa kasalukuyang 250,000 pesos sa ilalim naman ng train law. Ayon sa Pangulo, layunin nito na maipsan ang pinansyal na pasanin ng mga manggagawa sa harap ng pagtaas ng mga gastusin, partikular na dahil sa epekto ng global na sitwasyon sa supply ng langis. Binigyang din ni Marcos na kailang suportahan ang middle class at maliliit na negosyo sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapagaan sa buwis habang pinapanatili ang paglago ng ekonomiya, kasama sa mga panukalang pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo at pagpapatupad ng tax amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis, kabilang na ang mga kaugnay na multa.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panguling balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at lipunan upang maprotektahan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, dapat ilayo ang mga bata sa mapanirang impluensya tulad ng fake news, pornography, karasang karaniwang ipinapakita at laganap na hate culture sa social media. Igriit ng Pangulo na responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga kabataan. Samantala, magtutulungan ang kagawaran ng edukasyon, mga lokal na pamahalaan at PNP upang paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sinabi rin ng Pangulo na may mga mekanismo na ang DepEd para sa agarang pag-uulat at pagtugon sa bullying at iba pang insidente, habang sinasanay ang mga guro at punong guro sa pag-aayos ng alitan ng mga mag-aaral. Ipagpapatuloy rin ang school-based feeding program na inaasahang makakatulong sa mahigit 4.5 milyong na mag-aaral, kabilang mga kindergarten, grade 1 at mga nangangailangan ng nutrisyon sa mas mataas na antas.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Naks! Bagong riban na! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibe sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
4: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo!
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
8: Ang

0: lupet.
1: Oh, grogi ka na naman. Puyat pa ng puyat nga ni. Susunod na, SKL, ang kwentong maikwenta. Tawag na sa 0954-406-1967. Ang oras, uy, 5 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Ang lupet talaga dahil heto na, sumasa inyo na ang pinakaabangan nyo, ang SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman kavibes, kung kayo ay mayroong gustong ibahagi sa amin, gustong isumbong inspirasyon o konsumisyon tungkol saan man niya, kung kanino man, pwede kayo tumawag sa
4: 0954-406-1867!
5: Oh, taas ang energy!
4: Siyempre, oo. Ay, gusto ko lang batiin. May gusto lang ako batiin, Vic.
5: So, go.
4: Sinashoutout ko lang yung baby ko. Oo. D-Kim! So, nasaan ka man, D-Kim? Oo, nasa trabaho si D-Kim eh.
5: Si D-Kim.
4: Galingan mo, D-Kim ha. Si I love you, D-Kim.
5: Si D-Kim ay...
4: Ang lupit!
5: D-Kim! Hello daw. Hoy, Joy Bacorma, Marcoma. Hi!
4: Maganda-maganda umaga ka, Vibes! Tawag na ang hindi tumawag! Hindi magkakajowa! Sige kayo!
5: Dali na tawag na kayo. Dahil ang programang ito ay para po talaga sa inyo. Inilalaan po namin ang airtime na ito para kayo po ay makapag-vent out ng inyong mga problema at kung ano-ano pa. Kaya naman tawag na sa...
4: 0954-406-1967.
5: Live na rin po kami, ka-Vibes, ha? Sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila.
4: At ganun din sa YouTube at TikTok. Ayan, may tumatawag na agad-agad.
5: At live din tayo sa TikTok ko.
4: Pakialam namin.
5: Bakit ba? DJ Kiko Malikot. At syempre, live ka rin, di ba?
4: Oo.
5: Ayan. Sa DJ Main Eugenio TikTok. Eto na. Hello.
6: Hello.
4: Good morning.
6: Good morning, DJ May.
4: Hi. Anong pangalan at taga saan?
6: Si Maureen. Kilala ko yung Nikki.
4: Ay.
5: Si Maureen. Maureen Abba Abraham ng Imo sa Antibak.
6: Uy, kung mo na naman.
5: Oo.
4: Ito yung kinukwento mo sa akin noon, di ba? Patay na patay sa'yo, sabi mo. Laging tawag na tawag ka mo sa'yo.
5: Ay,
4: kinukwento mo yan, Maureen. Naalala ko yan. Di ba, sabi mo nga sa akin, type mo rin yung Maureen eh. Siya yung ano eh. Nasa kanya lahat ang hinahanap mo, yung ideal girl mo eh. Tandang-tanda ako yung kicks, hindi ako makakalimutin. O, tingnan
5: mo, kinilig na. O, Maureen, ano nga din na patawag ka?
6: Wala ka rin.
5: Ano?
6: Gusto ko lang makausap si May. Tabi-tabi ka muna, Kate.
5: Sira ulo ko, ba't dito niyo makausap kayo?
4: Gusto niya ako kapaun pala. Bakit? Anong gusto mo? Oo, may gusto ko bang itanong? Ano ba? Gusto mo ba akong kilalanin? Ano ba?
6: Wala lang naman, natutuwa lang sa iyan.
5: Tati. Wala lang pala, bye!
4: Bakit ka naman natutuwa? Ginawa mo naman akong clown. Baka naman nagsiselos ka, ha? Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo na si Kix. Ayoko sa kanya. Oo, pinamimigay ko na nga yan. Pinipilit niya lang yung sarili niya sa akin. Hindi ko alam bakit ano eh.
5: Para ka nagtampo sa bigas.
4: Hindi rin talaga. Hindi ka mukhang bigas. Mukha kang papaya.
5: Sige na. Baka babati ka. Bati ka na, Maureen.
6: Sana. Baligtad, happy birthday na lang sa'yo, baby cake.
5: Ay, baby cake!
4: Baby cake! Isang ang...
5: Gagawin talaga yun. O, isang daw gano'n.
6: Ana?
5: Isang nga daw. Sige, bate.
4: Nabati niya na.
5: Okay na? Okay ka na?
6: Wala naman
4: na
6: lang sa mga pagpapakinig nyo. Kay DJ May, hello.
4: Hello,
5: Maureen. Nakakikip ka. O yung mga kapwa mo, chismosa dyan sa Imus.
4: Shoutout mo na. Oh, for sure, nakikinig yung mga yun.
6: Wala naman dito chismosa. Ikaw lang, Kiko, ang chismosa.
4: Ikaw lang pala.
5: Ay, wow, na back to me.
4: Oo.
5: Ayos yun.
6: Ikaw lang.
5: Parang kinikilig ka.
6: Wala lang, natuwa lang nakausap
4: ka ulit. Ay, nakausap ka ulit? Ang gwapo mo!
5: Ba't ang tagal mo nawala? Ba't hindi ka nagparamdam?
6: Eh, di ba sabi mo, ba't na tegi bumbum na?
5: Ano?
6: Sabi mo, wala na.
4: Wala na kayo agad-agad. Ay, grabe yun sa babae, ah! Sabi Hoy, na nga eh.
5: Linawin mo Maureen, anong wala na?
6: Sabi mo wala na o.
4: Pinaasa ka lang ni Kiko, Maureen?
6: Dili!
4: Anong wala na?
5: Maureen, nakainom ka ba ng gamot?
4: Nurse, gising na siya, nurse!
6: Hindi.
5: Oh. Be.
6: Basta nakikinig rin naman sa'yo, o.
4: Oh. Alam mo, actually, para kayo mag-jowa, no? Mag-usap, no? Sabi na nga ba, may something sa inyo, eh, no?
6: Wala, dati na rin kasi pang ano, color nun pa.
4: Oh.
6: Way back at stop, 2022.
5: Ah, oo, sa kabilang
4: kabila,
5: session.
4: Oh.
5: Sumunod.
6: Laging puyaters yan nun.
4: Puyaters. O, ngayon, dahil ilang taon mo nang kilala si Kiko, oo, sa tingin mo, kailan siya naging gwapo sa paningin mo, noon o ngayon?
6: Curious.
5: Ba't parang di ka sigurado?
4: Parang ayaw niya sumagot na natatawa. Mukha ba yung joke yun?
6: Hindi kasi ngayon, iba na siya, upayat na, di ba? Dati kasi nakita kami, medyo ano pa siya.
4: Medyo ano, gusgusin pa. Wala pa siyang dimple nun, no? Ngayon meron na, no? Aden Richards, no?
6: Oo.
5: Pero mas masayami ako ngayon.
6: Boy, talag pa.
4: Ang harot-harot.
5: Harot mo?
4: Oo, sige na, Maureen. Oo. Oh, maraming salamat, Maureen, ha.
5: Tapusin na natin, baka ano pa mabanggit.
6: Why, grabe, Charles?
5: Oh, sige na, Maureen. Yun lang naman, ba? Oo.
6: Okay. Thank you, Wapush. Ingat yung dalawa.
5: Oh, sige. Maureen, sabihin mo muna. 92.3 FMR na lupet.
4: Ang lupet?
6: 92.3
5: FMR.
4: Ang lupet? Yeah! Ganon!
5: Salamat, Maureen Aba Abraham ng Imus Etibak. Thank you!
4: Oh, sabihin mo muna, I love you kay Maureen para naman mas lalo maging maganda ang araw niya. Lalo may inspired yan talaga. Oo.
5: Ano to? Marupok.
4: Marupok. Kaya nga tas ginaganyan mo, pinapaasa mo yung mga babae. Kayo mga lalaki, ganyan kayo, no? You are giving hope sa mga babae katulad namin, tapos di nyo naman siseryosohin.
5: Damay na naman ang mga civilian nga, ni.
4: Gagamitin ninyo yung mga joke-joke nyo, tapos kapag nahulog sa inyo yung sense of humor nyo, wala naman kayong feelings, di ba?
5: Alam mo, paano namin siseryosohin yung mga babae?
4: Paano?
5: Kung ganyan ang bunganga, talaga.
4: Okay, next call.
5: Ano? Tara!
4: Patawag na, kabay! Baka mapuktok yung telepono kay Kiko. Tumawag na kayo. 0954-406-1967.
5: Ay, pati mo daw si Gerard Misiano.
4: Ha? Hot dog?
5: Si Gerard Misiano nga, seryoso.
4: Gerard Misiano! How's your morning?
5: Good morning.
4: I hope you do well, because I'm not do well because of you. Char!
5: Tawag na kayo, mga kabays, para sa inyong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta, pwede kayo tumawag sa number na
4: 0954-406-1967.
5: At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabays na tayo po ang ginagawang pampagising at vitamina sa umaga, yung mga nagmamaneho ngayon sa kanilang mga pampasaherong bus, jeepney, tricycle. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you!
4: Yung mga nasa bus terminals nga natin ngayon, yung mga nasa palengke.
5: Correct. Umaalingaw-ngaw ang mga radyo ng mga taga Pasig Palengke. Salamat po. Thank you.
4: Maraming salamat.
5: Eto na!
4: Hello!
0: Hello po!
4: Good morning! Anong pangalan at taga saan?
0: Chicken lover po, Ale, from
5: Kaluna. Ayusin mo, chicken lover, ha? Na background check ka na namin.
4: Alam namin kung anong ginagawa mo. Oo. Ayan, sino gusto mong batiin? O go, batiin mo na.
0: O yun, magandang umaga po sa lahat na nakikinig, lalo na sa dalawang DJ at DJ ko kalikot. Maraming salamat po sa masayang programa sa pagbibigay ninyo ng good vibes araw-araw.
5: Oo.
0: Shoutout po sa pamilya ko. At wala sa misis ko na laging sa kasuporta sa lahat ng tropa, kaibigan, mga kasama ko dito sa Manukan, kay Boss Nanding. Boss Dimo, happy birthday! At wala kang followers, subscriber, subscriber. At sa inyong lahat, sharing, God bless you lang po.
4: Okay, maraming salamat, chicken lover! Sana all, no?
5: Chicken lover, salamat! Thank you! Yan si Jingle Lover mula sa Laguna. Nang ikaw ay malunod.
4: Sa mga ka-vibes, first wedding, pwede nang tumawag kung wala kang low. Don't you worry kasi pwedeng gamitin ang Viber. Mm-hmm. 0954-406-1967. May gusto kong batiin, ex mo. Gusto mong i-shout out. Nag-inose ka. Hanggang ngayon, di nagpaparamdam. Eh, pwedeng-pwede yan.
5: At kung meron kang gustong ibahagi sa amin, sensitibo man yan, seryoso, nakakatawa, kahit na anong kwento ng istorya, ikuwento mo na para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Basta't may kwentang kwento, tatanggapin namin yan, ka-vibes. Tumawag ka lang sa aming number dahil pakikinggan ka namin ni DJ Main.
4: Oo, magtayo yung magkwentuhan ngayong umagang ito. Minsan kailangan yung nilalabas yan.
5: Totoo?
4: Oo, kasi pag di nyo nilabas yan, masakit yan. Masakit. Oo, ikaw din, bahala ka.
5: Masakit sa tiyan.
4: Oo, diba? Kaya dapat nilalabas nyo yung paunti-unti. Oo. Slowly but surely then. Yung nararamdaman nilang yeah. Bigat.
5: Oo, oo, kasi alam naman natin yan, eh, basic yan sa tao. Nakinakailangan meron tayong nagiging vent. Eh. Diba, nabe-vent out natin, lalo pag hindi natin kaya yung stress, oo, problema. Kailangan natin ng someone na makukwentuhan.
4: Minsan pa naman nahihirapan tayong magkwento sa mga kaibigan natin, oo, even family natin. Kasi feeling natin, pagtatawanan lang tayo, hindi tayo siseryosohin, husgahan.
5: Mm.
4: Diba, kaya mas maganda sa stranger. So kami yan, kami ang perfect stranger.
5: Yan, at kami, hindi namin kayo huhusgahan, hindi namin kayo bibigyan ng mali siya dahil kami gusto lang namin mapaayos ang buhay ninyo. Mm. Baka sakaling merong kinakailangan kayong ibang point of view, eh kami ni DJ May na magbibigay sa inyo niyan, di ba?
4: Kaya tawag na ka, vibes! 0954-406-1967.
5: Magandang umaga, Louis Basco, nanonood sa ating TikTok live at nakatutok sa On Air sa 92.3 FMR. Salamat, Louis Basco!
4: Maraming salamat!
5: Hoy, tawag na kayo! 0954-406-1967. Kinakailangan ng inyong buhay ngayon, ng someone na makakausap. Malay nyo kami maging kasangkapan para mabago at mabigyan ng ibang perspektibo ang inyong problema kinakaharap. Yeah! Alam nyo kasi, di ba, DJ Main, yung iba nahihiya kasing tumawag.
4: Totoo.
5: Diba?
4: Kasi feeling nila, baka malaman kung sino yung totoong identity nila.
5: Eh, pwede nyo namang ibigay yung ibang alias. Basta ang importante, mailabas nyo, maikwento nyo sa amin yung detalye. At ito ha, kinakailangan ka vibes kapag tatawag kayo dito, magsasabi kayo ng totoo.
4: Oo,
5: diba?
4: Hindi yung gawagawang kwento lang.
5: Oo, kasi nararamdaman namin yan, natutunog ang kagad namin kung yan ay gawagawang kwento lang. Para mas maganda ang kwentuhan,
4: totoo,
5: mabigyan namin kayo ng magandang POV.
4: Yes.
5: Diba? Oo, eto na! Hello!
4: Hello, good morning!
3: Hello, good morning!
5: Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
3: Taga Siargao.
5: Ikaw na naman.
7: Ayaw!
5: O anong ate, ang pangalan mo?
3: Mag-resign lang sa ano.
5: Anong pangalan mo, ka-vibes? Lasing ka ba?
4: Ano ba? Aga-aga! Tumutoma ka na naman! Di ba sinabi sa'yo? Hindi yan nakakadagdag ng buhay! Tigil-tigilan mo na yung pag-iinom ng umaga!
5: Nakasoktong na
3: lang!
5: Okay,
4: ano pangalan? Ayusin at di tayo magkaintindihan.
3: Oo, si Arnel to, si Arnel.
4: Arnel! Ayun, may gusto kang batiin, Arnel? O, batiin mo na!
3: Oo, binabati ko yung mga tabahan ko sa trabaho.
5: O, sige, tuloy-tuloy mo!
3: Ano? Ang Gilbert?
5: Arnel, bilisan mo, nandidilim na yung paningin namin sa'yo. Ang tagal mo eh!
4: Ang tagal mo naman!
5: O, yun lang!
3: Okay, Gilbert, can
4: Walkie-talkie paggamit mo.
3: Ang dawa ko na matog.
5: Walkie-talkie.
3: Ay, matog kasalanan, matog itrain. Kumusta ka na dyan, bahay?
4: Yun lang?
3: Yun lang. At saka, kumana ko na nag-install. Ayun. Malakas kayo dito sa amin.
4: Ay, salamat! Ipihit mo yung mga radyo ng kapitbahay mo ha, sa 92.3 ha.
5: Oh, pasukin mo na walang paalam yung bahay.
4: Trespasa ka ba?
3: Yung ano sa kapitbahay ko, malakas dito yung ano na.
5: Yung?
3: Tugtog mo.
5: Ah, tugtog namin. Oh, sige.
4: Ah, sige.
5: Salamat ha, Arnel ha. Arnel, sabi mo muna 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 3. It is Arnold. Si Arnold. Ang lupit.
5: Ang lupit.
4: Maraming maraming salamat, Arnold. Let's try go.
5: Thank you, Arnold. Salamat sa'yo. Inom ng gamot, ha?
4: Huwag masyadong magpapakalasing, ha?
5: Maaga pa. Soktong aga niya yung tinutoma, babe. Nakasama yun.
4: At talaga sinama niya yung Arnel ang lupit, no?
5: So, nag-decide na siya mag-isa. Pero salamat, Arnel, ha? At sa mga taga-Siargao na nakikinig po sa amin, maraming maraming salamat po sa inyo.
4: True.
5: Hindi naman namin sukat na kalayo na abot kami dyan.
4: Oo, tingnan yung kapitbahay ninyo. Oo. Kahit lasing tumatawag sa amin, di ba? Every morning yan.
5: Correct.
4: Oo. At naka-walkie-talkie, mag-ano ka naman, mag-upgrade ka naman, mag-telepono ka na, Arnel, sa susunod, ha?
5: Grabe, naka-walkie-talkie. The Vibes, tawag na kayo, ha? 0954-406-1967 para sa inyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, pakikinggan namin kayo. Ano man ang pinagdaraanan yung problema ngayon, kami ni DJ May na makikinig sa inyo. Grabe. Ano, DJ May, ano ba sa tingin mo yung... parang trending na problema sa ganitong season.
4: Sa ganitong season? Anong season ba ngayon?
5: Patawid na eh, ng ano, Ghost Month.
4: Ghost Month?
5: Oo, ghost.
4: Ano mo trending na dito? Yung mga gino-ghost. Oh. Diba? Tama naman ah!
5: Ghost on, be! Hirap ang ano, pasok ng pera.
4: Mahirap yung pera, yung pasok ng pera.
5: Hindi pwedeng...
4: hindi pwedeng gumawa ng bahay.
5: Yan, hindi pwedeng...
4: diba? Mag-desisyon agad-agad. Basta kung mayroon ng kontrata.
5: Yan!
4: Diba? At kadalasan, yan din nga, dyan yung uso dyan, pagdating naman sa relationship, yung gino-ghost. Oh. Diba? Bakit ka tawa lang tawa? Totoo naman yung sinasabi ko.
5: Wala, tatawa lang ako. Oh, tama naman yung mga una sinabi mo. Oh. Oh,
4: parang sinabi mo mali yung ghost. Yung
5: wala ko sinabi.
4: Diba, totoo naman.
5: Wala
4: actually, wala namang buwan pinipili yun eh. Kung ang taong gusto kang lokohin at i-ghost, yan. I-go-ghost ka talaga.
5: Ay, ako, pag ako pinili mo, hindi kita lulokohin talaga. Pipiliin kita araw-araw, may at may angga sa lumungad ka. Nako, ikaw na ikaw.
4: Alam mo, kahit wala akong choice, hindi pa rin kita i-choice.
5: Bakit?
4: Oo, ayoko eh.
5: Bakit?
4: Ayoko, tingnan mo yung buhok mo.
5: Talaga?
4: Oo.
5: Talaga?
4: Magjo-jowa ako, tapos everyday lagi siya nagpa-plancha ng buhok niya. Ayaw lagi na tinutuwid yung buhok niya.
5: At least,
4: tapos kulot yung buhok niya. Ibig sabihin, kulot yung ba... Tartar-tartar.
5: Buisit ka. At least, diba, nagpapagwapo ko para sa'yo. Kiss mo nga kapay binis, wala mali siya. Sige na.
4: Kadiri?
5: Bakit?
4: Oo, hindi talaga.
5: Sige na, one time
4: lang.
5: Paano mo kasi malalaman kung di mo susubukan?
4: Ayoko.
5: Bakit nga?
4: Bakit mo ba ako pinipilit sa mga bagay na hindi ko gusto?
5: Pero dati, alam ko, crush mo ako. Okay. Hindi ka na nagsalita.
4: Wala na si Maine, umuwi na si Maine. Kasi ang pakit ng balat mo, saan mo nakukuha yun, no? Yung lakas ng loob, alam ko gustong-gusto ko bumili ng lakas ng loob, pero hindi ko alam kung saan.
5: Alam mo kasi, kapag minararamdamang totoong pagmamahal ang isang tao, nababanggit niya yung mga hindi mo sukat aalayin, mababanggit mo.
4: Talaga?
5: Mm.
4: Eh bakit sa tingin mo, gusto kita?
5: Iba yung tingin mo eh, may mali siya talaga.
4: Ano? Saan ako titingin? Sa ceiling? Wala naman akong choice, di ba? Dalawa lang tayo nandito. Di ba? Yun nga yung SKL ko sa mga boss. Boss, bakit yun naman ako nilagay dito kay Kiko?
5: Talaga?
4: Oo.
5: Parang kawalan ko pa. Talaga ba, Ming?
4: Tuloy! Araw-araw, laging naghahanda yan. Excited na makita ako.
5: Oh, wow.
4: Ako, hindi ako excited na makita.
5: Wow, shesh!
4: Di ba?
5: Shesh!
4: Alam nyo ka, Vibes, tumawag na kayo kasi baka ano pa masabi naming dalawa sa isa't isa. 0954-406-1967.
5: Baka magkasakitan na kami dito, may tumawag ka na. At ibahagi mo na ang iyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta. Gusto naming marinig ang kwento mo ka, Vibes. Kaya naman tawag na. Eto na!
4: Ano?
5: Hello!
8: Hello po.
5: Uy, bago.
4: Oh, bago.
5: Tunog bago. Hello. Oh. Kabibes, anong pangalan? Taga saan?
8: Maya po ako. Batangas City.
5: Anong pangalan mo, be?
8: Maya po.
5: Maya! Maya! Anong ate na patawag ka?
8: Ababati lang po kasi po namimiss ko na po yung mga kapamilya ko sa Batangas City.
5: Oh, sige, Maya. Bati na!
8: Shout out to Raquel na may-ari po ng Lutong
5: Inn.
8: Punta na po kayo dito sa Chichokapi sa Tabangaw.
5: Mm.
8: Masarap po ang mga luto nila. Kung gusto niyo po, pumunta din po kayo dito.
5: Ah, oh, talaga, pwede ba?
4: Padalan mo kami dito.
5: Palala move mo.
4: Oo. Ikaw na magbayad ng shipping.
5: Layo ng Batangas City.
8: Kasi po baka po bago makarating dyan is sobra pong traffic sa EDSA.
5: Padala mo ng hating gabi para ano darating umaga.
4: Na. Sakto, iinitin na lang namin. Okay lang yan. Sanay kami sa ano, ilang init.
5: Oh, pangat.
4: Pangat. Pangat.
5: Pangat ng init.
4: Maya, teka lang, bakit ano? Sabi niya daw, namimiss niya daw?
5: Oo, sino yung namimiss mo, Maya?
8: Yung pong ano, yung pong cook.
5: Yung cook?
4: Bakit? Jowa mo ba yung cook?
5: Ay, nako, teka.
4: Nadali natin
5: teka,
4: yan.
5: Teka, teka. Maya, Maya, Maya. Mukhang may ibig sabihin ang tawa mo doon sa tanong ni DJ Main. Diba? Anong meron sa iyo sa pagitan mo at ng cook?
8: Tita ko po yung
4: cook. Nakita naman
5: pala. Yung batita naman pala. Sorry.
4: Single ba si Maya o may boyfriend?
8: Single po.
4: Hoy! Oh! Ang tanong, ilang taon muna si Maya? Hmm.
8: 18 po.
5: Ah, pwede na.
4: Pwede na.
5: Bakit single ka pa rin, Maya?
4: Nauuna yung tawa bago sagot eh.
8: Hindi ko din po alam. Tinatanong ko din po yung sarili ko.
5: Ah! Teka, teka. Ano ba ang tipo ng isang Maya sa isang lalaki? Taka na tawa, baliw ka ba?
4: Kinikilig lang siya.
5: Mamaya ka na!
4: Maya ka nakiligin!
8: Yung Maya din!
4: Kauri mo! Maya din! Ano ka, ibon? Lumilipad? Tumutuka?
5: Maya, pwede mo ba sabihin sa amin anong oras ka pwede makausap na matino?
4: Tapos natawagan ka namin ulit.
5: Tawa ng tawa! Hoy! Tawa ng tawa! Ano meron?
8: Baka po naabala ko na po kayo.
4: Ay, hindi. Okay lang, Maya. Alam mo, ang ganda nga ng kwento mo eh. May substance. Oh. Alam mo yun? Nakaka-ano eh. Nakaka-entertain. Oo.
5: Ano, Maya? Sumagot ka lang.
8: Opo, kasi.
5: Ano ba ang tipo mo sa isang lalaki? Baka sakaling itong programa ito maging tulay para makahanap ka na ng boyfriend
8: ano
5: mo.
8: Ano po, ang... Study first.
5: Boring.
4: Magka-college na siya. Sa anong kurso ang iyong kinukuha o gustong kuhain?
8: Computer engineering po.
4: Ay. Uy, matalino to.
5: Aray.
4: Engineering.
5: Ilang kayo magkakapatid, Maya?
8: Dalawa lang po. Yung pong aking kapatid na isa ay bata pa po.
4: Ah, so panganay. Tama nga naman yung study first.
8: 12 years apart po kami.
5: Ah, okay. Sige.
4: Ano mapapayo mo kay, ano, kay Maya? Diba? Dahil magka-college na siya, tas 18 years old, single. Mm-hmm. Ano ba tamang pagpili ng isang lalaki na totoo at genuine kung magmahal?
5: Pero sa akin, DJ Min eh, nabanggit naman niya na study first eh. Okay yan.
4: Okay yan. Yung mindset na yan.
5: Unahin mo na lang yung pag-aaral mo. Isang tabi mo na muna yung love life mo kung kaya mo naman. Hmm. Actually, mukhang tulog naman na talagang ayaw niya pa. Hindi totoo. Pa siya ready pumasok sa isang commitment. Okay yan ha, Maya. Goods yan. Kasi para din sa mga magulang mo at para sa sarili mo. Diba?
4: Sa hirap ng buhay ngayon, ang mga lalaki, hayaan mo sila. Andyan lang yan sila. Hayaan mo maglaway sila. Tingnan mo si Kiko, tumutulo na ilaway ngayon habang nakatingin sa akin.
5: Talaga.
4: Diba, ganun, hayaan mo silang namnaming kanila. Huwag daw mong bibigyan ng pagkakataon. Lalo na kung ang isang katulad ni Kiko, tandaan mo yan ha. Oo, yung may mga pool bangs na ganyan, mag-ingat ka dyan.
5: Maya, may tanong dito yung ka-vibes na.
8: Ito po sana si DJ Kiko po yung standard eh.
4: Ano daw?
5: Ano? Ulit yun?
4: Ano ulit?
8: Sasabihin ko po sana yung si DJ po yung standard.
4: Ah, ikaw daw yung standard! Standard!
5: Electric
4: ball! Electric ball!
5: Maya, may nagtatanong dito. Maya,
8: ano po?
5: Oo. Kumakain ka daw ba ng puwet?
8: Hindi nga po ako nakumakain ng puwet ng manok.
4: Marunong.
5: Marunong. Marunong.
4: Marunong.
5: O Maya, anong gusto mo na nasabihin sa mga kaidaran mo na inuuna ang pag-aaral?
8: Kaya natin to. Dahil mahirap ang buhay at madaming umaasa sa atin, kaya babangon tayo.
5: Yeah!
4: Wow! Tama yan. B tuloy. Anong B? Bakit sinasabi kong B? Hindi ko din alam.
5: Vibes?
4: Hindi. Be inspiration to others.
5: Ay, galing. Tama yan, Maya, ha. Push mo lang, ha. At sana sa muling pagtawag mo dito, mabalitaan namin na ikaw ay graduate na. At ikaw ay nakapasok na sa gusto mong profesyon. Okay?
8: Oo. Okay po. Thank you po.
5: Yun ang malupit doon. Salamat, Maya. Maya, baka may gusto ko pabatiin.
8: Shout out po kay Rami din, Bisco. Kay Angelo Bisco. Kay Athena, Angelo
5: Bisco. Tuwa-tuwa siya. Maya, paano...
8: Shout out po, Luto Minacho.
5: Maya, paano mo kami na-dis...
8: Shout out po sa Tita Risa.
5: Mm-mm. Maya, paano mo kami na-discovery?
8: Nakikinig po ako sa radyo. Tapos po, kanina po ako tumatawag. Eh, may iba pong tumatawag sa inyo. Kaya hindi po agad ako makatawag.
5: Buti malino kami dyan sa Batangas.
4: Oo.
8: Opo, hindi ko lang po kayo makita masyado kasi po, nakaradyo po kami.
4: Pwede kang mag-like, mag-subscribe sa social media accounts namin para makita mo kung gaano kagwapo si Kiko Kalikot. 92.3 FMR Manila. Yeah. Yan ang mga social media accounts namin.
5: Oy, live kami sa Facebook, Maya.
8: Okay po.
5: Yeah, salamat Maya. Maya, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
8: 92.3 FMR ang lupet.
4: Yun! Napakalupit naman talaga ni Maya from Batangas.
5: Maya, salamat. Thank you.
8: Thank you po.
5: Yan si Maya, mga kabais, mula sa Batangas City. Thank you!
4: Oh.
5: O meron oras pa tayo, DJ Main.
4: Pwede pang tumawag, mga kabais. Pwede pa tayong tumanggap. Ang ating numero, 0954-406-1967. Hoy, shoutout sa'yo, Papa Iko at kay Christian Kimbao.
5: Yan! Grabe yung segment na ito, no? SKL. Lahat kinikater natin. Babate, magkukwento, lahat-lahat yan. Okay no, okay sa atin yan. Eto na! Hello!
9: Hello!
4: Uy, bago! Good morning! Anong pangalan at taga saan?
9: Si Lawrence, the FMR squad.
4: Okay, next caller, bye. Please!
5: Lawrence, ano natin?
9: Wala, magpapabati lang sana ako sa mga ano ka-members ng FMR squad.
5: Sige,
4: batiin mo na.
5: Batiin na, baby!
9: Binabati ko po lahat ng mga members ng FMR squad na sina Vice President Salerma, William Mortel, tapos si Paolo Zalamea, tapos ang aking katrabaho namin yung ano namin, yung staff namin na si Brix Umilia, malapit ng birthday niya eh. August 2.
5: Oh, hindi ka pa sure. Ah, sino ba?
9: Magkatulog pala rin ni DJ Kim Turba yun. August 3.
4: Sige. Hotdog.
5: Ano ka niloloko? Ayun lang, Lawrence.
4: Yun lang, Lawrence.
9: Yun lang po. Tapos, happy birthday nga pala kay DJ Kiko Kalikot.
5: Ay, salamat. Thank you. Kiss kita pag nakita kita.
4: Totoo ah. Kikiss mo siya. Tatandaan ko. Pag di mo kinis yung Lawrence, sabi ko sa'yo ah.
5: Kikiss ko sa bagang yan. Challenge me.
4: I challenge you.
5: Lawrence, pag bumunta ka raw dito, kiss tayo sa bagang.
4: Sige ah.
5: Aray mo. Parang ano, lugi ka pa.
4: Maraming salamat, Lawrence.
5: Yun lang, Lawrence.
4: So, yun lang babatiin mo?
9: Yan lang po, tapos especially po pala especially po pala sa tambalan dati ni Mama Mia, tapos ni DJ Alex.
5: Sige.
4: Sige.
5: Ayan, si DJ May na kasama natin ngayon ha, Lawrence ha, ipagalat mo yan ha.
9: Yes naman, ang ganda ni DJ May ni.
4: Huwag mo ko pinubola, Lawrence ha, oo. Hindi mo ako magadaan sa ganyan-ganyan lang. Oo, anong kala mo sa akin? Dapat may pansit.
5: Oo.
4: May pansit pa din, oh, Miss Pam.
5: Lawrence!
9: Love you all, mga ka-vibes.
5: Lawrence, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
9: eto. 92.3 FMR favorite music radio kabais nyo sa sound trip ang lupet.
5: Wow!
4: Mula! Maraming salamat. Mula saan?
5: Mula sa Montalban, Rizal. Maraming salamat. Lawrence Manipor, thank you!
4: Thank you so much!
5: Grabe, ang daming tumatawag ngayon.
4: Oh, ay!
5: Ito
4: pa, may
5: ito pa. Hello!
10: Hello!
4: Good morning!
10: Good morning.
4: Anong pangalan? At taga saan?
10: Carlo
4: ng
10: Tres Mar Teres.
4: Carlo!
5: Uy, Tres Mar.
4: Ito at, parang familiar.
5: Parang tumawag na
4: ito. Parang tumawag na ito. Ito yung may princess.
5: Oh, Carlo, anong atin?
10: Third time na.
5: A third time na. Anong atin, Carlo?
10: Greet lang ito, DJ Kiko. Happy birthday.
5: Ay, salamat. And thank you. Happy birthday!
10: Hello, DJ Ming.
4: Hello. Oh, miss kita.
5: Sasakit yung chan yan.
4: Oy Carlo, ituloy mo na yung ano, yung kwento ng SKL mo. Naputol tayo dun sa ano, sa may jowa siya, pero yung jowa niya hindi alam na jowa siya.
5: Oo nga.
4: Di ba?
5: Kaya mo na ba ituloy yun?
4: Oo.
10: Hindi ako yun.
5: Ah, mali.
4: Ah, mali. Hindi ba ikaw yun?
10: Yes.
4: Diba siya yun? Carlo din yun, di ba?
5: Alam. Invento tayo ng kwento.
4: Oh, ikaw baka may gusto kang i-share. I-share mo naman sa amin ni Kiko. Dali pagkwentuhan natin ngayong umaga. Tatlo lang naman tayo eh.
5: Oo, wala yung nakakarig yan eh.
10: Na-share ko rin sa mother ko last time eh. Ano ba?
5: Ay, sa nanay niya.
4: Oo, naalala ko na.
5: Nag-iimbento ka ng kwento mo. Oh, shout out mo na si Mudra mo.
4: Oo, si mother.
10: Ayan, shout out kay mama. Nagpaparamdam na. Nagsisend siya ng mga reels ng pagpa-travel namin eh.
4: Oy, oy, wow!
5: Taray.
4: Oh. Alam mo, magandang puntahan ninyo ng family mo kung gusto mo ng affordable Vietnam, o, di ba? Nagbigay
10: yes,
4: pa ng idea.
5: Tinuro
4: no?
5: Mo pa ng
10: pagkakas.
4: Ay, bakit?
10: October.
4: Oo, di ba? Sa may Vietnam, sa may Sapa, ang ganda ng ano dyan, tanawin ng scenery. Ganon.
10: Correct.
4: Di ba? Tas mura lang, oo. Ay, ayusin mo yung bangs mo, para kang si ano, si Barney.
5: Mukha ka. Guguloy.
4: Ayan, yun lang babatiin mo, Carlo. Wala nang iba?
10: Yes, kayo lang po. God bless po.
5: Ayan.
4: God bless.
5: Carlo, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
10: 92.3 FMR ang lupet.
5: Yo! Salamat. Carlo mula sa 13 Martires, Cavite. Thank you. Grabe naman yun. Ang daming tumatawag. Grabe na yan. Ito ba? Hello!
11: Hello, Suki. Good morning.
4: Ay, hulaan ko. Sino to?
5: Sino to?
4: Alam mo, ano eh. Taga ano to eh. Taga Pasay City. Oy. Oy. Oo.
11: Aray.
4: Mm. Oo. 34 years old.
5: 34 years old?
4: Oo.
11: Mm-hmm. Bata-bata.
4: Wow. Oh. Kinilame niya agad, no? Oo. Tapos ito yung ano, may problema ng contribution.
5: Oo. Oh. Yan ay si...
4: Ganda!
5: Ganda! Ganda, tama ba?
11: Gandang-ganda.
4: Good morning, ganda. How's your morning? Kamusta ang gising mo at tulog mo?
11: Ito po, nakaligo na ako. Tapos nakailandayan na ako. Ang hirap sumingi.
4: Ay, nakaligo ka na? Paamoy nga. Wait lang. Paamoy nga. Amoy lungad ng baby.
5: Bagong ligo ka, ganda.
11: Opo, tsaka sino? Bagong pawis na rin kasi lumabas ako eh.
5: Sino?
11: Kasi maligo, bumili ako ulam.
5: Ganda, sino? Sino?
11: Ang alin?
5: Sinong nagtanong? O ano, atin?
11: Ano po? Itatanong ko lang.
5: Patay, ito na naman.
11: Wala lang.
5: Oh, okay.
11: Pumasok lang sa isip ko.
4: Ngayon lang pumasok? Sana hindi na lang pumasok sa isip mo na lumabas na lang, no?
5: Ang random.
4: O ano, sige, tanong mo na.
11: Itatanong ko lang kung ako lang ba yung ano, yung nakakaramdam na kapag gutom na tsaka palang kakain.
5: Aba, ma!
11: Malupet.
5: Hindi, malay namin sa'yo. Ano, kapag gutom na?
4: Tsaka palang daw may isip kumain?
11: Tsaka palang kakain.

0: 11, 12, kakain na. Eh ako, pag nagutom ako, doon pa lang ako nakakain or nangihilo, doon pa lang kakain eh.
1: Ganda, paalala ko lang ha. Hindi kami doktor ha, DJ kami ha. Oo.
2: Ay, ganun ko ganda. Ano ganda? Loko-loko ka ba? Ano ka siguro kakaganyan ka, naglililipas ka ng kain mo? Okay lang
0: sabi
2: naman.
0: Ko sa iyo eh, meron nakaano may line up ako araw-araw, kaso lang po ang hirap lang kasi tumawag talaga.
2: Buti na lang. Ano?
1: Sana binili mo naman yung magandang tanong, ganda. Marami naman pala naka-line up sa yung tanong.
2: Tumuntawa?
0: Kanin. Oh. Nagutuman na po ako. Lunch po tayo.
2: O sige.
1: Dilibre mo ba kami?
0: Aray.
1: O, tingnan mo. Yayayain mo kami tas wala kang contribution. Ano yun? Kami pa ang malilibre sa'yo, ganda.
0: Parang.
1: Yayain mo na lang kaya yung kapatid mo. Mag-bonding kayo.
2: Oo, yung kapatid mo. Yung ano, yung...
1: Yung pangalawa.
0: Tulog pa po siya.
1: O, gisingin mo.
2: Alam mo, lagi nang tulog yan. Ganda parang
0: tulog pa po.
2: Ganda parang naiiyak ka. Bakit? Parang may pinagdaraanan ka ngayon.
0: Hindi, wala. Ano lang alam po, mo, may ubo kasi ako.
1: Hindi, ganda.
0: May something yung lalamunan.
1: Ganda. Yung mga taong ngiti.
2: Ayun, umuubo.
1: Palatawa.
2: Oo.
1: Yan yung may tunay na mabigat na nararamdaman.
0: Oh, wow!
2: Di nga na to. May
0: ako, may problem. Ako na naman magkukwento.
1: Alang naman kami.
2: Host kami dito.
1: O, palit tayo ko mag-host. Kami yung ano, caller.
2: May problema ba? Parang iba yung dating ng kwento mo. Parang,
1: at saka yung tawa niya. Alam mo yung parang pinapasaya niya lang yung sarili niya kahit may tinatago siyang mabigat.
2: Ramdam namin eh. May problema eh. Ano ba? Mapabade mo mababahagi sa amin.
0: Opo. Pero ano, I'm running out of time na po kasi magsusundo ako sa school.
1: Eh, let's take it short time. Parang may naalala siya doon sa short time, no?
2: Pinaalala sa short time?
0: Ano pa?
2: Ah, hot dog.
1: Ganda, bilisan mo na. Ano yung nararamdaman mo? Iksian mo lang.
0: Ang nararamdaman ko po ngayon, ubo. Hindi na ako tinatantanan ng ubo. Hindi na nawala.
2: Alam mo yung ubo na yan? Kung ba't hindi ka tinatantanan? Gaba yan, ganda.
1: Karma yan, ganda.
2: Karma. Sige na, ganda, bumati ka na lang.
1: Oo.
2: Mariosep ka. Pinititripan mo kami.
0: Good morning po. Ano pa?
1: Bati na.
0: Good morning po sa lahat. Bukas na po ako mag-SKL.
1: Ay, wow, lakas ka yun.
2: Sige na, bumati ka na. Wala na yung time.
0: Binabati ko po lahat ng mga taga-Pasay. Tsaka yung mga na-traffic po kanina umaga. Si Sir Kiko, na-traffic yan eh, alam ko.
1: Nag-update sa'yo ah.
2: DJ Main din, na-traffic kanina.
0: Opo, kasi traffic po talaga dito sa lugar namin. Dito sa may Villamore, pambansang traffic.
2: Oo.
1: No.
2: Siraan
1: mo pa yung lugar niyo, lagot ko sa kapitanin niyo.
2: O, yun lang.
0: Apa, yun lang.
2: O, sige.
0: Bukas na lang po ulit.
2: O, tama. Sara
1: namin yung number.
2: Palitan kami number. Maraming salamat si Ganda ng Pasay City. Ganda, thank you. Grabe naman yun. Oho. Oy, sa lahat ng mga tumawag, ha, maraming salamat po sa inyo.
1: Yung mga tumatawag pa rin. Ha. Mm-hmm. Ngayon pa lang kasi i-save nyo na yung number.
2: Uh-huh.
1: Ang aming numero ay 0954-406-1967.
2: At magandang umaga kay Bebe Panaligan, Jeff Todd Soliveros, kay Vanessa na taga Pasay din. Sabi niya, taga saan ba to sa Pasay? Ah, inaalam ah.
1: Oh, parang ano to, parang familiar daw yung boses. Parang kapitbahay daw nila kasi si Ganda.
2: Oo na, baka magkapitbahay kay Vanessa. Kasi si Vanessa taga, ano rin to eh, taga Pasay. Si DJ Marquez, nanonood daw siya sa ating Facebook Live mula sa North Cotabato. Si Jared Mishano at ganun din si Andrew Torena. Sabi niya, ang ganda pa rin ni DJ May.
1: Ay, parang hindi ka sure sa kagandahan ko, no? Parang ngayon ka lang nakakita ng babaeng ano talaga. Oo.
2: Magandang umaga kay Rose Gautani. Always listening from Rosario, Etibac. Salamat po.
1: Ako naman dito kay Francisco Makapagal. Kay Josh Gamboa. Kay Byron Panlilio, kay Lirio Gabutin na always daw nakikinig sa atin, kay Heaven Paul Dolvo, kay Ruel Cabello, at kay Celis Uño Halili Jr., at kay, ito,
2: oh,
1: kay Julda May Nugpo.

0: Salamat po, ha. Salamat. Thank you, thank you. Ganun din si Mari. Magandang umaga kay Mari. Kay Jeff Tazoleveros at sa mga taga-Taguig, nakikinig po at nanonood. Maraming salamat. Ito na daw yung bago nilang favorite. Kasi dati daw sila sa ibang istasyon. Dito na daw
1: dito
0: sila.
1: Dito na. Para masaya tayo everyday.
0: Yun. Si Lady Jean mo, magandang umaga. At ganun din. Magandang umaga kay Lara. Lara Bella Aliardo, magandang umaga sa iyo. Oh, diba? Ka-vibes, lagi niyo po tandaan yung aming number.
1: 0954-406-1967 kung may gusto kayong batiin, okay. Diba? Birthday, anniversary, oh. Shout out. At syempre, ang ating...
0: Ano yun? Ha?
1: Ang ating...
0: Ay, sabi mo na ni Kurt.
1: SKN, ay, ano ba?
0: Pinabasa kasi ako eh. Magandang umaga daw kay Abby. Kay Will Ilagan at sa mga taga-Imus nakikinig din sa atin.
1: Oy, mga salamat naman. Nyo, no, mga taga-Etibak.
0: Salamat po. At sa mga tumawag po, maraming salamat po sa inyo. Magbabalik pa rin kami dahil hanggang alas 12 nyo pa rin maririnig ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Rancho Kiko. Kalikot.
0: Pahabol lang, magandang umaga sa...
1: Sa ano?
0: Sa kasama.
1: Nino?
0: Sa bahay ni Sir Randy Reyes. Oo, tawa daw ng tawa sa atin.
1: Ay, nauutot ka ng uutot dyan.
0: Oo, ano ba yan?
1: Oh, kakabagin ang kakabagin.
0: Ano bang ulam nyo?
1: Oo, baka naman pwede dito magpadala si Randy.
0: Si Randy, padala mo.
1: Ano ba naman yun?
0: May gaba yan pag hindi.
1: Oo, tapos sabayan mo na rin ng panula para masarap-sarap. At sabayan mo na rin ng dessert para naman talaga satisfied na satisfied kami, si Randy. Oo.
0: Bukas tuloy. Mamaya, magbabalik pa rin kami. More music pa rin tayo, mga ka-vibes. Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes Sound Trip.
0: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.

0: DJ Main.
1: Ano?
0: May tanong ako.
1: Sige.
0: Hindi ko na tanong kanina to eh.
1: Oh, ano yun?
0: Gusto mo ako?
1: Hindi talaga! Hindi ikaw ang gusto ko!
0: Eh, sino?
1: Si Ma'am Che!
0: Ma'am Che! Super Gabby! Salud!
1: Shout out sa'yo!
0: Thank you po sa pakikinig at kay Sir Berg Capis, ha?
1: Kayo po ay mag-iingat! Oh. At ganoon din sa mga ka-vibes natin sa biyahe ngayon! Oy. At yung mga kalalakihan, uy! Huwag liliko, ha? Minus 10 sa langit yan! Huwag yung gayahin si Kiko!
0: Ay, biglang liko! That's the old me!
1: Shoutout ko din si Diki, my baby! Wait ka lang dyan, baby, ha? O, mamaya magkita tayo ba?
0: Ang dami talagang gusto mag-iwalay na relasyon tayo sa Sala kayo dahil tuloy-tuloy ang musikahan hanggang alas 12 na tanghali kasama at ang isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong Tito Serrazzo, Kiko!
0: Ano?
1: Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Sound Trip! Ang lupet!
2: Sahod niya na! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Pangiti-ngiti lang ah!
1: Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Ang lupit mo talaga, Kavibes! Kaya naman maraming salamat simula sa pagtuto kanina pang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe! Gusto ko rin pa salamatan na DJ Kiko, si ka-vibes natin, Jeline Rivera Oyog. Sabi niya, hello po sa inyo, DJ Kiko Kalikot and DJ Main. Pabati po kami dito sa La Union na always pong nakikinig sa station ninyo. Nakakatuwa po kayong dalawa, nakakatanggal stress po kayo, kaya inaabangan ko po kayo lagi.
4: Salamat!
1: Maraming salamat, Jeline Rivera Oyog ng La Union.
4: Si ganun din ha, si Julda May Nugpo. Maraming salamat sa pagtuto. Si Coach Everyday at sa lahat ng ating mga ka-vibes na talaga tayong tinututukan na at gusto lang natin itong i-promote ha, i-announce ang mga ka-vibes natin na talagang fanay, super fanay ng Hagibis. Nako, mapapanood niyo po sila live sa
1: sinulat mo yan, hindi mo mabasa.
4: Hindi ko mabasa.
1: Yung totoo.
4: Ito, sa Kaizen Bar and Restaurant sa Robinson's Place, Santa Rosa, Laguna. Sa August 7, alas 7 ng gabi, kasama ng Hagibis, mga ka-vibes, ang special guest nila na Original Masculados at the Megahertz Band.
1: Kung batsong papa ang nanap mo, nandirito lang ako. Wow! Jumbo hot dog, kaya mo ba to? Get out!
4: Iba yun.
1: Ay, iba pala yun. Nag-remix na kasi magpapasko na ulit eh. Di ba ganun yun? Pag magpapasko, remix yung mga tugtugan. Hot dog sa tawang tawayar.
4: Ayun ako. Ayan ha, Hagibis live mula po sa Kaisan Bar and Restaurant sa August 7, 7 p.m. sa Robinson's Place, Santa Rosa, Laguna. Yeah!
1: Yeah, so good na dyan, ka-vibes!
4: At ito na nga, ka-vibes, ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programa ng Love Me,
1: Kathy G.
4: Kasama ang nag-iisang majuice at mamiti, Kathy G
1: is the place to be!
4: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Ayan naman, huwag ka na maglilipat at para tuloy-tuloy ang iyong panonood ng radyo, makinig, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng kami social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanap nyo lang
1: 92.3 FMR Manila. At syempre, follow and subscribe sa mga social media accounts namin. Ako, lahat ng aking social media platforms, hanapin nyo lang Main Eugenio.
4: Yan o, at sa akin naman po, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin
1: ni Lord. Yes, kaya mag-subscribe na ha, pindot-pindot na. Ay! Hindi yung kung ano yung pinipindot mo. Hinay-hilay ka lang ha.
4: Easy. Bukas ulit, pagsapit ng alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga.
1: Favorite Vibe!
4: Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Serazzo, Kiko! Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: The Vibes is Sound Trip. Ang Lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Iginiit ni late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na nirerespeto niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at handa siyang harapin ang mga kasong inihahanda ng Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato at nakahanda siyang sagutin ang mga paratang kaugnay ng mga proyekto sa flood control sa tamang proseso ng batas. Inamin din niya na masakit ang issue para sa kanyang pamilya, ngunit igagalang niya ang paninindigan ng Pangulo. Matatandaang sa ikalimang State of the Nation Address, inihayag ni Pangulong Marcos na malapit na maisampa ang mga kaso laban naman kay Congressman Romualdez at ilang mambabatas kaugnay na umano'y anomalya sa flood control projects. Binigyang diin ng Pangulo na kailangan gawin ang tama at pairalin ang pananagutan anuman ng personal na ugnayan. Samantala, nanindigan naman si Congressman Romualdez na dapat hayaang umiral ang due process at ebidensya ang magpasya sa kinalalabasan ng mga paratang. Binigyang diin ng mambabatas na wala siyang nilabag na batas at handa niyang patunayan ang kanyang kawalang sala. Samantala, sa iba pang mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino, lalo na ang mga nasa informal na sektor at self-employed na regular na maghulog sa SSS at Pag-ibig Fund para sa kanilang seguridad sa hinaharap. Sa kanyang ikalimang sona, sinabi ng Pangulo na 44 million na ang sakop ng SSS kabilang ang mga drivers, vendors, gig workers at kontraktual na manggagawa at layunin ng pamahalaan na madagdagan pa ito. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng SSS, Pag-ibig at GSIS sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa panahon ng emergency at kalamidad. Samantala, umabot na sa 500,000 na mga pabahay ang naipatayo o napondohan habang itinaas sa 10 milyon ang maximum housing loan ng Pag-ibig. Dagdag pa, halos 7 milyong OFWs na ang may insurance. Tumaas ang sahod ng mga domestic workers at dinagdagan ang pension at allowance ng mga retiradong uniform personnel.
0: FMR News Break.
3: At sa ating pahuling balita, nakatakdang maglungsad ang Pilipinas ng kauna-unahang liquid-fueled sounding rocket sa Cagayan sa taong 2027 bilang bahagi ng pagpapaunlad ng sariling kakayahan sa space technology. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona kung saan binanggit na inihahanda ang Cagayan bilang posibleng gateway to space ng bansa. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, magdadala ang rocket ng lokal na payload na may bigat na hanggang 2 kilo at aabot sa higit 5 kilometrong taas, ngunit hindi ito isang orbital launch. Layunin ng proyekto na subukan ng rocket at bigyan ng hands-on na karanasan ng mga Pilipinong inyenhero sa launch operations. Isa sa gawa ito ng PhilSA, DICT at CESA kasama ang mga partner na Ascend International Gateway Incorporated at South Korean firm na Perigee Airspace. Pinili ang Cagayan dahil sa lokasyon nito na nakaharap sa Pacific Ocean at malapit sa Equator na angkop sa rocket launches. Bahagi ang test na ito ng mas malawak na plano na magtayo ng Philippine Spaceport sa ilalim naman ng public-private partnership at malakasin ang workforce sa larangan ng space science.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Kung ako na lang sana, Ka-Vibes, edi sana hindi ka na namumroblema dyan. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, sabi nga ni Bituin Escalante. Happy, happy Tuesday everyone! Kamusta ka naman? How are you today? Ngayon pong araw po ng Martes, okay na okay ka ba? Siyempre, smiling lahat ha? Ikaw ba'y nakinig ng Sona kahapon? O, kamusta ka naman dyan ngayon, Ka-Vibes? Welcome to Love Me, Cathy G! Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig. At kung ano mang usapin yan, Ka-Vibes, eh, pag-usapan natin. Cathy G, all the way until 3 PM po tayo ulit. Magkakasama-sama, Ka-Vibes. Taas ng kamay ng mga martir. Oo, diba? Ikaw ba yung taong kahit ilang beses nang nasaktan ay sinusubukan pa rin magmahal? Diba? Yung umaasa pa rin na baka sa susunod tama na, baka sa susunod hindi ka nalokohin, or baka sa susunod magtago ka na rin ng makatagpo ka na rin ng taong hindi ka iiwan. Diba yung mga gano'n na, di pa, sige pa, kaya pa. Diba? For sure, marami pa rin sa atin ang matiisin pagdating sa pag-ibig. Pero syempre, lahat tayo ay may hangganan kahit sabihin mo pa na mahaba ang iyong pasensya minsan dahil sa paulit-ulit kang nasaktan, eh dumarating pa rin yung pagkakataon na kahit gusto mo nang magmahal ulit, hindi mo na kaya magtiwala eh, ba? Diba? Kasi iisipin mo na, ako manluloko lang din naman yan eh, or madali ka nang magkaroon ng doubts, ba? Diba? And yung tipong kapag hindi ka na, hindi na nag-reply agad yung kausap mo, kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo, kung ano-ano nang kanigahan yan, may iba na siya, keso baka nagsawa na siya sa akin, yung baka sa huli, kahit wala naman siyang ginagawang masama, eh dahil nga sa pinagdaanan mo noon, automatic na na nagdududa ka na, diba? Hindi naman natin maalis yan, Ka-Vibes. Kaya nga ang ginagawa ng iba, lumalayo na lang eh. Ayaw nang makipagrelasyon or ayaw nang magbigay ng buong tiwala. Kasi sabi nila, mas mabuti nang ako na lang ang umiwas kesa ako ulit ang masaktan. Pero tama ba na habang buhay tayo matakot magmahal dahil lang sa mga taong nanakit sa atin noon? Tama ba na isipin natin na lahat na lang sila ay mananakit sa atin? Paano kung sa sobrang takot nating maulit yung nakaraan, Ka-Vibes? Hindi natin napansin na iba na pala ang taong nasa harapan natin. Hindi na natin nakikita kasi blinded na tayo eh. Papaano kung yung taong tunay na nagmamahal sa atin ay unti-unti na nating tinutulak palayo dahil nga sa mga sugat na hindi naman siya yung may gawa eh, pero dahil siya yung nandyan, ay damay ka na, ikaw din kasama ka na dun. Diba? Mahirap magmahal kapag nasira ng tiwala, Ka-Vibes, pero baka minsan kailangan din nating matutunan na kilalanin ng tao based sa ginagawa niya ngayon. Hindi lang sa ginagawa ng mga taong dumaan sa buhay natin noon. Talaga may mga taong, alam mo yon, ang sakit. Kung makasakit, eh wagas. Diba, Michelle? Oo. Oo. At dahil hindi naman lahat ng lalaki, eh manloloko. Talaga ba? Masasagot mo ba yan, Michelle? Hindi naman lahat ng babae nananakit. At hindi lahat ng bagong pag-ibig na uuwi sa pain. Diba? Eh papaano pala kung ang puso mo eh gusto nang sumugal ulit habang ang takot mo naman ay pilit kang pinipikilan, Ka-Vibes? Yan ang mapapakinggan nyo po, Ka-Vibes, ha? At pag-uusapan natin sa ating letter ngayon, at mapapatanong na lang tayo na kapag nasaktan ka ng paulit-ulit, kaya mo pa bang buksan ulit yung puso mo at bigyan ng pagkakataon ng isang tao na posible siya na ang tamang tao na matagal mo nang hinihintay. Sa mga nag-aantay po dyan ng the one, ako, Ka-Vibes, kapit lang, maghintay ka lamang, darating din yan. Sa mga Ka-Vibes po natin na ito, walang humpay ang kanilang kakakwento dahil nga hindi pa rin nila natatagpuan. Okay lang yan, ikain mo na lang yan, Ka-Vibes, sa mga nananangalian po dyan. Sa lahat po ng mga nasa tindahan at nasa kanilang mga tahanan, nasa mga opisina, ukay-ukay, palengke, at kung saan ka man naroroon. Ganon din sa inyong mga sasakyan, Ka-Vibes, ha? Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: mahal despite na mga pains na pinagdaanan sa buhay, di ba? Ganun naman talaga eh, normal naman yun eh. Pero sabi nga nung iba, mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin, Kathy G, if ikaw yung nasa sitwasyon, di ba? Kung paulit-ulit ka nang nagkaroon ng failed relationship, are you still willing to take chance again? Yan po ang inyong abangan, ka-vibes, ang ating story for today. Yung story po na manggagaling kay Feli. Ayan, ano nga ba ang pinagdaanan ni Feli? Bakit parang ayaw niya na magmahal? Bakit nga ba umaabot tayo sa point ng buhay natin na parang di na, ayoko na, tama na. Okay na ako, kota na ako eh. Diba? Yung minsan ganun sinasabi natin, kota na ako, dami ko ng pains na pinagdaanan. Eh, susugal pa ba ako ulit? Eh, baka pare-parehas lang yung mga lalaki na yan. Pare-parehas lang yung mga lalaki na yun naman luloko, papaasahin ka. Ay, ouch naman. Oo, may mga paasa ba dito? Ikaw ba, ka-vibes, paasa ka? Ikaw ba, ka-vibes, eh, nangako ka? Tapos hindi mo tinupad? Nako, wag naman ganon. Kasi syempre, umaasa yung tao eh. Umaasa yung tao na mamahalin mo rin siya. Kaya please, eh, bigay mo naman yung sinasabi mong pagmamahal. Abangan nyo na po ang story na yan. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 101.9 Davao City. Ganon din po sa 89.9 Davao del Norte as well as 102.3 Bacolod. Diba? Ang dami natin nakikinig po dyan sa Bacolod, mga nagme-message sa atin. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much. Ganon din sa 102.3 Baguio. Spillover La Union sa Ilocos, Cathy G. Naririnig ka namin. Ayan, thank you so much. And ganun din sa 97.5 Jensan. Ayan, Cathy G, pinapakinggan kita habang naglalaba ko. Salamat po dyan sa Jensan ha. At syempre mga ka-vibes po natin dyan. Ayan, Miss Janet. Ayan, at kina Carlito dyan po sa Jensan. Salamat po sa inyo pong pakikinig, ka-vibes. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Our favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
2: ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Rizal Nava with you. Ito yung mga kanta na, alam mo yun, di ka pa rin nakaka-move on. Tapos parang gusto mo sabihin, it's your smile, your face, your lips that I miss, diba? Pero wala na eh, ang hirap. May pag-asa pa bang magmahal muli ng buo pagkatapos ng paulit-ulit ka ng naloko ka-vibes? Oo, parang ganyan lang yan eh. Napapakanta ka lang na it's your smile, your face, your lips that I missed. Pero paano nga ba? Namimiss ko lang pero natatakot na akong pumasok ulit sa panibagong relasyon, Kathy G. Natatakot ako na maloko, natatakot ako na iwan, natatakot ako na baka paasahin lang ako. Ikaw ka-vibes, meron bang nagpaparamdam sa'yo ngayon? Ano ba sa tingin mo? Yung iba kasi kaya nananatili na lang na ano eh, single. Kasi nga dahil sa fear na magkaroon ng failed relationship again, lalo na kung galing ka na sa failed relationship, talagang medyo may trauma eh, no? Diba, Erwin Velasco at members ng singles community? Oh, ikaw ba yung membro ng singles community? Gusto mo ba mapunta doon? Or bibigyan mo ng chance sa sarili mo? Well, abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Feli. And para dun sa mga naninigurado lang, di ba? Kathy G, ayokong bumasta-basta pumasok ulit sa panibagong relasyon kasi natatakot ako na baka masaktan lang ako ulit. Kaya naninigurado na ako na before I fall in love, eh siya talaga ay totoo sa nararamdaman niya sa akin. At totoo niya akong minamahal. Story of Feli, coming up ka-vibes dito lang sa Love Me

0: This love letter is from Feli. Dear Cathy G, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Nito mga nakaraang araw, halos sunod-sunod ang mga kwentong napapakinggan ko tungkol sa unhealthy relationships, panloloko, hiwalayan at third party. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang mapaisip, Cathy G. Parang kwento ko rin pala ang naririnig ko. Ako nga pala si Feli, I'm 25 years old at sa murang edad ko, hindi ko akalaing mapapasulat na rin ako sa inyong programa. Hindi ko nga alam kung matatawag ko ba itong love story or isa na lang itong kwento ng isang babaeng paulit-ulit na nasaktan. Kayo na lang po ang humuska. Noong nagsisimula ng taong 2026, dumating si Rob sa buhay ko, Cathy G. Siya ang lalaking nagpaniwala sa akin na baka ito na ang tamang pag-ibig na matagal ko nang hinihintay. Masaya sana ang simula pero hindi pa man nagtatagal ang relasyon namin, may isang babae ang biglang nag-message sa akin. Ang sabi niya, girlfriend din daw siya ni Rob. Parang gumuho agad ang mundo ko, Cathy G. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga lalaking kayang magsabay ng dalawang relasyon na parang normal lang. Uso na ba talaga ngayon ang ganito? Bakit parang napakahirap ng makahanap ng lalaking marunong makontento sa iisang babae? Alam kong mali ang naging desisyon ko pero dahil mahal ko siya, pinatawad ko siya sa unang pagkakataon, Cathy. Sabi niya, nagkamali lang siya. Sabi niya, babawi siya. At higit sa lahat, nangako siyang ako lang ang magiging babae sa buhay niya. Naniwala ako, Cathy G. Pinili kong magtiwala ulit. Sa mga sumunod na linggo, ginawa naman niya ang lahat para maibalik ang tiwala ko. Sweet, maalaga, laging present. Akala ko unti-unti na talagang magbabago ang lahat. Pero isang gabi, sinabi ko sa kanya na lalabas lang ako sandali para bumili. Pagbalik ko, hindi na niya alam na nakapasok na ako ng bahay. Nakita ko siyang nakatalikod sa pinto at dali-dali niyang isinara ang isang application na nakalock sa cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kutub ko agad, Cathy G. Kinutuban ako agad at paglapit ko, nakita ko ang pangalan ng babaeng minsan na naming pinag-awayan. Siya pa rin. Magkausap pa rin pala sila, Cathy G. Parang may sumaksak sa puso ko ng mga oras na yon. Sinubukan kong kunin ang cellphone niya para makita ang laman ng usapan nila pero instead na ipakita ang katotohanan, mahigpit niyang hinawakan ang cellphone niya, Cathy G., na parang mas mahalaga pa yun kesa sa nararamdaman ko. Doon ko natuluyang na-realize kung wala naman talaga siyang itinatago, bakit kailangan niyang ipaglaban ang cellphone niya kesa ipaglaban ang tiwala ko. Simula noon, sunod-sunod ng pagtatalo namin. Sa tuwing kinoconfront ko siya tungkol sa panloloko niya, ako pa ang lumalabas na masama. Kahit ma may ebidensya, Cathy G, akong pinapakita, dinideny niya pa rin. Lagi niyang binabaliktad ang sitwasyon. Pinaparamdam niya na ako ang paranoid, ako ang selosa, ako ang may problema. Ang hirap makipag-usap sa taong ayaw umamin sa kasalanan niya. Mas nakakapagod pala yun na alam mo na ang totoo pero pilit ka pa rin pinagmumukhang sinungaling. Nasabi ko yon sa mga malalapit kong kaibigan, Cathy G. Paulit-ulit akong pinayuhan ng mga kaibigan ko. Sabi nila, hindi na raw magbabago si Rob. Nung una ayoko maniwala. Kasi iniisip ko baka kung mas mahalin ko siya, mas magbago siya. Pero mali pala ako, Cathy G. May mga taong kahit ibigay mo na ang buong puso, hahanap at hahanap pa rin ng iba. Kaya sa pangalawang pagkakataon, pinili ko na ang sarili ko. Hindi na ako nagbigay ng pangatlong chance. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Masakit, Cathy G, lalo na't apat na taon akong hindi nag-boyfriend matapos akong lokohin din noon. Iniipon ko ang tapang kong magtiwala ulit. Akala ko, sa pagkakataong ito, magiging iba na.
1: Pero pareho pa rin pala ang ending. Ngayon, isang buwan na kaming hiwalay. May mga lalaking gustong manligaw sa akin pero sa tuwing may lumalapit, hindi na excitement ang nararamdaman ko. Takot na. Takot na baka maulit na naman. Takot na baka sa umpisa lang sila seryoso. Takot na baka kapag nagmahal na naman ako, ako na naman ang maiwang wasak. Minsan tuloy, Cathy G, naiisip ko kung may mali ba talaga sa akin. Hindi ba sapat ang pagmamahal na ibinibigay ko? O sadyang may mga taong kahit gawin mo ang lahat, pipiliin ka pa rin nilang lokohin. Cathy G, gusto ko pang maniwala na may taong kayang magmahal ng tapat, pero sa ngayon, mas pinipili ko munang buuin ang sarili kong winasak ng maling tao. Dahil natutunan ko na hindi lahat ng taong mahal ay para sa'yo. At hindi lahat ng taong iniwan ka ay kawalan mo. Meron lang akong pangamba, Cathy G. Paano kung dahil sa panlulokong pinagdaanan ko, dumating ang araw na hindi ko na makilala ang taong totoong magmamahal sa akin? Paano kung ang lalaking para talaga sa akin ay siya namang itinaboy ko dahil sa sobrang takot kong masaktan muli? Baka magkamali na naman ako, Cathy G. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang ang aking liham at maraming salamat po sa oras at pagkakataon. Lubos na gumagalang at patuloy na umaasa. Again, maraming salamat sa inyong programa, Cathy G.

Alam mo, minsan, hindi mo talaga may aalis na magkaroon ka ng trauma eh. Lalo na kung paulit-ulit kang niloloko ng taong minahal mo. Yung paulit-ulit ka na lang na sinasaktan, ang gagaling talaga eh, no? Alam mo, minsan makakatagpo ka talaga nung ano eh, best actor. Yung mga magagaling umacting, oo, diba? Imagine, huling-huli mo na sa akto, nagdi-deny pa. Oh, maraming ganyan, ha? Diba, sabi nga eh, sinasabi nga nila eh, ayon sa 11th utos, Cathy G, bawal umamin. Yan ang sabi ng mga kalalakihan eh. Diba? Todo deny. At imagine ninyo ha, magaling din dumiskarte. Dahil yung boyfriend nitong si Feli, aba, nung nahuhuli na, nagbabait-baitan na. Oh, nako, medyo careful kayo sa ganyan. Diba, hindi natin na namamalayan na yung mga taong gumagawa ng ganyan ay yung pala yung may kalokohan deep inside. Ang sakit lang kasi, alam mo yun, na ikaw nagbibigay ka ng 100% na pagmamahal mo dun sa tao, pinagkakatiwalaan mo, tas ikaw niloloko ka. Tapos binigyan mo ng another chance, lulokohin ka ulit. Tapos another chance ulit, ay nako, eh puro panluloko na lang. Eh okay lang naman yung isang beses nagbigay ka ng chance, pero yung paulit-ulit na hinahayaan mo na lokohin ka, ay nako, hindi na okay yun ka-vibes ha. Pero sa sitwasyon ni Feli, nagkaroon na ng takot. Nagkaroon na ng trauma. Eh, ikaw ba naman eh, galing ka sa ilang failed relationship, tumagal na ilang taon bago ka pumasok ulit. Pero panluloko pa rin ang inabot mo, di ba? Ang sakit at ang hirap nung ganon. Pero, ka-vibes, Feli, nag-suffer ka na dati dun sa mga previous relationships mo eh. Bakit need mo pa rin parusahan yung sarili mo by not choosing to be happy? Diba? Alam nyo, lahat naman na nagmamahal, eh, nasasaktan. Diba? Ganun naman talaga eh. Pero dun din tayo ka-vibes natututo eh. Kaya huwag tayong matakot. And you know what? Pag nasaktan, laban lang ulit. Ganun talaga. Laban lang ng laban. Dahil kapag tumigil ka, itinigil mo na rin yung pagkakataon na pwede kang sumaya. Kaya, alam nyo yun ka-vibes, daraan, dadating sa buhay natin, yung mga ganyan na failures, pagdating sa relasyon, pagdating sa career, pagdating sa mga pinipili nating desisyon, but then nasa atin pa rin ang paraan, nasa atin pa rin ang way, nasa atin pa rin kung tayo ay pipiling or pipili nating maging masaya. Although, syempre, kapag nga ganyan na marami ka ng pinagdaanan, medyo gusto mo munang magpahinga. Gusto mo munang unahin ang sarili mo. Gusto mo munang huminga ng malalim and you will say, Cathy G, love takes time naman talaga. Ano po masasabi nyo sa ating sender for today? Tama ba to na iset aside yan na lang muna? Wala munang pag-ibig, Cathy G. Sarili ko na lang muna, nakakatakot. Pero paano nga kung nandyan na sa harapan ko? Yung taong tunay na nagmamahal sa akin, yung taong itinakda for me, yung taong the one. Eh baka hindi ko na nakikita dahil nga blinded na ang atin pong sender. 0927-384-8639 or pwede po sa aking Facebook page, aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. And of course, atin pong Facebook Live, pwede rin po dyan sa YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify ka vibes ha. Bisitahin nyo rin po ang aming mga social media accounts. Pero like I said, love takes time. Sabi nga nung iba na until now I single, Cathy G, hindi ako nagmamadali. Kasi galing na ako sa maraming failed relationship, yet ganun pa rin, paulit-ulit lang. So, for me, love takes time nga ba, ka-vibes? Para sa'yo. Payuhan po natin si Feli, ka-vibes. At tumutok po, dito lang, sa Love Me, Cathy G.

0: PG 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Love me, Kathy G.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupit!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
6: Ka-vibes, 2:02 na po ng hapon at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Love Me, Kathy G.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G.
3: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Itanong mo sa puso ko kung bakit. Oo. Tanong mo sa puso ko, Carol Banawa. And of course, listening pa rin po kayo dito sa Love Me Cathy G. Rinig na rinig po dito sa Quezon City. Medyo nagbabadya na po ang malakas na pag-ulan. Mag-iingat, ka-vibes, ha? But anyways, ka-vibes, ang inyo pong story na napakinggan kanina. Ang story po coming from Feli. Si Feli po na after 4 years, nagmahal ulit. After a failed relationship, 4 years nang inintay niya, nagmahal. Pero akala niya hindi na mangyayari yung mga fears niya noon na baka saktan, baka iwan lang siya, baka lokohin lang siya. Pero nangyari ulit, paulit-ulit, Cathy G. Paulit-ulit ako nasasaktan. Yung taong minahal ko, yung taong pinagkatiwalaan ko, pinagsabay pa kami. Yung taong minahal ko, nagdi-deny pa kahit huling-huli ko na ang sakit dahil paulit-ulit ko din siya pong pinatawad. Pero ano nangyari, ka-vibes? Wala. Diba? Nasaktan lang ng todo-todo. Anyways, ayan. Kaya po, ano nga bang reason kung bakit may mga taong takot ng magmahal? Kasi nga, dahil of course, nasaktan na sila noon. Kapag nakaranas na ng panluloko noon, parang alam mo yun, takot ka na talaga eh. Takot ka nang maulit yung nakaraan. At nagiging mas maingat ka na. Diba? Yung karanasan na nagtuturo kung ano yung gusto at ayaw nila. Kaya mas mabagal silang magbukas ng kanilang mga puso. At may mga hindi pa totally nag-heal ka vibes. Kaya yung iba ayaw pang pumasok sa panibagong relasyon. Hindi dahil hindi sila nagmamahal, kung hindi may takot na. Meron ng, alam mo yun, na trust issue na, kumbaga. Well, sabi na ni Miss Sophia Paga ng text line, Cathy G, kung ilang beses na akong niloko, nawawalan ako ng tiwala na magmahal ulit at uunahin ang healing syempre. Pero hindi ibig sabihin nun ay ganun kadali ko ulit hahayaan ang sarili ko magmahal. Hihintayin ko na lang ang tamang tao darating din para sa akin at deserve ng pagmamahal ko. Thank you, Sophia Paga. This one is new from text line. And also, sabi ni Lorna Paklibar from Facebook, Cathy G, mahirap na po kasi talaga sumugal ulit sa pag-ibig, lalo na kung lahat naman ginawa mo tapos mauulit lang. Kaya siguro dapat mahalin mo na lang muna ang sarili mo at kilalaning mabuti ang taong pagkakatiwalaan. Suki na po talaga ako ng programa mo. Ang lupet. Thank you so much, Lorna Paklibar. At syempre, palaganapin mo pa. Oo, ha? Ang mga nakikinig sa FMR. Ayan. And of course, sa aking programang Love Me Cathy G. John Paul, opo, may pag-asa magmahal ng magmahal kahit paulit-ulit na nasaktan kasi nga madami naman maganda at gwapo eh. Pero dapat iisa lang ang piliin at yun ang totoo na masakit malaman kung hindi ikaw o ako dahil siya pala ang totoo at manatili lang na nakalaan ang puso sa iba. Mas tatanggapin ko okay ang single eh para sa kanya at hihintayin darating kung sa ang tunay. Okay, thank you, John Paul. Sabi ni Miss Sari, for yes, may pag-asa pa. Hindi porkit nasaktan ka na at naloko ka na, hindi ka na magmamahal. Bigyan lang ng space at time ang puso para maghilom. Masarap magmahal ah, dahil doon tayo nakakakuha ng inspiration. Exactly, Miss Sari, totoo naman. And si Coach sabi niya, siguro mahalin mo na lang muna sarili mo and darating yung right guy for you. Samahan mo lang ng panalangin. Meron at meron yan, promise. Oh, na itinadhana na sa'yo. Totoo naman. Huwag ka matakot na muli magmahal, ha? Ganyan talaga ang buhay. Minsan nabibigo, pero sa susunod, magtatagumpay ka na. Pagdasal mo lang na dumating yung tamang tao para sa'yo, sabi ni Miss Altesa Sino Cruz. Until midnight, Cathy G, nakikinig po kami. Ako sa inyo. Salamat, Miss Altesa. And last, this one is coming from William. Kung may pag-asa, opo, pero yung ilang beses ka niloko, kahit mahal mo, eh, dapat na siyang bitawan. Meron pa yan. Huwag lang susuko, diba? Ganun lang. Thank you so much. Ayan, salamat pa rin po na nagbibigay ng kanilang reaksyon at payo for Feli. Ayan, we still have time. 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page, 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. And saying hello din to Julda May Nugpo ng Tanza, Cavite. Cathy G, araw-araw po akong nakikinig sa'yo sa programa mo. Maraming salamat po. At yung mga nakikinig po sa akin mula noon pa sa dati pang istasyon. Nako, maraming salamat po. Hindi nyo ako nakakalimutan at nandyan pa rin kayo at patuloy na nakasubaybay at nakikinig po sa aking programa. Thank you so much, ka-vibes. Tuloy lang po ang tugtugan and of syempre, huwag kang bibitiw, ha? Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:22 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me.
1: Kathy G.
2: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. And of course, Ka-Vibes, syempre, ito na po ang final hour ng programang Love Me, Cathy G. Ayan, syempre, ang atin pong story na hinatid ko po sa inyo kanina, ang kwento po ni Feli, si Feli na... Cathy G, nasaktan ako ng paulit-ulit at sa hindi ko inaakala na masasaktan pa rin ako. After ko magpahinga sa mga failed relationships, nung muli akong pumasok, nagtiwala ako ulit, binigay ko ulit ang buong puso ko sa taong minahal ko, pero ang kapalit pa rin nito ay panloloko at sinaktan ulit, diba? At hindi lang yun ang masaklap dito, alam mo yung huling-huli niya na yung taong mahal niya na niloloko siya, yet nagsisinungaling pa rin ito sa kanya. Diba? Bakit nga ba may mga tao na nagagawa kang lokohin? At bakit din may mga taong takot nang magtiwala ulit? Nahirapan ka kasi magtiwala dahil nga iniisip mong baka nga maulit lang yung nangyari. But hindi ibig sabihin nito na hindi ka na muling makakapagmahal, diba? Minsan kailangan lang talaga ng oras para mag-heal ka. Pero katulad nga ng sabi ni Ferry Cathy G, nag-heal na ako for 4 years na hindi pumasok sa relasyon pero ganito pa rin. So parang gusto ko na lang, sarili ko na lang muna ang unahin ko, sarili ko na lang muna ang intindihin ko. Pero paano naman kung dumating yung tamang tao for me? Dahil nga takot na siya magmahal, ang takot niya, baka hindi niya namamalayan na napapalagpas niya na yung mga taong, yung taong totoong para sa kanya. Ayan, ako, mahirap, diba? But then, ganun talaga kapag nagmamahal, lahat naman tayo ay nasasaktan. Ka-Vibes, maraming salamat. Sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon, payo, at patuloy po at araw-araw po nakikinig. Ayan, hindi man kayo nagko-comment, yet nandyan po kayo palagi at nakikinig at nagbibigay ng inyong mga opinion deep inside. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. Alam nyo, normal lang na magkaroon ng takot after nating mabigo at masaktan ng paulit-ulit. Pero yung hindi nabigyan yung sarili natin ng pagkakataon na magmahal, yun ang mali, diba? And for you, Feli, hindi mo naman kontrolado yung bawat tao na darating sa buhay mo. Pero kontrolado mo ang damdamin mo. Meaning, pwedeng sumaya pa rin gaano man kapait ang dinanas mo from the past, diba? And you know what? Healing begins the moment you choose yourself over your fears. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes. Siyempre, magkarinigan po ulit tayo tomorrow. Meanwhile, siyempre, antabayanan po, susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jai Ho.
1: Hello, ate!
0: Hello!
1: Magandang afternoon sa'yo at sa lahat ng ating mga Ka-Vibes. Ayan, doon sa Quezon City, ate.
0: Uy, lakas na, naririnig natin yung kulog, ah.
1: Yes, pero in fairness, dumaan lang talaga siya.
0: Ay, nakidaan lang.
1: Correct. Parang sa mga pagsubok sa buhay.
0: Ay, dumadaan lang naman.
1: Dadaan lang. Tapos ano, di ba yun, there is always a rainbow every after rain.
0: Rain.
1: Yes. Ito nga kanina, parang hindi masyadong rain, basta-basta rain lang . Rain na may dalang takot.
0: Ay, bakit?
1: Siyempre, di ba, konting ulan, tumataas ka agad yung tubig.
0: Correct. Oo, diba? Oo, alam mo na, flood control, chos.
1: Tama. Diba yan?
0: But anyways, paulit-ulit na nasaktan, pwede pa ba magmahal?
1: Yes! Diba, habang nabubuhay ka, dapat hindi ka mapagod at hindi ka matakot na magmahal ng magmahal muli hanggat mahanap mo yung right person or yung right love na para sa'yo.
0: Correct.
1: Hindi lang naman yung love kasi na yan para sa ano, sa jowa, sa partner. Pwede kang makahanap ng pagmamahal. Una dyan, yung pagmamahal ng sarili mo, diba? Mm-hmm. Pagmamahal ng mga taong mga nagbibigay na importansya sa'yo at hindi ka pinaplastic. Yung mga gano'n. Diba, take yung mga gano'n?
0: Yung mga gano'n.
1: Hindi, diba yung mga gano'n, te? Oo. Tapos yung pagmamahal na pagmamahal sa negosyo.
0: Lahat. Iba-iba namang iba, klase iba ng pagmamahal, yes, diba? Oh. And if hindi mo binigyan ng chance yung sarili mo magmahal, hindi ka magiging masaya.
1: Totoo. Dahil diba? Kapag kawala ng love, diba, ate? Di, ano, lumabas ka sa bahay mo, pumarada ka, tapos maglibot-libot ka, mag-feeling mag-motorcade ka na lang. Diba? Para ano, para may pinagkakabisyan ka. O kaya naman, akyatin mo yung bahay nyo kahit bungalo lang kayo.
0: Akyatin mo, gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa.
1: Bungalo lang, sinakyat mo, diba?

0: sa isipan mo, yes. Sabi niya, if, kunyari, sa konteksto ng friendship, ganyan, kung sa kaibigan mo, sila na mismo yung gumawa ng way, kahit na matagal kayong magkasama, kahit marami kayong magandang memories, pero syempre, di ba, you cannot refriend someone na nag-wish ng ill para sa'yo, nagsalita ng hindi maganda about sa'yo, di ba? Kasi ang ahas, nagkapalit lang ng balat, pero patuloy pa rin lumalaki, ahas pa rin. Ganun ang sabi ng friend ko.
1: You're up the snake ka, di ba?
0: Yes.
1: Up here.
0: Pero tayo, pare.
1: Pero totoo naman yan. Totoo yun, totoo.
0: Pero you're up to stick tayo, pero hindi tayo ahas, eh. Nagugulat.
1: Nagugulat?
0: Yes, at totoo.
1: Ay, nagulat na ako, so natanggal na yung sasabihin ko.
0: Sorry,
1: so ikakasama ka ba today?
0: Wala. Ano tayo ngayon? Kalmado Tuesday tayo. Hi. More music, tapos masayang chikahan. Ako naman, lagi naman ako may mga pinaniniwalaan, di ba? Like yung mga nakaraang linggo, ang paniniwala ko, ang batang pasaway, paamuyin ang panis na laway. Diba ate? May mga ganun ako paniniwala lagi-lagi.
1: Yung kunyari, ano pa?
0: Meron pa akong kasabihan ate na parang naniniwala sa ako si DJ Jaiho, naniniwala sa kasabihan na huwag masyadong maging mabait.
1: Ay, totoo
0: diba?
1: Naman.
0: Gumawa ng masama, humayo ka doon at manlait.
1: Ay, huwag naman.
0: Dahil ang super mabait, maagang kinukuha. Charing.
1: Ayoko naman, no?
0: Charing.
1: Diba dapat laging choose to be kind?
0: Of course, ate. Diba?
1: Pero I know naman, you're kind.
0: Oh, yun, ano naman yun? Ano lang yun? Mga, meron niya akong bagong ani, kasabihan nga ngayon eh.
1: Ano?
0: Kung feeling mo, charing, kung feeling mo, pabigat ka na sa pamilya mo, mag-al sa balutan, lumayas ka sa bahay. Puro kaloko. O, di ba? Kung feeling mo, pabigat ka, feeling mo masyado ka nang nakasira sa pamilya nyo, abay ko na yung gawa ng paraan mag-layas ka.
1: Parang ito lang yan eh. Aanuin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo.
0: Kabayo, di ba? Pero syempre, di ba? GVGV lang tayo. Oo.
1: Correct, tama.
0: Kung tayo masyadong seryoso sa buhay natin, alam mo, kapag masyado kang seryoso, nandyan yung baha. Haggard ka,
1: may stress
0: ka talaga.
1: Diba?
0: Oo.
1: At
0: katulad ate, share ko lang, maiba lang ako.
1: O, sige.
0: Meron, feeling ko makaka-relate ang mga ka-vibes natin dito. Meron ako nabasa sa TikTok, parang yung content niya, zero account, ano siya, zero post, as in wala siya masyado mga pinapost ate Cathy. Tapos yung post niya, finalo ko nga siya eh. Yung post niya ate, parang day one of paying my debt, parang worth 820,000. Parang yun yung cap, yun yung pinaka photo lang. Tapos sa caption niya, parang paano ako napunta sa sitwasyong ito?
1: Oh.
0: Parang may ganun. Parang yung 820,000 naging 817. Kumbaga parang kada nakakahulog siya dun sa utang niyang ganong kalaki. Kasi pag tingnan mo nga naman siya, no, 820,000.
1: Parang ang hirap,
0: ang hirap.
1: Diba?
0: Kaya ko ba talagang
1: correct
0: bayaran siya? Pero nung nakita ko talaga na ganun yung post, sabi ko, diba yung simple or maliit na halaga na nakakamenos doon sa 820,000
1: na debt. Malaking bagay yun.
0: Ang laking bagay kasi nasusundan ko yung journey niya. So parang feeling ko, sabi ko, ang taray, no, minsan kahit na yung taong ito, feeling ko kaya niya to ginawa kasi hindi dapat siya mahiya sa kung ano man yung dapat niyang bayaran. Pero sa kabilang banda, nakakabigay inspirasyon siya dun sa mga taong in the same place na
1: correct
0: pinagdadaan
1: kailangan
0: niya
1: na lang
0: we can, kaya natin.
1: Kailangan lang may determination
0: yes
1: ka. Diba?
0: Parang sa love, diba? Oh. Yun hanggat hindi ang wag na wag mawalang pag-asa and determination, darating ang pagkakataon, matatagpuan mo rin siya.
1: Ang the one.
0: Yes.
1: Parang natagpuan.
0: Ay, ako naman
1: matagal
0: ano.
1: Matagal na.
0: Matagal ko na natagpuan. Alam mo yung the one ko, hindi the one eh, the two, the three. Sorry.
1: The four?
0: Pero hindi mga ano, hindi mga partners, ganyan.
1: Oh.
0: Oo, ang aking ina, ang aking ama, at ang mga, ang kapatid ko, ang lola ko yan.
1: Correct,
0: yes.
1: Sila ang ating pamilya.
0: Totoo, okay. Ang pamilya mo ang tanging the one ng buhay mo, diba?
1: Na nandyan mula noon hanggang ngayon.
0: Oo, ano man ang mangyari sa'yo.
1: Correct, totoo.
0: Ano man ang maabot mo, mawala man lahat, ganyan.
1: Sila pa rin ang huli. Una't yes huling papalakpak sa'yo.
0: Yung hindi
1: diba
0: sila nandiyan lang sa'yo dahil may pakinabang sa'yo. May pakinabang ay ka sa kanila. Bagkos nandiyan sila dahil mahal kita.
1: Ay,
0: kaya mahal ka nila
1: ganyan. Ang taray. Nako, marami pa siya.
0: Magabalik po ang Lovey Cathy with DJ Jai. Hindi. Bukas!
1: Bukas,
0: diba?
1: Of course. Ang tabayanan niyo po. DJ Jai host sa sunod na for Banana Crude. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip.
1: Ang lupet. 257 na po.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Kathy G.
4: Ang lupet!

0: γνωστό.
1: Άγγλο Bad!
2: Love me. Κάθε G 19.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Άγγλο Bad!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakatakdang muling isulong ni Navotas Representative Toby Tiangco ang panukalang pag-alis ng system loss charges sa singil sa kuryente kasunod na panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ikalimang SONA, binigyang diin ng Pangulo na hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang ganitong singil upang mapababa ang gasto sa kuryente ng mga pamilya. Ayon pa kay Tiangco, matagal niyang isinusulong ang panukalan na una niyang inihain noong 2016. Layunin ng panukala na ipagbawal sa mga distribution na utilities ang pagpasa ng system losses sa mga consumer, limitahan ang mga maibabawi ng mga electric cooperative at alisin ang VAT sa mga singil na ito. Ikinatuwa naman ng mambabatas na kabilang na ang nasabing panukala sa mga prioridad ng administrasyon.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, itinuring ng PNP na generally peaceful ang ikalimang State of the Nation Address o kaya SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang malawakang seguridad na ipinatupad sa batasang pambansa sa Quezon City. Ayon naman sa PNP, naabantayan ang kaligtasan ng mga opisyal at panauhin sa loob ng plenaryo, gayon din ng mga grupo at individual na nagsagawa ng mga protesta sa labas. Umaabot sa mahigit 20,000 pulis ang idineploy para sa seguridad, kabilang na ang traffic at crowd control sa pakikipagtulungan sa MMDA at iba pang ahensya. Samantala, may mga naganap din mga protesta sa labas ng Metro Manila, katulad ng Cebu na pinangunahan ng mga progresibong grupo.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, naitala ang magnitude 5.1 na lindol sa karagatan malapit sa Baganga, Davao Oriental kaninang umaga. Ayon sa FEVOX, naganap ang pagyanig alas 7 ng umaga at may lalim na 28 kilometers at tectonic ang origin. Naramdaman ito sa iba't ibang lugar sa Mindanao, kabilang na ang Tarragona at Nabunturan na nakapagtala ng intensity 3, habang mas mahinang pagyanig naman ang naranasan sa ilang karatig lugar. Ayon pa sa FEVOX, walang inaasahang pinsan lang, ngunit posible magkaroon ng mga aftershock. Una itong iniulat na may lakas na magnitude 5.6, subalit kinalaunan ay ibinaba sa 5.1.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: 19.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang Lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Oras natin mga ka-vibes, 3:05 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oh, 3:06 na, bilis ng oras. Pero syempre, kahit mabilis ang oras, kaming bahala sa more tugtugan dahil kami po ang ka-vibes ninyo sa Sound Trip.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
1: Tara na! Tutok na! Dito lang sa Home of the Stars, kasama nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho, dito sa Banana Crew para sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Usapang artista o showbiz chika. Kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan. DJ Jaiho. Mga kabarat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet. Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Hello ka vibes, ako po si Iggy Falcon at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio ka vibes. Ang lupet.
4: Hello ka vibes, ako si Lala Ford, manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes, ang lupet.
5: Hello ka vibes, ako si Joaquin Arce at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka vibes, ang lupet.
6: Vibes, ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
7: Hello Ka-Vibes, ako si Inigo Se at palaging tumutok dito sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Tara.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Magandang afternoon sa lahat po ng ating mga ka-vibes all over the world na nakatutok sa atin ngayon. Siyempre dito po sa inyong numero uno, sa inyo pong number one, ang programang pinaka-pinakikinggan sa Metro and Mega Manila, pagpatak ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Ito na po ang home of the stars, ang Banana Crew! Kasama, kabiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si DJ Jai-Ho! Kahapon, dahil nga po nag-sona at syempre ang inyong lingkod po ay kailangan magkaroon ng follow-up check-up para sa lagay ng aking puso, o diba, sana all may puso. Hindi, ganun lahat naman tayo may mga puso. Yung iba nga lang, hindi nagagamit sa tamang kaila mga puso. Ito ay nadudurog, nasasaktan. Siyempre, part ng buhay yan. Sabi nga ng ati Cathy G kanina sa Love Me Cathy G, kapag paulit-ulit kang nasasaktan, sa tingin mo ba, meron pang time, meron pang chance na muli ang iyong puso ay umibig, tumibok ulit, ganyan. Sabi ng Kuya RJ, aray ko! Aray mo! ang sabi ko naman, diba, opo, diba, kahit na paulit-ulit tayo na masaktan, kahit na madurog ang ating puso, iiyak lang natin yan, imumukmok ng ilang araw, and then after, babangon ulit tayo. Hindi natin sila dudurugin. Mali. Oo. Babangon tayo at muli tayong magmamahal. Diba, hanggat gumigising tayo tuwing umaga, tuloy lang ang buhay, tuloy lang po ang pagmamahal. Like what I've said kanina, ang pagmamahal, hindi lang po yan para sa partners natin o sa magiging partner po natin. Pwede po yan ang pagmamahal sa kaibigan, sa katrabaho. Antara, nominal ang katrabaho. Yes, dapat lang mahalin ang katrabaho. Oo. Diba? Sa pamilya, syempre. Sa mga alagang hayop. Uy, tandaan ha, sa mga fur babies, mas magandang term, ang fur babies. Oo, diba? Grabe, alam nyo po, dahil nga ako po ay nagpa-check up yesterday, Monday. Maraming salamat sa mga taga San Pedro Calunsod Medical Center. Sa akin pong mga kababayan mula dyan sa Etivac. Hashtag Etivac represents. Sa mga taga Gentry, yung mga cleaners po, yung mga magigiting na mga nurses, mga sekretary na mga doktor, yung mula sa laboratory, mula sa HMO division. May division ba? Ano ba? HMO department pala. Yung pala division. At basketball. Sa HMO department, yung sa baba, ayan. Yung sa second floor, meron din. Sa lahat po ng mga may ano, ha, medical, yung card, health card, ang laking tulong po niya. Yung aking check-up yesterday, umabot ng almost 5, 6, 7, mga 7,000. Pero dahil ako po ay may health card mula sa kumpanya, sa ABS-CBN, maraming salamat. Ayan, oo, diba? Talagang na-wave at ang nagbayad po yung sa health card. Yes. Ultimo yung check-up. Diba, iba yung bayad ng laboratory, iba yung bayad ng sa check-up. Salamat sa napaka-pogi kong doktor, diba? Si Sir, si Doc Jeremy Liu, ayan. Napakagaling na cardiologist and sa pulmonary din ata si Doc Liu, oo. Siyempre gusto ko rin pasalamatan. I-share ko pala sa inyong lahat, ha. Ang taray pala ang bongga-bongga, no? Kasi siyempre, di ba, parang ano, nagpunta ako sa barangay. May mga pinases ako sa barangay namin. Sa may Pasong Kamatsile sa Pascam 1. Thank you kay nakapitan at sa mga tao doon. Sa Pidao, yes. O, meron din sa Pidao, sa may disability, ganyan. Sa City Health ng Gentry. Maraming salamat. Actually, ano, no, kailangan maging, ano, maalam tayo kung kailan sila may pasok o wala. So, dun sa amin, kapag ka Monday pala, yung sa may Pidao, or yung sa may disability, kasi nga 'di ba parang yung ni-recommend ng doctor na pwede na ako mag-apply for PWD dahil nga dun sa naging heart attack na atake, 'di ba? Bogs ganyan. So may disabilities ganyan. So pinasas ko siya yesterday. Tapos, syempre, ang gusto ko talaga, yung hindi nagpa-process sa ibang tao para at least na-experience ko siya. Diba? Oo. So, dumaan kami sa barangay, tinuro kami sa City Health. Pagdating sa City Health, wala yung doktor. Ibinigay sa akin yung, pinabasa ko yung reseta. Tapos, nung nakita naman na naka-indicate na doon, sabi, try nyo pumunta doon sa PIDAW. Pagpunta ng PIDAW, sarado. Kasi pag Monday pala, sarado sila. Open sila ng Tuesdays to Friday. Ayan. From 7 a.m. to 8 p.m. ata, or 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Basta i-check nyo yung mga ganyan sa office sa inyo, sa mga munisipyo, ganon. Tapos pagka-check ko doon, andun sila kuya, nag-assist naman na parang, ay sarado po tayo. Tapos pinicturean ko kung ano yung schedule. Tapos kayo ng umaga, early in the morning, nagising ako ng 7 a.m. Saktong alas 8, nagpunta na ako dun sa PIDAW. Dala-dala ko yung one by one picture, yung recommendation of the doctor, yung valid ID na meron akong nakalagay na address. Kung saan kami nakatira, syempre, kung saan yung kinasasakupan nung pinuntahan yung PIDAW. Pinasas naman agad-agad ni Miss Anna. Ayan, Miss Anna, maraming salamat. Actually, wala kasing pila. Kasi nga talagang early in the morning kami umarrive. Kasama aking father dear. Yes. Tapos natutuwa ako kasi syempre, diba, sabi ko nga, no, grabe, dapat talaga may patience ka. Dapat talaga, maging patient ka kapag ka, dapat maging ano ka, mahaba yung pasensya mo. Kasi syempre, diba, parang papupuntahin ka sa ganito, palilipatin ka sa ganyan. Pero syempre, diba, in fairness naman, kung naglaan ka talaga ng oras, hindi ka agad-agad iinit ang ulo. At syempre, thank you din sa mga kagawad na naka-assist. So, pero in fairness, ha, just to be transparent, syempre, diba, sana naman kapag alas 3 pa lang ng hapon, diba 5 p.m. naman yung out talaga kapag sa mga barangay, sa mga opisina, yung schedule ng oras. Diba? Sana kapag kalalabas tayo ng opisina, maglagay tayo kung tayo po ay naka-break, kung tayo po ay nag-merienda, lunch, anumang break yan, CR break, ilagay po natin. E parang sa post natin, sa poste natin, may tumatao kasi diba parang hindi naman natin alam yung bugso ng dating ng mga tao para mag-process. Hi, Jessert! Hi, Naira from Saudi Arabia. Hello sa inyong lahat. Yun, speaking of, going back to what I'm talking, di ba? Hindi naman natin alam kung kailan darating yung mga magka-process ng mga needs nila na kailangan sa barangay na kukuha. Kapag walang tao, tapos hindi pa out, hindi pa alas 5, di ba? Medyo nakakajinit ng juluhe. O, di ba kaya dapat meron tayong mga panotes o kaya palagay kung nasa out tayo, merienda, lunch break, CR break, para alam kung yung inaantay or kung aantayin pa, ganon. But in all fairness, ayan, antayin ko na lang daw ng 1 week or 2 weeks. Magsisend naman daw kung ready na to pick up. Salamat po! Ayan, saludo sa lahat ng mga nagkatrabaho sa barangay. Yung ating mga magigiting na mga healthcare workers. Maraming salamat. Yun talaga yung bet ko, yung ako talaga yung maka-experience, hindi yung inuutos sa ibang tao. Kasi syempre, diba, para at least I have something to share on air na mga kaalaman na na-experience ko talaga first hand. JP! Andeng! Oh, pero yung yung sa ID na i-release, nagbigay naman ng acknowledgement form. Iniwan ko na sa nanay at tatay ko, tapos sila na yung magka-present para makuha nila kapag ito po ay ready na. O, di ba malaking bagay kapag meron kang ganyan senior citizen ID, lalo na sa mga gamot, di ba, sa mga butika. Sa PWD, yes, malaking bagay, even sa parking. Di ba may mga nakalaan na PWD? Malaking discount, 20% bang discount ng PWD? Pero dapat yung legit, ha, na may doctor's recommendation. Kasi baka mamaya may mga gumagawa pati sa PWD, dinadaya, 'di ba? Oo. Mali. Oo, wag natin dadayain. Yorn. Oras ay 3:34 sa buong kabuluan ng Pilipinas. I'll give you more music. Dito lang syempre sa Banana Crew, the home of the stars. Perfect na perfect. Sa magandang klima on a Tuesday afternoon, unahin na natin ang awitin mula kay
1: Banana Crew!
0: Arthur Neri, ang Take All the Love. Enjoy mga ka-vibes. Hanggang alas 6 tayo. Samahan mo ako.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: niyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang Aegis ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa? Gamit ang kanilang unang pangalan na Aegis Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang Aegis. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Hello, Ka-vibes! Kami po ang The Blue Fields. Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes ang lupet!
3: Hello mga Ka-vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
4: Hello, Ka-vibes! Ako po si Karen Iship at palagi kong tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes!
5: Hello Ka-Vibes! Ako si Ashley Nodigat, palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!
0: 92.3 FMR! Favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Ja.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
1: Ka-Vibes
0: Ang lupet!
1: Banana Crew Kasama si DJ Jaiho
3: Magandang afternoon
1: Banana Crew
3: The number one home of the stars Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang lupet!
1: Banana Crew Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Banana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
0: Ang lupet!
1: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!

0: kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga nadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Taas, ha?
3: Hey!
0: Hello! Hello, mga kaba!
2: Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera! Yes!
4: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip. Ang oras natin ay 4:23. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada para sa number one program na Home of the Stars. Ito po ang Banana Crew! Hello, we then shout out sa lahat ng mga nagpapa number one sa atin sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 sa Jensen, sa mga palangga kong pirmiga gagapamati sa aton, sa 102.3 Bacolod, at sa lahat po ng mga malalakas ang mga radyo, mga taxi drivers natin mula sa Baguio, sa mga ukay-ukayan, magandang hapon. Uy, syempre dahil malapit nang matapos ang July at paparating na nga ang buwan ng Agosto, meron lang akong na-realize, parang isang araw or isang beses na mag-isa ako tapos tahimik ako. Hi, Louie Basco, listening habang nasa biyahe daw siya. Grabe no, tayong lahat mga ka-vibes, ikaw na nakikinig ngayon. Diba, napakarami pala nating mga blessings na akala natin very normal lang. Diba? Totoo naman talaga na imagine nyo ba yun mga ka-vibes na dati na masasabi mo ngayon na parang luxury na rin ang kumain ka ng tinapay na gardenia. O diba? My favorite gardenia. Masayang masaya na tayo, diba, sa mga tinapay na nabibili natin sa bakery sa kanto. Yung masarap at juiciest na chicken na nabibili sa isang sikat na fast food, 'di ba? Yung crispy, juicy ganyan. Na dati kapag birthday lang o kaya naman kapag may mga special occasions o kaya naman may nanlibre sa iyo, 'di ba? Ngayon, kayang-kaya mo nang umorder. Kahit na ordinaryong araw lang, yung kapag sinabi mo, I'm craving for, agad-agad, diba? Pwede mo nang mabili, kayang-kaya mo na ka-vibes. Sabi ko nga sa sarili ko nung mga naiisip ko yung mga bagay na yan, minsan, sobrang focus tayo sa mga wala pa, kaya nakakalimutan natin na balikan kung ano or kung gaano nakalayo yung mga narating natin. Ka-vibes, tatandaan po natin, small wins are still win. Or wins, ayan, diba, bongga. At minsan, itong mga maliliit na panalo natin, ito pa yung mga pinakamahalaga. Diba? Ano ba yung mga bagay na parang dati, pangarap mo lang, pero ngayon, hawak kamay mo na, ka-vibes. I-message mo sa akin yan sa aking Facebook fanpage. Hanapin nyo po ang DJ Jaiho. At syempre, babasahin natin yan mamaya. O sabi dito, dati pangarap ko lang na tumira sa condominium. Pangarap ko lang na magtrabaho sa mga call center bilang customer service representative. Tapos ngayon, yun na yung araw-araw na ginagawa ko. Congratulations, ka-vibes! Diba dapat yung mga ganyan? Oo, may content yan nakita ko kay Keru. Keru, a good friend of mine. Na yung mga small wins natin, binibigyan niya ng medalya yung mga tao na, uy, diba dati dream mo lang tong bagay na to, ito medal para sa'yo dahil naisakatuparan mo na yung mga dating inaasa mo lang. O, bongga!

0: Ako, back to more music tayo sa oras ng 4:28, mga ka-vibes. Dito lang syempre sa number one, Banana Crew, the home of the stars, sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Banana Crew!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Chismis na naman Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ginto! Ang lupet!
3: Ka-vibes! Trivia muna!
4: Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan. Dito ang lapagan sa Asan. Ang sa amin lang. Asan.

you wish you had that you don't. Ah, quality that you had, yung wini-wish mo, pero wala ka. Siguro ano, yung quality na... Kasi ako yung a very sensitive person eh. Siguro dahil kind-hearted din. Wow, taray, di ba? Siguro dahil kind-hearted din ako talaga. Alam ko din na parang very sensitive din ako. Pero gusto kong ano, gusto kong magkaroon ng... parang feeling ko dapat lagi akong may pakialam. Lalo na sa mga taong nagmamatter sa akin. Or kahit na hindi sa tao, sa trabaho, sa mga bagay na ginagawa ko. So sana meron ako... nung pagiging walang pake, sana meron ako nung hindi ako masyadong overthinker sa mga bagay-bagay. Kasi parang feeling ko through sa pagiging may pakialam ko at saka sa pagiging overthinker ko, parang dun ako parang ano, yun yung parang nagiging strength din kasi siya minsan, pero nagiging weakest point ko rin yun siya minsan, dahil nga parang naapektuhan yung mga bagay-bagay or naapektuhan yung buong araw ko pagka meron akong halimbawa nalaman or something. Pero at least now kaya ko nang sabihin na yung wish na yun is slowly natututunan ko na. At slowly naiintindihan ko na hindi sa lahat ng bagay dapat involve ka. Hindi sa lahat ng bagay paglalaanan mo ng pansin. Kasi lagi ko namang sinasabi na natutunan ko na mag-choose ng mga battles ko, yung ganyan. Natutunan ko na humarap at harapin ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Smaller circle. Hindi kailangan na marami. Pero dapat yung mga quality yung kasama mo. Kung ano man yung mga nagawa mo, halimbawa sa konteksto ng pagkakaibigan, kung ano man yung nagawa mo sa kanila from the past na kahit anong ganda nito, dead man na lang. Importante na ikaw nakagawa ka ng maganda. Tapos kung sila hindi man magandang ibalik nila sa'yo, carry lang. Ang importante, mas pahalagahan mo yung ikaw, yung sarili mo. Para naman sa mga ka-vibes na nakikinig at nakatutok, ano ang katangian, ang pinapangarap ninyo na sana meron kayo? Comment down below, babasahin ko mamaya yan sa ating social media account. At syempre, babasahin ko yan sa aking DJ Jaiho. Sabi ni Moon Girl, be a good person pa rin po. Yes. Dapat naman talaga.

Ito po ang awiting Iyo ni Darnes Panto. Sabay-sabay tayo, mga ka-vibes. Enjoy the music.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin 5:19 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si DJ Jaiho. Kamusta kayo mga ka-vibes? Sino dito yung mga nag-out ng saktong alas 5 ng hapon? O, ingat-ingat po pa uwi ha? Nako, excited ng mag-dinner yan. Oo, na, alam nyo dati nung bumabiyahe ako after school, kapag may out ako ng 5, grabe talaga, alam mo, yung feeling na parang kumakalam na talaga yung sikmura mo kasi excited ka na na umuwi at matikman ang luto ni nanay. Diba? O kaya naman yung iyong cravings. Ako nga, ang cravings ko po ngayon ay longganisa. Gusto ko po ng medyo matamis-tamis na longganisa at may masarap na suka. O diba, ang sarap kahit na pang breakfast yung naiisip ko. Masarap din siya pang dinner. Diba? Pero syempre, para mas masarap ang hapunan at mas masarap ang biyahe ninyo, hashtag iwas bagot. Ako nang bahala para sa inyo pong Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ang mga awitin na inyo pong ni-request, inyo pong binoto sa atin pong social media pages. Eto na po yan mga ka-vibes, sabay-sabay nating pakinggan. Dito lang sa Banana Crew, the home of the stars, sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Lakasan ng radyo, tuloy-tuloy na tugtugan na.
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo?

0: Hello, Ka-Vibes. This is Jeremiah Liz Ropes.
1: This is Alison de Dios. Listen to 92.3 FM Radio, Manila.
0: Your favorite
1: music radio?
0: Radio.
1: Ka-Vibes.
0: Hello, Ka-Vibes. This is Dylan Iturralde.
2: Hello, mga Ka-Vibes. This is Lance Replando.
3: Hello, Ka-Vibes. This is Jude Hinumdum.
4: Hello, mga Ka-Vibes. This is Bob Gonzalez.
5: Hello, Ka-Vibes. This is Vince Rinamoca.
6: Right, Sky, mga Ka-Vibes. This is Sky Kizon. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes.
7: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
8: Ang lupay!
7: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
9: FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ninyo sa Soundtrip. Ang oras po natin ay 5:39 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos na ng kalsada. Walang iba, ako po si DJ Jaiho. Napakinggan na po natin ang unang limang awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nasa number 10 ang bagong awitin ng BGYO na pinamagatang Forever Tonight. Samantala, nasa number 9 naman ang Vicente Cruz ni Ian Manibale. Pasok naman sa number 8 ang Kabisado ng Four of Spades. At number 7 ang What If I Miss You ni Janine Berdin. Nasa number 6 ang Kahit Sandali ni JM Usores. At para sa number 5, 4, 3, 2, 1, heto na! Ipasok na natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown remaining songs na inyo pong binoto at pinagpuyatan na i-comment sa ating mga social media pages. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupet!
7: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo?

0: Number 4.
1: Push and play.

0: bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon.

Saktong alas 6 na mga ka-vibe! Siyempre naman susunod na nga po ang iDiva Nights dito lang siyempre sa 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang Lupet. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nagpapadala ng kanilang mga song request. Sa lahat ng mga bumoboto sa atin pong Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Napakinggan natin na bumalik ka sa numero 1 ang awitin ni June Season na pinamagatang Kapag or Pagmasaya Na Ako. Congratulations! Naglalaro pa rin sa pangalawang slot or sa number 2 spot si Hit Hornales para naman sa awiting Back to You. Samantala, nasa number 3 naman ang awitin na Mi Amor ng Press Hit Play. Kaya congratulations pa rin sa ating mga pasok. Ay hindi, number 4 ang Mi Amor at number 3 ang Kay Bilis ng Panahon na nanguna noong mga nakaraang araw sa numero unong spot. Pero ngayon, nasa number 3 na sila. Kaya keep your votes coming, mga ka-vibes. Pero for now, bye na muna ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Karinigan tayo Monday to Friday, 3 p.m. to 6 p.m. Sa number 1, Home of the Stars, ang Banana Crew sa 92.3 FMR, favorite music radio ka-vibes, ang Lupet. Awitin ni Loy Sandalio sa Samahan Kita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at musikahan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID.
1: Oh, yeah.
3: Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Sintunah duman obi itera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights.
3: Sa pihikmang pag-ibig ko.
0: Diva Nights with DJ ID.
4: Oras natin sa FMR 6:15 ng gabi.
5: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS ang lupet!
4: The vibes. 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip! Isang malamig na gabi sa ating lahat mga ka-vibes. Kayo po ay nakatutok sa ating programang iDiva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong Soundtrip! So oras sa 6:16 up until 9 p.m. Well, simula tayo kanina pang alas 6, pero makakasama niyo ako hanggang alas 9 naman ng gabi mga ka-vibes para i-play ang malulupit na tugtugan niyo at syempre mga tugtugan na makaka-sing along rin, no, at makaka-vibe niyo mga ka-vibes. Kaya naman, ikaw kung mahilig ka sa alt rock or mga rakrakan na tugtugan, ayan, I'm sure magugustuhan niyo ang featured songs natin for tonight. Kaya naman pagka abangan nyo yan. Binabati ko ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati rin ang mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Hello, hello, at isang maulan na gabi. Grabe, grabe ang weather natin today, no? Talagang hot and cold, parang kanta lang ni Katy Perry. Perfect na perfect para sa mga ka-vibes natin na iniwan, na gulong-gulo, hindi nila alam na, uy, wala na pala siya sa buhay ko, diba? Ganyan kasi yun eh, hot and cold talagang isa sa mga unang signs pagka iiwan ka na ng tao. Diba minsan, sweet siya sa'yo, diba minsan, malambing, tas biglang sa susunod na araw, bagal mag-reply. Yung tipong masungit na biglaan. Parang nagbabagong anyo, ganon. Diba? Para sa akin yun yung isa sa mga signs na gusto ko nang iwan ng isang tao. Pero ikaw, kung ikaw ang tatanungin, para sa'yo, ano ang unang-una, number one sign na hindi na interesado sa'yo yung tao at nagbabalak na siyang umalis sa buhay mo? Pwede mo yan i-share sa amin mga ka-vibes. Ang ating numero, 0954-406-1967. Pwede kayo mag-message or tumawag sa ating Viber. Libreng-libre lang po yan. Or pwede rin kayo mag-message sa ating social media accounts, 923FMR Manila. Sa lahat ng social media accounts natin, yan ang ating handle. Kaya i-follow nyo na kami, mag-subscribe na kayo sa ating mga social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pwede pa rin sa Spotify, sa X mga ka-vibes. We've got it all for you. And sa mga ka-vibes, I've got your favorite track syempre dito up until 9 p.m. dito sa ating himpilan at sa ating programang iDiva Nights. Nako, sa mga ka-vibes natin dyan, no, na nakaranas na nung ganitong hot and cold na yung iniwan, tapos gulong-gulo ka, hindi mo alam kung ano nangyari doon, di ba? Hindi ka na, na-shook ka na ganun yung nangyari sa'yo. Well, I think perfect na perfect ang ating featured songs para sa'yo for tonight dahil we have here a track from 2006. It's Oo by Up Dharma Down or UDD, no? Also known as Up Dharma Down. And yung other track natin was released 10 years later, something from 2016 naman. This is from Kalia Lily with a song called Magbalik, o diba? Oo by Up Dharma Down, Magbalik by Kalia Lily. Yan ang ating mga featured songs for tonight. And uunahin natin syempre yung galing sa UDD, diba? Mga ka-vibes, kung ikaw alam mo tong kantang to, feel free na makisang along. Pwedeng-pwede live on air. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. Tumawag lang kayo sa programang iDiva Nights at magsama-sama tayo up until 9 p.m. And ikaw, kung iniisip mo pa rin kung bakit kanya iniwan, ang masasabi ko na lang is, girl, you better get back on track here. Step Back by Beanie. At kayo po ay nakatutok sa programang I Diva Nights sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!

0: ugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: Kas.
1: Sintunah duman obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: The vibes. 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: 6:43 ng gabi at kaway-kaway sa ating mga ka-vibes dyan na naghahapunan na sa oras na ito. Sana all! Ano namang ulam nyo for tonight? Ang bango-bango! Ang bango. Amoy relapse. Yes, para sa mga ka-vibes natin dyan na nagre-relapse kahit nang aga-aga pa. Pang Friday pa ang relapse supposedly. Pero alam mo, minsan kasi wala talagang pinipiling oras yan eh. Pag tinamaan ka, tatamaan ka ng kung ano man yung nararamdaman mo. Kaya ka vibes, imbis na i-message mo yung ex mo, diba, ikanta mo na lang yan. Dahil ang ating first featured song for tonight, it's Oo by UDD, or also known as Up Dharma Down, para sa mga ka vibes natin dyan na nagre-relapse sa kanilang ex. Nako, ikanta mo na lang yan, vibes. Sing it all out, diba? And tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para sa mga ka-vibes natin dyan na biritera o sintonado. Open na open po ang ating programa para sa inyo, diba? Kasi ang ano naman natin dito is good vibes. Hindi naman natin iniiskoran ang iyong pagkakaraoke. Kaya again, tumawag na kayo mga ka-vibes. Ang numero natin, 0954-406-1967. And ito na nga ang ating first songwriter for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello? Hello?
6: Hello po.
5: Hi! Uy, ang shy mo naman. Hello! Pangalan at taga saan? Parang ang hirap naman maging ano dito. Kailangan demure.
6: Hello po. Ikaw si John Paul from Quezon City po.
5: John Paul.
6: FMR Squad.
5: Wow! Hello! Bagong caller natin to ha, si John Paul. Pero part ka rin ng FMR Squad. Kaya naman, ayan, welcome sa ating programa. Eto, John, bago tayo kumanta, no, may tanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang maiwan?
6: Opo.
5: Anong maiwan naramdaman mo nung time na yon?
6: Nasaktan po.
5: Oh, yes, syempre masakit siya, no? Pero anong naisip mo? Bakit kanya iniwan? Di ka ba nag-overthink? Oh, yes.
6: Hindi ako yung totoo.
5: Ano yun?
6: Para sa kanya.
5: Naisip mo hindi na hindi ikaw yung para sa kanya.
6: Opo.
5: Oh, okay lang yan. Isang mahigpit na yakap sa'yo, no, John? Imbis na, di ba, chinanel lang muna natin yung ganyang energy para pag kinanta mo na tong kanta ng UDD, ay talagang tago sa puso. Tama? Yan, kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung ikaw rin ang nasa posisyon tulad na itong unang songwriter natin na si John Paul, ayan, feel free na makisang along sa kantang Up Dharma Down. Ready ka na ba?
6: Yes po, okay
5: ayan,
6: po.
5: So ayan, sa mga ka-vibes natin, ready. Here it is!
3: 0, 3, 8, 7, 3,

0: mamahal. Oops, di pa.
1: Alright. Palakpakan natin ang unang song artist natin, John Paul from Quezon City, sabayan mo ko. Here we go!

0: rin ako. Let's go, John Paul! Di mo lang alam.
1: Di mo lang alam.
0: Sa gabi.
1: Hanggang sa gabi. Inaasang makita kang muli.
0: Anong natapos?
1: Nagtapos ang lahat. Sa di inaasahang panahon at ngayon.
0: Sugatan di mo pa kinabangan.
1: Ako iyong iniwan.
0: Di mo lang alam. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam.
1: Sana nagtanong ka lang kung di mo lang alam.
0: Yun!
1: Ako iyong last time.
0: Lupet! O yan! John Paul!
1: Bakit sakaling...
0: Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos ka vibes. Ayan, parang na-feel mo, ah, John Paul. Yung kantang to.
1: Apo.
0: Parang may pinanghuhugutan talaga.
1: Apo.
0: Yes. Alam mo, John Paul, normal lang naman yan, eh, di ba? Na masaktan, na mag-relapse from time to time. Anong ginagawa mo pag nagre-relapse ka?
1: Kakanta rin. Kumakanta
0: talaga. Eh, ano yung ano, number one relapse song mo?
1: Number one?
0: Oo. Anong number one na relapse song mo?
1: Tagpuan po.
0: Tagpuan ni Moira. Ay, tama. Oo. Isa rin yan sa mga ano eh. Pagka gusto mo talagang umiyak, di ba? Yung pagpunong-puno ka ng emosyon, tapos gusto mo siyang ilabas. Yan yung mga tipong kanta na papakinggan mo.
1: Opo.
0: Maraming salamat muli kay John Paul all the way from Quezon City. Baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Okay, binabati ko po ang FMR Squad. Si Tito Bernie po, nakikinig po siya. At saka si Ren Sosa. Dito po sa aming lugar.
0: Yan. Hello sa family and friends, si John Paul. And maraming salamat muli. Grabe mga ka-vibes, no? Pagkadating kasi sa pag-relapse, usapang relapse, lahat tayo nakaka-relate. Kasi normal naman yun eh, na pakiramdam. Normal yun na reaction after mong masaktan. Siyempre, ikaw ba naman, ilang buwan or ilang taon kayo magkasama, yung nasanay ka na may lagi kang kausap, na meron kang nasisharean ng mga iniisip mo, whether mga problema yan or random things. Okay lang yan mag-relapse, di ba? Pero ang importante is mababalik mo yung sarili mo doon sa path kung saan yung nag-heal ka. Diba? Sa mga ka-vibes natin dyan, okay lang, masakit yan eh. Damdamin mo. Pero it is what it is. Nangyari na ang nangyari. Ang magagawa na lang natin ay mag-move on. Kaya naman, ang mantra, iiyak pero di susuko, mga ka-vibes. Kaya naman, sa oras na ito, back to tugtugan na ito. At itong sunod natin na kanta ay para dun sa mga ka-vibes natin na may pinagdadaanan. Tumutok lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes Sound Trip.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
3: Naduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: He's our great singer.
3: I Diva Night.
5: Pag-ibig ko
3: ay Diva Nights with DJ

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Kahit
1: sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: The vibes.
5: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. 7:19 ng gabi at welcome po kayo sa pangalawang oras ng programang iDiva Nights. At kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Hello sa ating mga Kavibes all over Metro and Mega Manila na nakikinig sa ating programa sa oras na ito. Nako, mga ka-vibes, ngayon natapos na maghapunan, di ba? Ang sarap magmuni-muni eh. And bukod sa magmumuni-muni sa tahanan or sa bahay, marami rin sa atin na nasa commute pa rin sa oras na ito, na nakatingin sa labas ng bintana, iniisip ang kanilang buhay, pamilya, mga minahal, di ba? Kanina nga, di ba, nasa usapang relapse tayo. Pero doon naman tayo sa mga ka-vibes natin na nag-relapse ng buong buo at bumalik sa ex nila. Mm-hmm. Yan, mga ka-vibes, di ba? Pag nagbabalik, isang tanong, isang malupitang tanong, di ba? Dapat ba talaga na binabalikan ng mga ex? Di ba kasi may mga nagsasabi na ano eh, ang ex dapat din na binabalikan kasi di ba may rason kung bakit nag-break kayo? Eh paano naman, di ba, kung merong nagbago? Paano naman kung talagang mas matindi ang pagmamahalan niyo sa isa't isa kesa dun sa mga naging issue o problema ninyo? Dapat ba talagang balikan ng ex na yan? Ikaw ka vibes, nagawa mo na ba ito or nagbabalak ka bang gawin ito? I-share mo naman sa amin, di ba, dito sa ating social media accounts. I-message mo sa 92.3 FMR Manila ang iyong kasagutan. Gusto kong malaman kung ano ang sabi ng ating mga ka vibes. Dapat ba balikan ang ex? Mm-hmm. Ang ex na masarap balik-balikan ng ating social media account, di ba? 923 FMR Manila, para naman updated kayo sa mga latest na ganap natin dito. And speaking of pagbabalik, yan ang tema ng ating second featured song for tonight. It's Magbalik by Calia Lilino. Released noong 2006. I stand corrected. Kanina kasi nasabi ko 2016, di ba? Pero ayan, na-release pala ito noong 2006 at nanalo ito ng award sa OPM Song of the Year. Ayan, OPM Song of the Year noong 2007. Isa talaga to sa mga pinaka-hit tracks ng bandang ito. And alam mo, ayun, OPM Song Hits Music Awards noong 2007. Itong kantang ito ay isa sa mga kanta nila na talaga nakapag-establish netong rock band na to, na kaya naging iconic sila. So napaka-iconic talaga ng kantang ito, mga ka-vibes. At ang sarap bakising along dito sa kantang ito, nako ka-vibes. Kung alam mo to, wow! Magugustuhan mong tumawag at makising along dito sa atin. Ayan o, diba? Isa to sa mga, pag tinugtog mo na to sa stage, lagi ko to naririnig before sa mga Battle of the Bands. Pag ito tinugtog to ng isang banda, matikuhang-kuha na ang buong stadium. Kaya ikaw ka vibes, kung gusto mo makisang along sa track ng Magbalik by Calia Lily, ang numero po natin 0954-406-1967. At tumawag ka na dito sa ating programang iDiva Nights. Makakasama niyo po ako up until 9 PM. And once again, ako po si DJ ID at sa oras sa 7:22. Back to tugtugan muna tayo. Kaya naman, mga ka-vibes, warm up ka muna dyan, diba? Ako naman na bahala sa mga malulupit na tugtugan dito sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 7:23.
3: Ang lupet!
1: Ay, Diva Nights with DJ ID.

0: how.
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Oh yeah!
1: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
3: I love you!
1: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Ang Tunaduman o Binitera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala munang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: The Vibes. 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: Oras natin, 7:40 ng gabi. And kamusta naman ang ating mga Kavibes? Ayan, umuulan pa ba sa labas? Kasi kanina, no, pagtingin ko, parang medyo maulan pa din ang vibes natin out there, no? Pero buti na lang, no, kahit na pag umulan kasi, at least lumalamig ang weather. Kaya sa mga Kavibes natin dyan, ingat-ingat po kung kayo man ay nasa biyahe pa. Ayan, at pero kung kayo naman ay nasa inyong mga tahanan, di ba, enjoyin nyo ang ihip ng lamig ng hangin na mas malamig, pero mas malamig pa din ha, ang ano, ang pagtrato niya sa'yo simula nung iniwan ka niya. Aww, ang shocked. Pero okay lang yan dahil ka vibes, no? Pagka mag-isa ka na lang at naiisip mo, no, magkakaroon ka ng time na mag-reflect sa sarili mo, na magkaroon ng mga parang realizations na kung ano bang pwede mo pang baguhin sa buhay mo. Pero alam mo yun, okay na rin minsan kasi maging single. Pero I guess, mas masarap pa rin minsan na mahalin. Ang hirap pumili, ang hirap, kaya puro minsan kasi parang hindi mo alam eh, ano ba, doon ka ba sa mas single ka? Mas masaya ba pag single? Or mas masaya ba pag in a relationship? Anong masasabi mo dyan ka vibes? Mas trip mo ba na merong kang kayakap? Or shoulder to cry on? Or mas gusto mo yung, ikaw, I can handle this myself, diba? Strong and independent tayo. And whether strong or independent ka man, or ikaw ay mas gusto mo na lover girl, lover boy ka, ayan, I'm sure makaka-relate ka sa kantang Magbalik by Calla Lily. It doesn't, you don't need to be single or taken para makarelate sa song na to. Kasi one way or another, diba, tayo ay lahat na nakaramdam ng heartbreak at some point in time. Kaya naman, i-channel natin yan at tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 dahil yan ang numero natin dito para makatawag sa ating programang iDiva Nights at magkaroon ng chance makisang along on air. Kaya naman ka vibes, tumawag na kayo again. Uy, eto na nga. Ang ating first caller for tonight, i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
5: Hello!
4: Hello! Pangalan at taga saan?
5: Jerry.
4: Jerry! Hi, Jerry! Taga saan ka, friend?
5: Taga ano, Olongapo.
4: Olongapo, wow. All the way from Olongapo. Kamusta naman ang weather dyan ngayon? Maulan pa ba?
5: Hindi naman, ano, 30 degrees.
4: 30 degrees, so medyo mainit-init na. Ayan, naka-vibes.
5: So bumaba naman siya ngayon ng mga 28 degrees.
4: So medyo lumalamig na, no? Pero umulan today.
5: Siguro mga dalawang araw na, hindi na maulan.
4: Dalawang araw. Katulad din dito, no, sa QC, sunod-sunod din ng pag-ulan. Well, anyways, welcome sa other, sa acting pa programa, Jerry. Alam mo ba tong kanta na Magbalik by Calla Lily?
5: Yes.
4: Ayan, nakaka-relate ka ba? Naramdaman mo na bang maiwan at masaktan dahil sa pagmamahal?
5: Ako naman.
4: Oo. Baka naman gusto mong i-share sa atin.
5: Yung ano, past life.
4: Yung ano?
5: Past life. House? Noong 2018 ba yun?
4: Oh, wow, gusto ko yung may date pa. So ano nangyari? Ikaw yung nang iwan o na ikaw yung naiwan?
5: Nag-iwalay kami nun.
4: So mutual.
5: Oo.
4: Mutual decision. Oy. Ako ay naniniwala na walang mutual sa decision. Sino nakipag-break? Ikaw o siya?
5: Siya.
4: So, ikaw ang naiwan, in short.
5: Yes.
4: Okay, saktong-sakto pala. Gusto mo ba magbalik siya sa buhay mo?
5: Oo.
4: Oo.
5: Kasi nakapag-iipan ko yung minsan.
4: 2018 pa yun ha, pero napapanaginipo mo pa siya up until now, 2026 na?
5: Oo nga.
4: O, mukha naman talagang gusto mo siya magbalik sa buhay mo. So ano pa ba magagawa natin kundi ikanta ito, mali mo, di ba? Ito na yung maging way na magbalik siya.
5: Yes.
4: Ayan mga ka-vibes, palakpakan natin ang ating pangalawang songerist, Jerry, all the way from Olongapo.
2: Sir! Sir! Three! Sir!
4: Let's slow things down, di ba? Para give way sa isa sa mga napakaswabeng intro ng kantang ito. Kung ikaw ka vibes ay nakaka-relate sa kantang ito, feel free to sing along. Here is Magbalik by Calia Lily para sa mga ka-vibes natin na iwan, na nakipaghiwalay pero hindi pa rin nakaka-move on. Para sa mga ka-vibes natin, naghihinayang sa mga pagkakataong nasayang, this one's for you.

0: lembi nyentuh mukamu ay lanina saban kini
1: ang gagawin upang

0: Everybody sing it! Tulad ng mundong
1: hindi tumisigil sa pag-ibig ko.

0: ang lamig din ng boses mo, no? Saktong-sakto sa kanta at sa weather natin.
1: Dati, amateur singing contest eh.
0: Ay, wow! Ano na, konti na lang. Pag ano, konti na lang kaboses mo na si Kian Cipriano. Maraming salamat, Jerry, no? Jerry, bago tayo bumalik sa tugtugan, gusto ko munang malaman. Eto, dapat bang binabalikan ng ex? Ayan, nawala na siya, ka-vibes. Oo, at pag nung tinanong siya, biglang nawala, eh siguro ang sagot niya doon ay oo. Kasi nga kanina, di ba sabi niya na kung mabibigyan ng chance, babalikan niya ang kanyang ex. Kaya naman, sana di ba yun na yung maging way, no? Na magbalikan na itong si Jerry at ang kanyang ex. I support. And sa mga ka-vibes natin dyan na nagbabalak, nabalikan ang kanilang mga ex, siguro ang masasabi ko na lang is kung saan ka masaya, di ba? Minsan kasi, yung mga, may mga kaibigan talaga na against. Of course, no, meron na mga times na ayaw mo talaga suportahan yung kaibigan mong bumalik sa ex niyang toxic. Pero ano pa ba magagawa natin? Hindi naman natin makokontrol kung ano yung nasa isip at nasa puso niya. And ang magagawa na lang natin is suportahan ang friend natin, di ba? And to be there for them na kung kailang kailangan nila, di ba? Sa mga ka-vibes natin, dyan, wag natin masyadong i-judge, no? Yung mga kaibigan natin ganyan. Ang, kasi pag ikaw na yung nasa sitwasyon, minsan hindi mo na rin alam ang tamang gawin. Mas madaling sabihin kung ano dapat, pero kung nandun ka na sa sitwasyon na yon, minsan naiiba ang ating mga sinasabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin sa oras sa 7:49, magbabalik tugtugan na tayo at ang sunod natin na kanta ay para dun sa mga taong nagmamahal, di ba? Kasi love comes at a cost, and how much are you willing to pay? Yan ang magandang tanong. Magsama tayo up until 9 PM sa programang iDiva Nights at wala na maglilipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Lights, camera, action! Smile ka naman dyan, ka-vibes, habang nagmamaneho at nakikinig sa programang iDiva Nights at kasama niyo ako, DJ ID, sa oras na 8:01 ng gabi.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3.
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Talaga sa mga ka-vibes natin na hindi pa ka maka-let go ng past nila na paulit-ulit pa rin binabalik-balikan ang mga matatamis na memories nila. Nako, isang mahigpit na yakap sa leeg. As a friend, oh. Na nagsasabi at na nagpapaalala na kaya nga ex mo na yan eh. Diba, may rason kung bakit kayo nag-break. Mag-i-let go mo na siya, di ba? I-let go mo na ang inyong mga memories. I-let go mo na yung taong yan na wala nang ginawa kundi i-question ang sarili mo, di ba? Ay, nako mga ka-vibes. As a best friend na nagsasabi na syempre, mas gugustuhin natin no, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga ka-vibes, ang isang tao na makakatulong sa kanila na mag-grow, 'di ba? Na mas maging mabuting tao. Nako, ka-vibes. Pero minsan kasi matigas talaga ang ulo no ng mga friendies natin. Ang sarap yakapin sa leeg. Pero ganun talaga, wala naman tayong magagawa kung yung ganyang tao ang mahal nila. Ang munting magagawa na lamang natin ay suportahan sila kahit hindi na yung relasyon nila. Sila na lang talaga mismo. Sa oras na 8:18, kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa programang I Diva Nights. At maraming salamat no mga ka-vibes sa mga tumutok sa ating programa and mga nakikantaya ng ating mga songwriters kanina na si Jerry, pati na rin ang ating isa pang ka-vibes kanina na si John Paul. Nako, shout out nga pala sa ating mga FMR squad na palaging sumusuporta at na nakikinig dito sa ating programa. Gusto kong batiin ang ating mga ka-vibes, of course, ang ating John Paul Cito na kumanta kanina, sila William Mortel, si Edna Gamutia, si Mary Dulay, si Coats Everyday, hello hello Kilawela, Jebby Tiong de la Cruz, Randy Artiaga Santisas, etong sila Alteza Herrera Sino Cruz, nako, blessed Tuesday night sa inyo rin and sa inyong family. Saying hi rin sa ating mga ka-vibes sa kila Ryan Escorial, Randy Artiaga, si Juan Miguel Di Mogatia, and ako nga pala, happy birthday! Ayan, sa kanyang kaibigan ba to or family, si Angeline de la Cruz, na nagsiselebrate ng kanyang 24th birthday.
5: Happy birthday!
4: At dahil birthday mo ngayon, kakantahan kita. Walang aking sisi ngayon, pero ako na muna, no? Dahil ayan sa mga ka-vibes natin na may birthday ngayong July 28. Nako, happy birthday sa inyo. Kaya naman kakantahan ko kayo. 1, a 2, a 3, and happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. And syempre, saying hello din kila Josh Kyle Edip, kila Sari Lerma, and of course, ating FMR Squad President Lawrence Manipar. And maraming maraming salamat. And meron nga pala akong mga nakita no, na iilang komento no, tungkol sa ating tanong kanina na kung dapat ba balikan pa ang ex. Sabi ni ating ka-vibes si William Mortel, sabi niya, pag ex na. Diba dapat hindi na binabalikan yan? And meron pa nga isa dito, nag-PM sa akin personal account, itong si Christian. Sabi niya, technically daw, dapat daw, hindi naman na talagang binabalikan. Pero aminado daw siya na nagawa niya yan kasi daw para sa kanya, kahit anong pangit ng past nila before siya, pumapasok daw sa isip niya yung mga happy memories nila nang magkasama sila, o diba? Sabi ko sa inyo eh, ka-vibes, kahit anong gawin mo, na sabihin mo sa kaibigan mo na huwag niya nabalikan yung ex niya. Kung gusto niya, gagawin talaga. Eh maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-iwan ng comment, no? At syempre, sa oras na 8:20, back tutugtugan na muna tayo mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka na maglipat at dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Muli ang oras, 8:21 ng gabi.
3: Ang lupet!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
3: Ang

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa Sal Trip.
3: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiritera Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Ikaw vibes.
6: Ops, ops, ops, ops, ops, ops. Tama na kaka-daydream. Ka-vibes tungkol dyan sa crush mong yan. Siguro dahil sa'yo, nagdudugo na yung dila niyan. Kakaisip mo sa kanya. 8:46 na ng gabi. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan na nasa biyahe right now? And sa mga ka-vibes natin na nasa kanila mga tahanan na nagpapahinga na sa oras na ito. Baka naman nauna pa yung mga langgam at mga maliliit na ibish dyan sa inyong mga napagkainan, di ba? Hugasan mo na yan bago pa yan magkaroon ng isang colony dyan. Di ba? Galaw-galaw din tayo mga ka-vibes, no? Okay, magpahinga. Pero huwag natin kakalimutan ang syempre, mga hugasin dyan. And sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe, huwag kakalimutan ding kumain pag-uwi sa inyong mga bahay. Wishing you all the safety na kailangan. No, syempre, medyo maulan kanina. Kaya baka may mga area pa dyan na madulas-dulas. Kaya sa mga ka-vibes natin, ayan, ingat tayo sa pagmamaneho. Huwag kalimutan gamitin ang mga side mirror natin, diba? Sabi nga ng isa sa mga anti-Komori gang. Gamitin ang ating mga side mirror. Kaya sa mga ka-vibes natin sa oras na 8:47, gusto ko pasalamatan lahat ng ating mga ka-vibes na inabangan ang ating programa at naki-tune in simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na po ng gabi. Maraming salamat sa ating mga naging songerist dito sa ating programa kanina, ang ating mga ka-vibes na si Ka-Vibes Jerry, pati na rin ang ating ka-vibes na si John Paul na tumawag. Sa mga ka-vibes natin na na-inspire, no, na makisang along live on air, don't you worry kung hindi ka nakatawag tonight. Meron pa namang bukas up until Friday kasi gabi-gabi tayo tumatanggap ng mga live callers dito sa ating programa para makisang along live on air. Kaya naman ka-vibes, kung ikaw gusto mo mapaisa sa mga ka-vibes natin na naririnig nyo dito live, walang numero natin, 0954-406-1967. And kung tayo naman mga ka-vibes ay mga rakraka na tugtugan today, tomorrow naman, since Wednesday midweek, kailangan nating medyo pataasin yung energy. Kaya naman ang ating mga featured songs ay mga pop songs ka-vibes. Kung ikaw ay isang believer, between fan ka ni Justin Bieber or kaya naman fan ka ni Moira, I'm sure alam mo tong mga kantang ito dahil ang naka-line up natin na featured songs for tomorrow ay Baby by Justin Bieber. Ayan, When I Was 13, I Found My First Love, ganon. Or kaya naman yung Tagpuan by Moira. Ayan, kung meron kang malamig na boses, bagay na bagay tong kanta sa'yo. Sa mga ka-vibes natin sa oras na 8:49, ayan, iiwan ko na po kayo. But don't you worry, dahil ang sunod naman natin ay programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl, DJ Alex. 9 p.m. to 12 midnight po yan. Dito lang syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. And for me, magbabalik po ako tomorrow's again sa programang iDiva Nights, 6 p.m. to 9 p.m. po yan. Mondays till Fridays, dito lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:49 na po ng gabi.
4: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: At ang susunod natin na kanta mga ka-vibes ay para doon sa mga ka-vibes natin na gusto makipagbalikan sa kanilang mga ex. Well, ang masasabi ko na lang ay bahala na. Kaya naman itong sunod na kanta natin ay para sa inyo with James Reid and Nadine Lustre. Something na pangpa-energize ng mga gabi nyo. Here's Bahala Na, ang oras natin 8:50.

0: coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa sound trip from Lauren Christie. Sa awitin niyang Steep, tungkol ito sa isang matagal nang magkarelasyon pero unti-unti nang nawawala ng gana yung isa. Kaya pala nagiging cold na. Ano ba ang dahilan? Is it because meron ka ng ibang ka-talking stage or dahil nagsawa ka na lang sa tagal nung inyong relasyon na parang naging routine na lang yung pagiging together and you don't feel excited anymore? Pero siguro dapat ka-vibes ang i-rebind natin sa ating sarili, especially when you are in a relationship or yung matagal na, no, yung mga long-term relationship. Normal po talaga na magbago at mag-iba ang dynamic ng relasyon sa bawat season ng ating buhay. Ang problema kasi, 'di ba, kapag nagbago, kino-compare natin. We tend to compare the present versus the past. Kaya tayo na frustrate. Aba, syempre, meron talagang magiging pagbabago. Pero hindi ibig sabihin na hindi na mas sweet, hindi na mas cheesy, eh less na ang pagmamahal. Nag-evolve po at nagmamature din ang ating pagmamahal. Kaya i-remind mo yan sa sarili mo, no? Hindi yung meron lang bagong nagpatibok ng puso mo, kinilig ka, feeling mo pagmamahal na yon. Kaya ipinagpalit mo saan? Sa 7-year relationship mo? Naku, yung ating babasahin mamaya. Nabasa ko na yung text na sinend sa atin sa comment section sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At naku, speaking of 7 years, talagang very much related yan doon sa ikinomento at isinangguni ng ating ka-vibes. Kaya kung ikaw, meron ka rin nais ilathala mula sa puso, you can always send us a message sa ating comment section sa 92.3 FMR Manila, or you can send me a message at 0954-406-1967. Of course, this is Alex Baltazar kasama nyo on Heart Speaks up until midnight. 12 a.m. tayo magsasama-sama. Puyatan na naman ito. Di bale, kung ikaw ay busy'ng nagtatrabaho ngayon, I'm gonna keep you company para naman mairaos mo kahit hanggang midnight lang. Tapos the rest, tulog mo na pag wala nang nakatingin. Hindi. Meron kasing mga trabaho talaga na hindi ka pwedeng matulog in the middle of your work. Kasi yung iba medyo understanding eh, di ba? Kapag na-shift ka or naging graveyard shift ka, hindi ka talaga pwedeng matulog. Let's say kapag ang trabaho mo nasa call center, hindi ka pwedeng matulog kapag ang trabaho mo ay isang DJ dahil kailangan magsalita ka na magsalita. Although ako, nung bata ako at naisabay sa pagtitisis ang pagiging DJ ko, there was a time na naisingit ko rin ang pagtulog. Kasi naman, aral din ako ng aral noon, tapos trabaho ng trabaho, di ba? So, nag-a-alarm ako in between. Ipinapakisuyo ko sa mga tech guy namin noon. 10 years ago, ha? Hindi dito. Baka mapatalsik ako dito. Hindi. 10 years ago, ganun ang ginagawa ko kapag pagod na ako. Dahil graveyard, o. No? Sige, di ba? Ba-alarm ako, tapos salita. Tapos tulog ulit ng 30 minutes sa salita. Minsan hindi ko na nga alam kung nananaginip lang ba ako eh. O nag-a-adlib ba talaga ako sa radyo. May mga ganyan tayong moments. Yung maisisingit mo talaga yung pagtulog dahil naku, napakahalaga niyan. Yung ibang mga security guard, di ba ganyan ang ginagawa? Ikakandado nila yung pintuan ng establishment, binabantayan nila, tas medyo maiidlip ng konti, pero hindi naman to the point na ano, hindi naman up to the point na naglalatag na ng kutsyon sa lobby ng condominium na binabantayan nila, di ba? Kumbaga ano naman ito, medyo discreet naman yung kanilang pagsingit or pag-squeeze in ng oras ng pagtulog, yung napaupo lang sa bangko, tapos medyo umaalog-alog na yung ulo, alam mo na, di ba? Ibig sabihin nakatulog na yun pag medyo nalulupay-pay na yung kanyang ulo. Nako, eh, kaya ugaliin mong matulog sa tamang oras ng iyong pagtulog. Meron namang mga over-the-counter na mga meds, di ba? Although, itanong mo pa rin yan sa doktor at sa mga professional. May mga melatonin na makakatulong sa'yo para makatulog ka kaagad. At meron naman din talaga mga prescription kung medyo grabe na yung iyong insomnia or yung inability to sleep faster. Kaya naman, ngayon, eh, hindi muna kita patutulugin. Mag-sound trip muna tayo as we head back to more of the songs. Here's Scores with Don't Say Love Me. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrack. Ang lupit.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Oy, si Kuya, oh, hugot na dyan sa tabi, naalala yung ex niya. Alam mo, tama na yan. Wala na yung before I let you go na yan. Diba, kung iniwang ka, tama na. Huwag mo nang habulin. At bigyan mo naman din ng kahit konting dignidad pa yung sarili mo. Dahil kapag hinabol mo ang isang tao na iniwan ka na, mas lalo mo pang pinatataas yung ego nila. Pero yung iba kasi, iba rin ang thought process, eh, no? Yung isasagad ko. Yung minamahal kita, sinasagad ko eh. Paano pa kaya nung iniwan mo ko? Isasagad ko rin. Isasagad ko hanggang sa mailabas ko ng todo yung gusto kong sabihin sa'yo. Hanggang sa, alam mo yon, hanggang sa maibigay ko yung last shot ko na baka sakali, dito balikan mo ko sa paraang ito, sa santong paspasan. Pero bigyan din ng respeto at ng dignidad yung sarili mo. Oo, okay lang yung makiusap, okay lang naman yung mag-beg. Pero yung beg na, alam mo yon, ilang linggo, ilang buwan ka nang hindi pinatutulog at nakakaapekto na sa buhay mo, kahit sa pagtatrabaho mo, pag-isipan mo kung hahabol ka pa ba. Ako, alam mo, kung yung habol mo na yan, itinakbo mo na lang. Eh, baka naging healthier pa tayo lalo. And speaking of takbo ha, usong-uso, napakarami ang talagang mga nasa running era na ngayon at nagsisitakbuhan. Ikaw ba ka-vibes, what are you doing for yourself para, alam mo yon, ma-promote din yung pagiging healthy, para ma-incorporate mo rin sa iyong lifestyle yung wellness and fitness. Tandaan ka vibes ha, na ang fitness hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng abs, ng macho na jowa. Hindi lang yan dyan, limitado. Pero yung pagiging healthy, kaakibat din po niyan yung pagkakaroon ng healthy mind. Yung ating mental health, okay tayo. Hindi yung gabi-gabi, naiiyak tayo. Okay lang yung umiyak, pero kung pakiramdam mo nga eh, nadidisrupt na yung buhay mo, personally, professionally, at tingin mo eh, it's too much, baka kailangan mo na rin talaga ng tulong and it's time to face it. Diba, kamakailan lang ka-vibes, naging controversial yung komento ng isang pare. Dahil lang sinabi niya na kung yung iba nga ang lalakas ng katawan, tapos ikaw dyan, madedepress, something like that. Eh, alam niyo naman po sa panahon ngayon na ang depression, hindi na po ito kagaya nung dati na kulang lang sa dasal daw or kulang sa kalinga. Ang depression ay talaga pong nangyayari. Pero hindi tayo pwede mag-self-diagnose, kaya pakiingatan din po yung paggamit ng mga salitang yan, no? Para hindi rin natin ma-disrespect yung mga taong totoo na may mga pinagdadaanan. Kasi yung iba, di ba, konti lang na nadapa. Oh, nakaka-depress. Huwag mong ganun ha. Huwag puro gamit ng salita. Unless talagang kayo po ay clinically diagnosed ng depression or any kind of mental health illness. Wala naman tayong hindi malalagpasan. Basta sa paligid mo, alam mo may mga nakaagapay sa'yo at mayroong mga gumagabay sa'yo. Kaya nga, every night, nako, ito talaga yung panahon ng pagpapahinga na dapat ibinibigay mo sa iyong sarili. Kaya hindi na kita ibobombard ng mga nega, any kind of chismis. Dahil ang pagchichismis, tapos mo na yan kanina sa opisina eh. Habang nagtatrabaho. So ngayon hindi tayo ganun, ha? Ano muna tayo? Chill. Gusto ko ilabas mo yung bait-baitan side mo. Hindi lang dahil bait-baitan na nagpa-plastic ka, diba? Pero kasi once you start incorporating that behavior sa iyong buhay, baka sakali, diba, na ma-adapt mo siya at madala mo siya the following day. So at least kung ngayon pa lang magbabait-baitan ka na, o bukas pagising mo, diba? Eh talagang mabait ka na rin. Pero hindi yung nagpapanggap na lang. Dahil yun yung matapat na, yun yung totoong version mo na napalabas mo. Yung mabait, yung kumpleto sa tulog, hindi yung bugnutin kasi na puyat. Pero kung medyo late pa naman ang mga errands mo for tomorrow, samahan mo ako dito sa Heart Speaks. My name is Alex Baltazar. At ngayon nga ka-vibes ay babalik muna tayo to even more of the music. Ito, madalas kinakanta natin sa mga karaoke or contest, 'di ba? It's honestly
dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. From JR sa kanyang hit na pinamagatang Bakit Pa Ba? Shout out sa lahat ng mga nagsisisi at nangihinayang sapagkat noong nabigyan siya ng pagkakataon na ibigin sana yung taong gusto niya, napabayaan niya. Hindi niya nabigay yung mga dapat ay ipiniramdam niya doon sa kanyang taong minamahal. Bakit nga ba ganun, no? Kapag nasa harapan natin ng isang bagay, tao man yan, mga mahal natin sa buhay, we tend to underappreciate them. Pero kapag nawala, saka ka manghihinayang, saka ka mapapakanta ng kay JR na bakit pa ba nagawa, nasaktan ko ang isang tulad mo. Naku, ikaw lang din ang makakasagot niyan. Kung tingin mo bakit, ikaw ba ay natukso? Ikaw ba ay nainip? Ikaw ba ay na-bore? Maraming dahilan, pero hindi iyon excuse to justify yung mga nagawa mo at naidulot mo na pain doon sa tao that you claim to love. Kaya kung hindi ka man niya balikan na, hindi na kayo magkaayos, dapat respetuhin mo rin yun. But I understand kung bakit ganun ang tendency natin. Na kapag nawala na, saka tayo manghihinayang, saka tayo magsisisi. Kaya dapat habang nasa kamay mo pa, habang kayo pa, alagaan mo, huwag mong tipirin. Bilan mo ng bulaklak kasi balang araw iisipin mo yung mga pagkakataong pinalagpas mo na sana pala ginawa mo. Pero ngayon, hindi ninyo palalagpasin dahil ito na ang pinaka-abang-abang na comment section natin. Atin ang bubuksan. Sige, magbasa tayo ng ilang mga komento dito sa Facebook page natin sa 92.3 FMR Manila. Ito nga yung sabi ko sa inyo, nabasa ko kanina, na may kinalaman sa 7-year long-term relationship. Itago na lang natin siya sa pangalan na Maxine. Okay. Kasi anonymous din yung kanyang ginamit eh. Naka-lock profile pa nga si ate. Pero Maxine, itago na lang natin siya sa pangalang Maxine. Ang sabi ni Maxine, "Hi, good evening DJ Alex. I've been listening to your show since day 2 of your program." Uy, salamat ha. Kasi ano na tayo? It's our third week actually ngayong linggo pong ito. At ang sabi ni Maxine, "Masaya kami ng boyfriend ko at 7 years kami. DJ Alex, ako ay isang theater actress. Hindi naman ako bida, pero this is what I love doing and this has been always, or this has always been my passion," sabi niya. "And tanggap ako ng boyfriend ko and very supportive siya sa akin. Until ang boyfriend ko ay nakatapos sa med school dahil pangarap niya talagang mag-doktor because he came from a family of doctors. Bakit kami nagkakilala? Because we used to be..." Ay, ayun. Magkaklase pala daw sila ng high school. "Pero DJ Alex, nang pumasa siya sa board exam ng pagiging physician or ng doktor, nakipag-break siya sa akin 1 week later." Teka lang, Maxine. OMG. Okay ah, i-ano ko muna yan, i-process ko muna kasi parang dami ko na rin narinig na ganyang kwento. Pero every time na alam mo yon, may mga makikilala kang totoong tao na dumanas talaga ng ganito. Parang I can only imagine how painful this is for you, Maxine. Kasi ang hirap nung sabay ninyong binuo yung mga pangarap ninyo. You mentioned, di ba, na nagkakilala kayo as high school classmates. So, ibig sabihin, ito yung growing years ninyo na sabay kayong nagmamature, sabay kayong nagle-level up, sabay kayong nangangarap. Ito yung mga time na sabay kayo nag-e-entrance exam sa mga dream university nyo. But what happened was, nung nasa gitna na kayo ng pag-pursue ng inyong mga pangarap, he wanted to be a doctor, you wanted to be a theater actress, and now you're doing it both. Kung kailan naman nakamtan nyo na, saka kanya binitawan. Ano yung rason niya? I wanna know eh. I wanna dig deeper dito sa story mo, Maxine, kung ano yung rason niya. Kasi as of now, diba, dahil ang iksi lang nung iyong minessage sa atin, parang ang iisipin ng mga tao dito, teka bakit? Pakiramdam mo ba na pag-iwanan mo si Maxine, kuya, kaya nakipaghiwalay ka? Or did you get bored doon sa inyong relasyon dahil 7 years na kayo? What happened, diba? Bakit? At ano yung nag-udyok
Ano yung nag-trigger para mag-arrive ka sa ganung desisyon? Nangyari na ba sa'yo to, ka-vibe, sa mga tagapakinig natin dyan? If you're listening, if you think you can relate, pwede ka mag-send ng iyong komento. Pero yung, alam mo yun, sabay kayong nangarap, ang tagal niyong inalagaan yung isa't isa. Ang tagal niyong inintindi, sinuportahan yung pangarap ng isa't isa. Only for what, ba? Diba? Para sa huli, iwanan ka niya sa ere. Bakit? Dahil ba nagkulang? Dahil ba pakiramdam mo, nasa tuktok ka na, tapos napag-iwanan mo sa ladder yung girlfriend mo, na outgrow mo? Tandaan, bagamat ang pagiging isang doktor ay talagang kagalang-galang, professional na trabaho, diba, hindi dapat ito maging rason para i-look down mo yung partner mo. But this is the reality, diba, within relationships na minsan talaga na-outgrow nung isa yung partner niya. Kaya ang tendency, mas naghahanap yung partner ng mas, alam mo yun, pakiramdam niya, ka-level. Hindi man ka-level pagdating sa economic status, no? Kasi marami naman, maski hindi pumapasa ng board exam, maski hindi related, or walang board exam at all yung kanilang ginagawang trabaho, umaasenso pa rin. At yung kanilang economic status ay sobrang yaman pa rin. But when I say naghahanap ng ka-level, someone na ka-wavelength nila, someone na, alam mo yon, mas maiintindihan sila when they're having a conversation, someone na hindi mo kailangan i-explain yung kung ano yung jargon mo. 'Di ba? Ano yung sinasabi ng utak mo, kasi isang sabi mo lang, I get kita. Alam ko agad, 'di ba? And even though you've been in a relationship for 7 years, may mga pagkakataon pa rin na hindi na siya makaka-ride dun sa mga gusto mong pag-usapan o sa mga bagay na ginagawa nyo, because magkaiba na kayo ng ginalawang mundo. Nag-grow kayo individually, pero dahil magkaibang environment yung kinalakhan ninyo, magkaiba rin yung approach nyo. Magkaiba rin yung paraan ninyo. At doon nagkakaroon ng problema. Sabi nila, diba, kapag daw nag-boyfriend ka, maganda, kumuha ka or maghanap ka ng boyfriend sa ibang field, wag daw yung kaparehas mo. Pero yung iba kasi, mas gusto nila yung ganun eh, yung mas nakakasakay sila. Tingnan mo, diba, sa call center, ang daming ganyang mga kwento. Yung may mga boyfriend, may mga asawa na, pero ang ending, diba, anong ginagawa? Ang ending, nagkakasugura na lang, may asawa na pala. Or minsan nga alam pa nila. Pero bakit humahantong sa ganun? Kasi you're within the same environment. Diba? Mas stress ka lang sa trabaho mo, lumabas ka, mag-smoke ka. Makatabi mo lang yung katrabaho mo or kahit nga ibang department pa yun. Alam niya eh, kuha niya agad yung pakiramdam mo. Nainis ka. Diba? Kuha niya agad. Yung sinasabi mo, yung mensahe mo, hindi mo na kailangan magbigay ng maraming konteksto na pag nagkwento ka, ay ganito yan eh. Si Kiko, si Lamin, ganito yan. Sino yon? Sino yung mga yon, diba? Kumbaga kailangan mo pang magbigay ng konteksto kapag galing kayo or magkaibang mundo yung pinanggalingan nyo. Unlike when you're from the same environment, you're from the same organization, mas madali. Kaya yun ang tendency. Kaya kung sino rin yung mga magkakatrabaho, sila-sila rin na nagkakagustuhan. Ipinagpapalit yung kanilang mga long-term relationship. Para ano? Para dun sa tao na ngayon lang nila nakasama sa trabaho, sa isang lugar, sa isang komunidad, pero because they felt understood at some point, gini-give up nila lahat. Ganun ba dapat? I'm not saying na yung boyfriend mo, Maxine, ay nakahanap na ng iba, no? Kasi it can be that, na meron na siyang nakakausap na iba sa kanyang field, or it could be that he felt na pag-iwanan ka niya. Diba? Hindi man yung economic status, but you guys grew individually. At magkaiba yung mundong pinag- or ginalawan ninyo, kaya you no longer understand each other. At nangyayari talaga to. Masakit mang aminin, diba? Pero ano nga ba yung pwede nating gawin to prevent this? At some point ba meron kang nagawa? Diba? Para i-allow din yung sarili mo na mag-detach dun sa tao? Or at some point ba meron kang in-ignore na panawagan niya at hindi mo ginawa? At eventually, ito yung naging dahilan ng pagkaluray nung relasyon yung unti-unting nasisira. Hindi natin alam, no? Kaya Maxine, gusto ko pang makarinig ng storya mo kung ikaw ay gising pa. Pero kung hindi naman, ikaw ka-vibes, kung nakaka-relate ka at meron kang nais
sabihin kay Maxine bilang advice. Babasahin natin yan sa ating pagbabalik. But for now, balik muna tayo to more of the songs. Ito pa rin ang Heart Speaks. Kasama mo pa rin, Alex Baltazar. Ngayon ay pakinggan na muna natin yung official soundtrack. Natatandaan niyo pa to, yung Mulawin, di ba? Si Angel Locsin at saka si Richard Gutierrez ang mga artista dyan. Ito yung version nila, no? Pero this one is with Jonah Viray. Here's Ikaw Nga. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Hey!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa sound trip. Glenn Frey with The One You Love. Dito pa rin sa 92.3 sa ating programang Heart Speaks. Kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar and we have up until midnight para tayo ay mag-usap-usap at magkwentuhan regarding doon sa comment kanina na isinangguni sa atin ni Maxine, yung kanya raw boyfriend after pumasa sa pagiging doktor ay nakipag-break sa kanya. Meron ditong kinomento si Cheryl Magdiwang. At ang sabi niya, hi, listening from Bacoor, Cavite, ang lakas niyo dito. Magandang gabi sa lahat. I just want to say, ate, move on ka na and you don't deserve that. Blessing in disguise na nakipag-break siya sa'yo. Pero remember, hindi iyon kawalan. Oo nga naman, agree ako dun sa sinabi niya na hindi kawalan, ha? Oo, kasi ibig sabihin lang nun, di ba? The trash took itself out. Kung siya man ang nakipag-break sa'yo at alam mong ginawa mo naman yung best mo, alam mo na hindi ikaw ang dahilan, then huwag kang malungkot ng masyadong matagal. Okay lang na umiyak ka ngayon, Maxine, pero diba yung talagang dadamdamin mo dahil naiwan ka ng isang Prince Charming? He's not even a prince, come on. Diba? Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. At kung meron ka pang nais i-advise or meron ka rin nais na isang guni at ikwento sa atin pero short form lang, gusto mo lang mag-comment, meron tayong post sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Ngayon, ka-vibes, balik muna tayo to more of the music. Kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar on Heart Speaks sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes, a sound trip. From Jim Brickman and Michelle Wright sa kanilang hit na awiting Destiny. Naniniwala ka ba na meron taong nakalaan na espesyal para sa'yo kahit na hindi mo ipilit ay kusang ibibigay at darating sa'yo? Uy, kaya naman kung oo, ewan mo nang i-overthink, diba? Alam ko minsan may pressure sa buhay lalo when you're not getting any younger. You feel like you need to settle down dahil yung mga tao sa paligid mo nagsisimula nang mag-send ng imbitasyon sa'yo. Diba? Hanggang abay na lang ba talaga habang buhay? Pero kung naniniwala ka na meron talagang destiny na nararapat para sa'yo, eh baka kahit hindi mo ipilit, eh kusang ibibigay sa'yo. Pero ako, minsan naniniwala rin ako na kailangan din may action. Sabi nga nila, diba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung nagpe-pray ka na ibigay na sana sa'yo yung the one, yung makakasama mo pang habang buhay, makikinig naman si Lord for sure, diba? May destiny na nakalaan para sa'yo. Pero tayo, ano ba yung action na kailangan nating gawin? Yung kaakibat na action para ibigay din sa atin kung ano yung talaga namang para sa atin. Ikaw, malay mo gusto ni Lord mag-install ka pala ng dating app or lumabas-labas ka rin minsan. O di kaya i-entertain mo yung naliligaw sa'yo. Diba? Minsan hindi mo kasi namamalayan, nandyan na eh, no? Ipinapain na sa'yo, isinoserve na sa buffet. Pero ayaw mo na kumain kasi bakit? Wala kang gana. So baka ikaw talaga, diba? Baka hindi mo pa siya priority sa panahong ito. At baka may mga iba ka talagang gusto. That's why hindi mo pa mapagbigyan yung sarili mo pagdating sa pag-ibig. Oy, labas-labas din ha pag may time. Hindi yung lalabas para ano, mag-run ng errands, para ikaw ay magtrabaho. Lumabas ka rin to give yourself a break because you deserve that. Kaya naman, this Tuesday evening, ibibigay ko na to sa'yo, ka-vibes. Mamahinga ka ng mainam at maayos para bukas, meron ka ulit enerhiya, lakas, at pag-asa na pagdaanan lahat ng mga magiging pagsubok for tomorrow and the rest of the week. Kaya mo yan. Konti pa. Bukas, oh, di ba? Isang tumbling na lang ulit, nasa weekend na tayo. Kaya, ipahinga mo na yung sarili mo ngayon. Yung mga iniisip mo, utang man yan, lalaki man o babae yan. Huwag mo na munang isipin. Basta itong panahon na to, para to sa'yo. Me time mo to. Lahat ng mga nagpapabagabag sa isip mo, umalis kayo dyan, yan ang sabihin mo. At mag-relax ka lang. Be happy. At syempre, do not forget to say a prayer bago ka matulog kung ikaw ay Christian. And sana bukas, may good news na dumating sa'yo. Let's claim and manifest na bukas pagising mo, merong magandang balita at biyayang darating sa buhay mo. Ka-vibes, thank you so much for keeping me company ngayong gabi sa ating mga ka-vibes na nagbigay ng komento sa kwento ng ating sender na si Maxine. Maraming salamat. Ito ang Heart Speaks. Magkita-kita tayo ulit bukas from 9 till 12 in the morning. At makakasama niyo pa rin ako. This has been Alex Baltazar. Hindi na bale. Marami pa naman tayong tugtugan bago ang midnight. Kagaya na lang nitong song na ito from Bugoy Jilon. Hindi na bale sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Samsung ka, Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarigong,
3: perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Music Radio! Bye-bye!
4: Ay, ako di masasanoy. Naubusan na ako ng hininga.
0: Inapay kayong haba. Happy birthday to you.
4: At ito na lang yung favorite ng pagising. Kasama nyo na ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mga makumakaripas ng tawa pero ang aura maariba. Si Mamma Mia!
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kuliting, pwede mong kuruting, huwag mo lang haharuting. Joko Loco is my name, Big
4: Baby.
0: Pe.
4: Oh my goodness gracious, mga ka-vibes. Happy Wednesday, July 29, 2026. Sakalain mo yun ang alahati na kaagad ang linggo na ito. Happy midweek, mga ka-vibes.
0: Oh, midweek na. Tapos 29, ilang araw na lang, pagpapalit na ng buwan.
4: Totoo, at ilang araw na lang, dadating na rin ang pinaka-aabangan mo ang iyong kaperahan, ang sahod.
0: Judith. Oh.
4: Judith.
0: Si kala si Judith darating na. Pero tama
4: kasama
0: ka din naman.
4: Yun.
0: Oh, kasi pagtapos din August na, 'di ba? Pagka
4: naman.
0: August, ayun nga yung sasabi nila, Ghost Month.
4: Ghost Month.
0: Tapos mga ano, naniniwala ka ba doon sa mga
4: Actually, hindi kasi talaga ako naniniwala sa ganun.
0: Pero sige, uwi na tayo.
4: Pero ano ba dapat kong paniwalaan doon? Ano ba? Oo, ano ba dapat kong malaman?
0: Pagka ganun daw, pag Ghost Month daw, nandiyan daw yung mga yung tipong mga bawal-bawal, maraming bawal.
4: Kasi may mga malas, ganun ba?
0: Oo, mga ganun.
4: As a feng shui, tama ba?
0: Feng shui, oo, 'di ba? Ano? So ganun yung ano doon. So ang iba naman niniwala, iba hindi. So anyway, kung saan ka man doon, ang importante wala, nire-remind ka namin na dalawang araw na lang at ogs na.
4: Correct yan, correct ka.
0: Alam mo ba, nakwento lang ng lola ko nung nung time na yon. Pag August daw, marami yung mga nangyayaring, alam mo yan, mga
4: trahedya.
0: Oo, mga ganun. Naniniwala ka pa din sa ganun?
4: Wala lang din. Nakwento lang din naman sa amin. Pero napapansin ko lang din, kahit hindi ako aware talaga noon pa sa Ghost Month, pero napapansin ko talaga, pagsapit ng July o kaya naman ng August, doon talaga maraming kadalasan na may mga nangyayaring masamang araw, mga trahedyang kaganapan sa ating kapaligiran. Pero yun lang naman, sana naman wala talagang connection doon. Pero yun lang, hindi namin kayo pinapakaba, mga ka-vibes.
0: Ang gusto namin sabihin, huwag kayong masyadong ng ano kayo.
4: Hey, Ghost Month, yun ba yung makakakita sila maraming ghost? Ha?
0: Pero ano daw, tawag dito, pray lang din naman sa bawat lakad, kailangan magdasal. O kung saan ka pupunta, kung mababae ka, magpe-pray ka para hindi ka hindi pala kasama yun. Oo, so kailangan na mag-pray sa bawat pupunta para safe ka makarating.
4: Tama.
0: At syempre, ang alam lang na namin ngayong August, gusto kita.
4: Gusto kita, kahit di mo alam.
0: Gusto kita.
4: Pero eto na nga, mga ka-vibes, huwag kayo mag-alala habang hinihintay pa natin ang pagdating ng iyong sahod, pati na nga buwan ng Agosto. Makisagot na muna kayo sa ating katanungan sa ating...
1: Good vibes, good morning!
4: Sa ating katanungan, the question of the day! Question of the day!
0: Ating question of the day!
4: Sino?
0: Sino ba ang paborito mong katrabaho? Na yung trinabaho. Ay, ano ba yun? Hindi pala.
4: Meron ba dapat paborito katrabaho?
0: Sino ba ang iyong paboritong katrabaho?
4: Ikaw ba? Sinong paborito mo katrabaho? DJ Joko.
0: Paborito katrabaho?
4: Ayosin mo, sagot mo.
0: Bukod kay Mamma Mia, lahat naman ng tao ay kaano natin.
4: Tama.
0: May mga kilala lang ako na ano nila, may paborito silang katrabaho na tinatrabaho ko.
4: Wala niya ka! Sige nga, i-shout out nga natin yan. Na malaman din ang kanilang pamilya. Kasi baka mamaya hindi nila alam, bakit kaya yung asawa ko hindi pa umuuwi?
0: Oo.
4: Bakit kaya lagi na lang ganire.
0: Oh, huwag mo isipin na bababae. Oh, kasi nalalaki siya.
4: Hindi sa pinag-overthink namin kayo, pero pinag-overthink na rin namin kayo. Pero ikaw, pero sa akin, sinong paborito kong katrabaho? Siguro lahat naman na nang nasa pang-umaga. Kasi yun lagi ko nakakasama talaga. At saka wala naman yan sa sinong paborito mong katrabaho. Eh. Sino ba ang the best man libre sa opisina ninyo?
0: Diba,
4: yun ang question.
0: Kung sino ba yung madalas man libre? Sa amin kasi si ano, si Sim Shahid.
4: Si Sim Shahid.
0: No, pag narinig tayo nun, baka mag-order na yun.
4: Nasa likod siya.
0: Huwag
4: ka mabibigla. Sige ka, 5 sagot na nasagot dito sa ating katanungan na dahil pwede ba natin mabasa iyan. Ano? Sa pagbabalik, syempre, naging yung favorite pambagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
4: Makakasama niyo pa rin ang ulit ang demin niyo sa umaga. Ang mama mo ko baka ribas ang tawa, pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang, ha? Routine. Jokolok is my name, baby!
4: Baby, atito na yan sa bed na bed kasi ang lupet at 92.3 FM
0: on Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes sa soundtrack. Ang oras!
0: Para sa atin, 4.24 na. Perfect!
4: Parang grobe!
0: Tama.
4: Really?
1: Good vibes! Good morning!
5: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Nga. Handa ka na ba?
0: Handa na siya.
2: Handa ka na ba sa...
0: Oh, patay mo na ilaw.
2: Karma. Ay, handa ka na ba sa karma?
0: Bakit?
2: Diyos ko. Pero ito nga, ano, kasi nabanggit kanina ni DJ Joko Loco, ito nga, Ghost Month. Eh, sabi ko nga, medyo hindi kasi ako familiar dyan, kaya parang hindi ko rin alam kung ako ba ay maniniwala talaga ng husto dyan. Siyempre, di ka naman magawang maniwala kung hindi mo naman talaga alam ang isang bagay, di ba? Pero ito kasi yung mas familiar ako, ano, pagdating kasi sa astrology, mga ka-vibes, meron tayong tinatawag na retrograde.
0: Retrograde.
2: At, yes, isa po itong phenomenon.
0: Energy drink ba yan?
2: Hindi naman. Gatorade yun. Kung noong nakaraan, Mercury retrograde, ito yung mga nagkakaroon ng interference o kaya naman na mga challenge pagdating sa communication o kaya naman na pagdating sa pakikipag-usap, pakikihalubilo. Pero pagdating naman ito nga, tinatawag natin na Saturn na retrograde.
0: Saturn?
2: Oo. Parang isipin nyo mga ka-vibes, ito yung panahon ng payback time o kaya naman na pag-aani ng lahat ng ating mga isinagawang kilos noong mga nakakaraang buwan.
0: Oh.
2: Ito ay magaganap daw po July 26 hanggang December 10 sa taon na ito. Ano bang aasahan natin dito sa Saturn retrograde na ito? Siyempre, kung nga, sabi ko nga kanina, parang panahon siya ng pag-ani eh. Panahon din siya kung saan kailangan mong magkaroon ng self-reflection. Self-correction na kung ano man yung mga ginagawa mo na sa tingin mo ay hindi na dapat tama sa'yo, hindi na rin tama sa ibang tao, ay dapat baguhin mo na. Kung hindi mo to mababago ka-vibes, syempre may nakaambayan na kapalit, may nakaambayan na karma, pero yun yung tinatawag nating bad karma. Sa kabilang banda naman, diba, kung mabuti naman yung ginagawa mo, wala kang dapat ikabahala, wala kang dapat ikatakot. Kasi ang magandang babalik sa'yo, diba, ito nga yung tinatawag natin na good karma. Yun mga tao kasi iniisip nila kapag karma, masama
0: na,
2: lahat.
0: Meron kasi good karma, bad karma. So, kung masama ka, di alam mo na.
2: Siguro, medyo kabahan ka na, maghanda ka na, di ba? Pero ayan, ito rin yung panahon kung saan kailangan mo mag-set ng boundaries, ano? Pagdating sa mga bagay-bagay, sa trabaho man yan, o kaya naman na sa mga relasyon na meron ka. Sa tingin mo ba, ikaw ay masyado nang inaabuso? O sa tingin mo ba, masyado kang sinasagad ng isang relasyon?
0: Tama. Ikaw, isang tao mapang-abuso.
2: Oo, baka ikaw rin yun.
0: Baka ikaw wala yun.
2: Oo, baka panahon na siguro para itama at mag-reflect sa kung ano man ang ginagawa mo para syempre pagtapos ng taon, maganda ang balik nito sa Yoka Vibes.
0: Tama. Kaya naman ito yung paghandaan mo, diba?
2: Tama. Walang dapat ikatakot kung ikaw ay gumagawa naman ng kabutihan.
0: O mabahala.
2: Oo, kung ikaw naman ay gumagawa ng kasamaan, di maganda ka na talaga. Baka kung sa kapulutin yan. Ha?
0: Basta yun lang naman ang meaning ng gusto niyo sabihin ni Mama Mia, yung Saturn retrograde, yung karma.
2: Tama.
0: Kung mabuti, ginawa mo, mabuting karma. Kung masama, masamang karma.
2: Tama.
0: So, tingnan mo, nakakulot yung mukha mo ngayon.
2: Di kukulubot yan. Diba? Tumagal.
0: Siya, kailangan nakangiti ka ngayong umaga. Tama. Sa positibo ang iyong aura.
2: Tama. Dapat dun tayo sa positibo para maiwasan ang mga negatibo.
0: Tama. Huwag ka mapositibo sa COVID kasi dapat dun ka magpositibo sa nung mga nakaraan, diba? Medyo tumas yung case doon. Pero anyway, wala na, nabagit lang din natin. So, ayan, Saturn retrograde. At i-chismis mo na baka mapag-usapan nyo.
2: Meron
0: kayong at least narinig mo kanya Mama Mia. Sabi mo, narinig lang na. Tapos pinag-chismisan nyo. May topic kayo. Hindi puro kapitbahin nyo lang yung topic
2: nyo. Tsaka hindi puro buhay ng ibang tao yung nasisiraan ninyo. Ayan, kasama yan ha, sa mga aabangan natin kung maganda ang balik sa inyo yan. Pagdating dito sa Saturn retrograde. Pero ayan, magkaka-vibes para sa mas marami pang kapalaran at hulaan. Abay, tutok lang. Dahil susunod na nga, ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa saan ka pa? Dito ka na. Hindi na pang pamilya. Pang sports.
0: Lakasan ang radyo at kaming bahala sa malulupet na tugtugan.
2: Correct.
0: Yung tipong mapapasabay ka, mapapasing-along ka. Yung tipong alam mo, naka-Spotify pa ako?
2: Naka-Spotify? Grabe naman yun. Bagong-bago. Uy, bago. wala lahat pala no mga ka-vibe. Shout out na rin muna sa mga tagapakinig natin na kanina pa po nakatutok sa ating programa. Syempre ito ha, si Archie Calisay. Nakikinig daw po siya sa atin ngayon, nagpapa-shout out. Oh, shout out sa iyo.
0: Shout out sa iyo, pangalan niyan Archie.
2: Archie Calisay.
0: Mga Archie, mga kilala ko Archie, mga pogi.
2: Oo, oo, at saka mga ano, ma-chicks talaga.
0: Saka ma, hindi naman magagaling mag-basketball, mga ganun.
2: Hindi, ibig sabihin lapitin ang mga chicks ba?
0: Sabi, oo, oo, lapitin. Oh, hindi pala sila yung malapit. Oh, kasi Saturn retrograde.
2: Oo, Saturn retrograde.
0: Okay.
2: Tama. Uy, pati pambababae nyo, may karma yan, mga ka-vibes.
0: Hala, kasama yun?
2: Kasama
0: yun. Ano ba yan? Okay na siya. Kinabahan.
2: Kinabahan? Si Angelo Renate, nakikinig. Si Mary Dulay, si Randy Artiaga Santisas. Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes. Tuto ko lang.
0: Oo, oh, nababatiin din ang mama mia. Si sige. Kuya John Nares sa Caloocan. Barangay 175. Maraming salamat sa pagtutok. Also, ay na din kay Russell ng Cavite, yung solid na ka-vibes na natin ngayon. Ang dating doon, dito na ngayon.
2: Wow!
0: At syempre, ito din, Jerome De Guzman. In-drive driver naman to. Diyan, taga ano siya. Taga, ano yan, General Trias din. Oh, magandang umaga kay Jerome De Guzman dyan sa Kaya Homes.
2: Ayan. Kaya Homes.
0: Salamat sa pagtutok ka.
2: Sa Kaya Homes? Kayang-kaya.
0: Kaya, katabi diba? Ng Beanie Homes. Ay, ganun. Ay, ganun pala.
2: Ay, maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. Tutok lang ha, dahil hanggang alas 8 pa tayo ng umaga. Syempre, dito lang yan sa inyong favorite pang pagising ang programa ng G-G-G-G-G-G-Vibes.
0: Good morning!
2: Kasama pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama.
0: Kasama na nag-DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang ha, harutin. Joke Alok is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes soundtrip.
2: Ang oras.
0: Alas natin 4:49 na, perfect.
2: Park, Robert?
0: Tama.
2: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
4: I think this next one's gotta be my favorite.

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: Snacks, pawis na pawis sa... Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:58, Ang Lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Ang Lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang Lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Alam mo, napakasarap talaga ng umaga kapag napakasarap din ang inaalmusal mo at libre pa.
0: At grabe, alam mo ba talaga, na importante talaga yung ano?
4: Uh-huh.
0: Yung mag-aalmusal ka sa umaga.
4: Totoo yan. Kasi nga, breakfast is the most important meal of the day.
0: Tama. At yan ay napakasarap sa pakiramdam.
4: Totoo. Yan ay ayon sa pag-aaral, hindi ba?
0: Oo. Based on studies, yung pagka, ano daw, pagka nag-almusal ka na pa, gusto mong kainin sa umaga, talagang gaganda yung
4: tama.
0: Ano mo.
4: Tama.
0: Tapos pag nilibre ka pa, mas maganda.
4: Mas maganda, diba? Yung epekto kasi grabe yung ano yung happiness mo, oo. Yung happy hormones mo, oo. Na ano siya, na trigger siya.
0: Ibang klase talaga, kaya binabati ulit natin ng maganda umaga, oo, si Shin Sahid.
4: Totoo, at kung babalikan ko yung question of the day natin na sino ang paborito mong katrabaho, walang iba kundi si Shin Sahid.
0: Oo, si Shin Sahid talaga.
4: Kasi grabe, ano, nanlibre po siya ng masarap na egg dessert.
0: Oo, wow. Ibang klase nga eh.
4: Oo, grabe talaga.
0: Inatay ko nga, sabi, baka lahi masasabi pa na huwag ka mag-alala kahit yung lunch natin. Oh. Sagot ko, no, sabi ko, wag na, grabe nakakaya naman, sabi ko. Okay lang, okay lang.
4: Naka-addresses ko. Salamat po namin yung shoutout at pasalamatan ang aming ka-vibes sa katrabaho na si Zima, no? Dahil napakagalante niya. Maraming salamat. Kahit ganyan eh, naaalala mo pa rin kami.
0: Kahit ganyan? Parang may gusto kong sabihin na negatibo siya.
4: Kahit sabihin mo ganyan, na, alam mo yun, kahit hindi naman tayo talagang karangyaan eh, hindi pa rin siya nakakalimot talaga naman libre. Oo, yan naman. Ang mahalaga.
0: Sabi nga nila, pagka nag-share ka ng blessing mo sa kapwa mo, tuloy-tuloy ka binibless.
4: Dahil dyan, Zima, ngayong Saturn retrograde, napakaganda ng balik ng karma sa'yo.
0: Kaya yung karma, Zima, papunta na sa'yo. Yung good karma.
4: Yung karma, hindi yung bad karma. Eto na nga, bago pa tayong armahin lahat, abay, ihahatid na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalarang. Kaya naman, ka-vibes, eto na ang who,
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa who-la-la.
0: Eto na ang unang kamada. Oy, July 29 ka-vibes, baka nakakalimot ka ng date, ha?
4: Oo,
0: eto na. Makinig ka. Halika dito. Lapit ka dito sa radyo mo. Eto na yung mga Aries. Yung Taurus, yung Gemini, yung Cancer, yung Leo, tsaka Virgo. Pakinggan mo pa kayo, pag-chismis ka. Dali.
4: Oo, halika. Makinig ka muna. At syempre, shoutout din kay Jay ng Tagig. Nakikinig daw sa atin
0: ngayon. Oo, nakikinig siya.
4: Si Jay ng Tagig. Maraming salamat sa iyo.
0: Gusto niya pati yung si Dan Kapusyon.
4: Ah, talaga ba? Ay, doon po kasi yun sa may kabilang street ng Mother Inlet.
0: Ay, good morning kay Dan Kapusyon. Actually, pauwi na yun. Minsan nakakikinig sa atin si Dan.
4: Tama. Uy, magandang umaga rin sa'yo, Sir Dan Kapusyon.
0: Oo, bentan kayo natin pang-ahit si Dan Kapusyon.
4: Hindi nga, style lang.
0: Balbasarado kasi si
4: Dan. Branding niya daw yun.
0: Oo,
4: pero eto na.
0: Bata pa lang kami, ganyan na yan si Dan.
4: Ganun ba?
0: Napakabait din yan.
4: Anong edad ka nun? Anong edad ka nun?
0: Maganda yung tanong mo. Pero eto na, sagutin na natin.
4: Eto na, hindi na natin nakapalaran nila. Eto, Aris, makinig ka. Aris, mission mo ngayong araw na hadlangan ng iyong kapamilya na makipagkita sa isang tao dahil ipapahamak siya nito.
0: Ay, naku, yun na nga. So dapat di mo tuloy yung pagkikita niyo. Alam niyo ba na nakuha na ng mga kamag-anak niyo na may asawa na pala yan?
4: Ah, ganun ba?
0: Oo.
4: Ano ba naman yan?
0: Magde-date ka.
4: Ayan, Aris, bantayan mo yung kamag-anak mo. Ha? Baka kung sa mapunta yan. O, Taurus. Taurus, makakapagpigil ka ng
0: uwi-wi.
4: Sa araw na to. I-clear ang schedule mo para ito lang ang aatupagin mo at upang hindi magkasakit sa bato. Taray, no? Pinagpaliba mo na yung trabaho. Hindi po ako mag-work ngayon kasi baka makapagpigil po ako ng wiwi. Hindi po pwede maurang yung schedule ko. O, Gemini, hindi mo man mapigil ang dating ng iyong mga problema, laruin mo na lang, ah. Laruin mo na lang sila at sasaya ka pa.
0: Akala ko, ano, lalaruin nila eh.
4: Ay, ano ba yun?
0: Laruin mo na lang sila.
4: Tama. Laruin mo yung problema mo.
0: Ibig sabihin, sasabay ka sa ano nila.
4: Totoo. Eh, di ba, kapag nilaro mo lang yung isang bagay, masasaya ka pa.
0: Oo, yun naman.
4: Oo, Jeva. Oo, Cancer. Cancer, kung single ka.
0: Baka iba masabi ko. Sige. Tapos, ano sabi na Cancer?
4: Ay, Cancer, kung single ka, marirealize mong in love ka na. Wow! Pero kung taken ka na, edi bukas ka na.
0: Oy, ako naman.
4: Aha, Leo. Mission mo ngayon na maging tagapagtanggol ng mga inaapi. At Virgo, walang promotion na naghihintay sa'yo. Ah, ganun ba?
0: Yun.
4: Okay, sige. Salamat na lang sa lahat, ha?
0: Salamat na lang. Ay, kung hindi lang din naman. Sige, salamat na lang.
4: At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Ako lo ako. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baka!
0: Oh! Ang sarap mag-ano, no? Pagkabusog ka talaga, no? Yung parang gusto mong dumighay.
4: Totoo. Oh. Iba talaga yung the joy. Parang I feel like the joy of the Lord is my strength.
0: Dahil nabanggit na nga si Lord, so siguro tama.
4: Ay, ito na rin ang tamang oras. Para bumalik kami sa pagkakape at bumalik muna tayo sa musika.
0: Tama.
4: Ayan naman ka, Vibesa. Diyak ka lang at tumuto ko lang dahil makakasama mo pa rin ang inyong favorite papagising ang programang
0: Good Morning!
4: Kasama mo pa rin ako ulit sa umaga na ang lakas ay ang pandesal.
0: Ay, yun.
4: Ang mamamang maaripa sa tawa pero ang aura maaripa si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FM.
0: Favorite music radio. Come vibes sa soundtrip.
4: Ang oras.
0: Oras natin 5.23 na. Perfect.
4: Para grobe.
0: Tama.
4: Really?
0: Really?
5: Yeah. Good vibes. Good morning.
6: Sahod niya na ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound trip.
0: Ang lupet.

0: magising DJ Mama Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
1: Ang lupet.
2: La la la la la la la la, Elmo's World. Oh my goodness gracious.
3: Sabi niya, wait lang, sabi niya, sino si Elmo?
2: Ha? Sino si Elmo?
3: Sabi niya, di mo na kailangan na, si Elmo.
2: Wala, ito kasi lagi ko kinakanta sa pamangkin ko. Tapos ito yung lagi namin pinapanood yung Sesame Street.
3: Ay, kasi kami ni Sir Aris, yung Coco Melon yung pinapanood namin.
2: Ha, Coco Melon?
3: Eh. Oo.
2: Oo, kayo talaga?
3: Coco Melon. Oy, sabi niya, ay, hala, Coco Melon.
2: Uy, grabe.
3: Coco Melon. Ay, iba pala pinapanood.
2: Alam mo, kapag meron ka talagang kasamang bata sa bahay, ano, kahit yung mga pinapanood mo dati na mga pa-Netflix series ka dyan, biglang mawawala lahat yan sa listahan mo kasi puro palabas sa pambata na lang ang papanoorin ninyo ng batang inaalagaan mo, kahit sino pa yan, pamangkin o anak. Tapos lahat ng mga kanta ng pambata, masasaulo mo na yan.
3: Oo, oh, hindi mo namamala yung kinakanta mo yung chorus pag maraming tao.
2: Pati yung ano, yung kanta sa Barney na, we are flying in an airplane looking at the window. Ganun-ganun. Oh, ito na nga mga kabayos, bago pa tayo mapunta sa kung saan, sa EDSA man iyan, abay, ibibigyan na namin sa inyo ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulalala!
0: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Ito na ang kumpleto sa inyong Hulala for today. Ito yung mga Aris na nag-aabang, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. At, ay mali pala, sinatay ko lang kung nakikinig ka. Kaya ito na yung mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
2: Kakakokomelon mo yan.
3: Teng, teneng.
2: Teneng, teneng, teneng, teneng. O ito na, Libra. Libra. Peperwisyuhin kayo ng kapitbahay mong magbibidyo okay ng magdamagan. Abay, kung ako sa'yo, ipabarangay mo na rin.
3: Ay, gano'n ba? Ipabarangay mo na.
2: Forever.
3: Ay, magandang umaga. Sa mga taga-barangay. Oh,
2: diyan sa may Kamuning, ha? Magandang umaga sa inyo.
3: Mabait yung boss nila dyan, si ano?
2: Tama.
3: DJ.
2: Mm-mm. Ay, mas mabait boss natin
3: si Sir
2: dito.
3: Glenn.
2: No? Si Sir Randy.
3: Ay, ay, yung siyempre naman. Mga tropa-tropa, diba?
2: Tama. Oh, Scorpio. Scorpio, may matatanggap kang sobre na hindi naglalaman ng salapi, kundi ng limpak-limpak na bills at bayarin.
3: Oo, diba? Sabi na nga eh.
2: Yung sinasabi natin na wala pa mang sahod, alam mo na kung saan din mapupunta yung
3: mga
2: pera
3: diba?
2: Mo.
3: Okay lang kung alam mo na may biglaan dumating. Totoo. Alam, nandisyon na laba ang bayaran.
2: Totoo, kaya naman sa ano, sa 20 araw na pagtatrabaho ng mga kabibes natin, isang araw lang yung kasiyahan nila doon at yun ay yung matatanggap nila, yung sahod nila.
3: Oo,
2: tapos mga ilang seconds lang, wala na ulit yun.
3: Oo, kasi doon pa lang, pagdating pa lang, at least dumaan naman sa kamay.
2: Totoo, at least naranasan mo sa loob ng 10 segundo na makita yung paycheck mo.
3: Oo, diba? Pero maganda dito kasi nakakabayad ka ng utang.
2: Tama.
3: So doon pa din yun, maganda pa din, iisipin mo pa din yung ganda. Hindi mo siya irereklamo as ano ba yan, dumaan lang, at least meron ka. Kasi yung iba, wala silang kakayahan, wala silang natatanggap. Diba? Mm-hmm. Hindi yung puro kareklamo.
2: Tama naman. Tama naman yan. At saka isipin mo, diba, ano? Nakakatulong ka, nakakabawas ka sa gastusin at hindi yung ikaw pa yung nakakadagdag doon sa mga kailangan yung bayarin o
3: tama,
2: kaya
3: tama.
2: Naman yung mga kailangan yung bayaran. O Sagittarius.
3: O, Sagittarius tayo ha. Sagittarius. Sige, seryoso na tayo.
2: O ito naman, Sagittarius. Makinig ka. Ha? Pupuntahan mo muli ang lugar na may malalim na kahulugan para sa'yo.
3: Ala.
2: Wow. At hindi para alalahanin ng memories mo rito, kundi para tuluyan ng mag-let go.
3: Oh, diba?
2: Edi, go, go, go!
3: Let go ka na. O, pupuntahan mo yung lugar kung saan ka dati nag-shoplip.
2: Oh, ano ba?
3: Hindi pala, iba pala. Memorable ka. Ito yung nahuli ako dito sa sumunod sa akin
2: yung dalawang gabi. Yung mga tinuturo natin. Talaga tayo pag binaligan ng Saturn retrograde, ha?
3: Oo, sa bagay, no. Ito na nga tayo,
2: Capricorn.
3: Aquarius.
2: Capricorn.
3: Ay, Capricorn muna.
2: Oo, Capricorn, magiging alarm mo ang ingay na gagawin ng kapitbahay mo.
3: Ay.
2: Abay, imbis magalit, ipagpasalamat mo to dahil kung hindi dahil sa ingay nila, hindi ka magigising sa araw na
3: ito. Oo, di ba? Minsan kasi yung ingay ng isang tao,
2: tama.
3: Magigising ka talaga kahit hindi mo gusto.
2: Tama. Katulad nung sa amin, di ba? Oo, wala kang choice dahil yan ang pinapakinggan ni Manong Jeepney Driver at ni Kuya Bus Driver.
3: Di ka makakatulog sa amin.
2: Oo. Tama, pati yung parasan dyan sa may inyo. Abay kami ang pinakikinggan.
3: Tama.
2: Kaya, ayan na, pagpasensyahan nyo na po at ipagpasalamat mo na lang dahil gising ka.
3: Tama, ayaw mo na ba o gusto mo na ba?
2: Ay. Walang ganun. Aquarius.
3: Aquarius,
2: maririnig ng mga tao ang paglabas ng hangin mula sa tiyan mo. Ha?
3: Huh?
2: Oh, Pisces, in 200 meters, turn left.
3: Ha? Ano na? Naging waste bigla si Pisces.
2: kasalanan. Tandaan na mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe Akalokwa, ako nung si DJ Mama Mia, ikis mo na lang sa pagkaw!
3: Ang nakompleto na! Nakompleto na ngayong hulala for today. Correct. At least alam mo na ang mangyayari sa buhay mo ngayong araw na ito.
2: Tama, tama. At syempre, para masumaya pa ang buhay mo, masumaya pa ang umaga mo, abay tuloy-tuloy na po ang pakikinig dito sa ating programa, dahil mamaya susunod na rin ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino, kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes, ang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Dito lang yan sa Puksaan sa Agahan, na sa inyong favorite pang pagising, ang programang Gigigigigigigigid
3: Good morning!
2: Oh, syempre, doon ba rin? Ang your one and only kulit tandem, ang walang, ano daw?
3: Ano, kaya, from the top. Oh, from one, the top. Two, three, go.
2: Your one and only kulit tandem, ang mamamang kumakarig ba sa tawa, pero nabubulol na. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
3: Haraldine, Jocolocas, Martin, David.
2: Kita Blanks pala, natutugtungan. Ito pa rin ang Bet the Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, Kavibes the Sound Trip.
2: Ang oras.
3: 5:50 na, perfect.
2: Para krope.
3: Tama.
2: Really?
3: Yeah.
0: good vibes. Good morning.
1: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi.

Speaks with DJ Alex. Heart Speaks 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Ang

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: paborito niyong pampapagising. DJ Mama Mia at Joko Loco.
1: Dugong, dugong, tarigong, people.
2: Sugar Fred!
1: Tarot!
2: Mama!
1: Really?
2: Really?
1: Yes!
0: Good vibes! Good morning!
1: Yeah! Ang lupet!
3: Oh my goodness gracious!
2: Grabe naman yan!
3: Ang bilis naman ng waras!
2: Sana pala ito, parang lutang na lutang mo naisip ko. Ano, di nagkututugma yung mga sinusulat sa gusto kong sabihin.
3: Kung saan na pala, akala ko pwede pa kumihin.
2: Akala ko pwede pa mag-chismis.
3: Akala ko pwede pa tayong manira.
2: Hi! Good morning mga ka-vibes! Salamat sa pagtutok. At kami ang inyong kasama. Every morning, kahit busy ka dyan, ginagawa mo kayong background. Well, maraming thank you, appear sa mukha mo.
3: Tama. At ka-vibes, mag-ingat, makulimlim ang panahon, at maulan na naman. Abe, syempre, magmamadali ka na yan dahil 6:36 na, mas mabagal ang takbo ng mga sasakyan ngayon. Tama. Dahil syempre, madulas ang kalsada, kailangan din mag-ingat. Kaya naman, huwag kalilimutan magdala ng payong. At kung nakalimutan mo na, edi bahala ka na.
2: Oo, nakalimutan mo, magbuha ka ng parang para di mabasa ang iyong bunbunan.
3: Hindi na ho namin problema. Iyan, ano? Oh. Kaya naman, ka-vibes, ito pa rin ang bet na bet. Kasi
2: ang lupet
3: ang programang Good Vibes.
2: Good morning.
3: Dito syempre sa 92.3 FM on
2: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa soundtrack.
3: Kasama mo pa rin ang iyong one and only.
2: Yeah, one and only.
3: Duet tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba, si Mama Mia.
2: Kasama rin ang DJ na pinanganak noong 1992.
3: Wow, legit ba? 1992?
2: Legit ba? Ay, DJ na, pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin, wag walang routine. Joke, is my name,
3: baby. Baby, seryoso yung tanong ko, 1992 talaga.
2: Oh, pwede naman natin yung pag-usapan mamaya.
3: Sige, mamaya na lang. Mukhang dinadivert niya ang usapan. Pero sige, dahil mamaya ng araw, ito na nga mga ka-vibes, hindi natin patatagalin to dahil narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin na walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan na dito lang yan sa Puksaan sa Agaho!
0: Buksan sa agahan.
3: Oh, diba? Oh, ito na nga mga ka-vibes. Out of 10,000 viewers tuloy, out of 10,000 na nagpadala sa atin ng kanilang mahiwagang katanungan.
2: Oh, mahiwaga.
3: Sa araw na ito, ang nabunot natin ay talagang kakaiba ang kanyang tanong. Siya po siya, si Ana ng Santa Ana, Manila.
2: Wow, redundant.
3: Ang redundant ng name mo at saka ng tirahan mo. Ana ng Santa Ana. Siguro dyan kinuha yung pangalan mo.
2: Oo, no? Oh, no. Paano mo naisip yun?
3: Hindi ko alam eh. Parang it's so obvious. Eto na nga, ang katanungan po kasi ni Santa Ana tuloy. Ni Ana ng Santa Ana ay now na o now mamaya na.
2: Pagpasensyaan nyo now na. Now na.
3: Pagpasensyaan nyo na kung ano po ang maririnig nyo now na dahil wala, nagmamadali kami.
2: Wala, yung umuulan eh. Apektado ng ulan.
3: Oo, hindi lang tawa ang kumakaripas dito, pati oras talaga.
2: Tama. Kaya naman.
3: Ikaw, Joko Loco, anong nga mapipili mo?
2: Ay, sa akin naman kung pipiliin, siguro now na lang.
3: Now
2: kasi
3: na.
2: Kasi pag tinamad na ako, baka pag mamaya ako niya, tatamarin ako niya.
3: Sa bagay, may point ka naman dyan. Oo. Sa akin naman, syempre, dahil pinili mo now na, ano pa ba yung sasagot ko? Question mark?
2: Alam, pwede naman now na. Alam, kakampi ka sa akin.
3: Kaya, mamaya na. Bilang ito naman ang aking life match. Mamaya na. Parang di ba yung mga anak, aminado eh, no? Na parang, anak, bumili ka nga ng ano doon, magsahin ka.
2: Wait lang.
3: Sino ba kasi wait lang? Sa panabuhan ng mga bata yan, ha? Pati ako eh, talaga yung ano eh. Sinasabi ko. Pero ito na nga, ano, ka-vibes. Sagutin na natin.
2: Ginugulat mo kami, ha?
3: Puksain na natin ito. Pasensyahan na lang, mga ka-vibes, ha? Total, dito naman kayo nakakinig, eh. Okay lang naman siguro.
2: Minsan kasi may mga times na sawaw talaga yung mga, ano, eh. Yung isip natin sa paggagawa
3: totoo
2: ng mga
3: naman,
2: bagay na.
3: Pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin namin.
2: Hindi sila nag-aalala. Mama Mia, hindi kami nag-aalala.
3: So tayo na pala nag-aalala sa mga sarili natin. Ito kami mag-aalala kami para sa inyo kasi mag-ingat kayo, ha, sa daan. Kaya naman habang kayo ay bumabiyahe at binabaybay ang kalsada, kami ang bahala sa aliw ninyo. Kaya ito na, simulan na natin. Buksain na natin ang katanungan ni Ana. Uy, live pala tayo. Ang random, ano? Live pala tayo. Live tayo ngayon sa Facebook at saka sa YouTube live. Kaya naman, kung gusto nyo makita yung mga pagmumukha namin, i-like sana mukha namin, mag-subscribe na kayo at mag-follow ano sa aming mga social media pages, 92.3 FMR Manila. O siya, ito na, para ka na muna.
2: Give me some beat, DJ.
3: Give me some beat talaga.
2: Give me some beat.
3: Oy.
2: Ito yung magsaan, natamad ko.
3: Kasi nga naman,

0: minsan okay lang yung di ura-urada sa'yo ba'y may humahabol, asong pumakahol. Kung wala naman, relax soon, you'll get to your goal. Kaya, ana, sabi ni, makinig ka, mamaya na yan dahil ang buhay di karera, eh.
1: Hindi ka na.
0: Yun na talaga.
1: Sige, pa-XCN tayo.
0: Pa-XCN na lang.
1: Ito naman. 1, 2, 3. Nandito na naman tayo ngayong umaga. Ito na ang oras para magpabigda. Puksaan

0: talagang nagpapa-shoutout sa atin. Oh, gusto ko lang silang bigyan ng pansin muna kasi baka mamaya bigla
1: sila. Buti na lang may nagpa-shoutout.
0: Oo, masasalba yung buksan namin tayo sa mga shoutout nyo. Teka lang, ang gaganda kasi ng mga comment. Ito ha, si JM Makulit. Sabi niya, tawag dito, asa na are? Solid listener.
1: Asa na are?
0: Solid listener from Mayapa, Kalamba.
1: Oh, ay, Mayapa, sa, Kalamba. Alam sa inyo dyan ha. Oh, binabati ko din sa Kalamba si Ramolito Valeroso.
0: Ay, iba talaga. Ramolito.
1: Oh, Valeroso. Amoy, pinakamagandang lalaki at pinakamagandang katawan sa Kalamba.
0: Grabe. Alam mo, pangalan pa lang, parang it's giving hasyendero.
1: Tagapagmana ng mga ari-arian na malalaki.
0: At saka tagapagmana ng mga bahay na antigo. Diba? Yung mga
1: bahay na antigo.
0: Yung parang ano, yung parang, alam mo, may generational wealth.
1: Oh, diba?
0: Diba? Yung parang pinagpasahan lang ng mana. Ito naman si Joe and Claire. Ang gaan talaga ng vibes pag Joe Comia ang nasa radyo.
1: Ay, iba talaga, Claire. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo.
0: O, ito naman, siya, si Bernard Tenant Laurejas, listener daw siya ng Robinson's Easy Marta, mega magalang Pampanga.
1: O, diba?
0: Uy, ang dami talaga nakikinig sa atin sa Mega Manila, ha? Hindi lang sa Metro Manila. Sabi nga, sabi sa kanta namin mula South hanggang Camanava, pero hindi, meron pa Mega Manila. Maraming salamat.
1: Kaya maraming salamat. Kasi kami yung pinipili sa dami ng istasyon.
0: Ito malupit.
1: Maraming salamat. Ano ba yung malupit pa?
0: Ito malupit. Listening from Japan. Konnichiwa!
1: Ay, ito, ito naman, oh, may scientist na nakikinig sa atin. Nasa outer space sila. Ipatunin sila.
0: O, ito din si Marco Sapientante. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Pero sige, ito na. Bago natin ituloy yung pagsha-shoutout. Ito na, sasagutin na namin. Dedepensahan
1: sasagutin
0: na.
1: Pa natin?
0: Wag na. Wag na. Kasi baka masira yung umaga natin. Ano? Pero sige, bakit now na? Bigyan na natin.
1: Now na, may sinulat ako malalim. Pero feeling ko, hindi talaga ano siya eh. Hindi ko na tinuloy. Doon na lang sa kaibigan, usap tayo. Now na. Pero meron talaga nakalaan doon na ano. Parang aking pipihitin sana. Medyo ibahin ko yung mga barang inilatag ko pag papapalit-palitin.
0: Baka
1: parang
0: kaiba ka talaga, kapatid.
1: Kaso, sabi ko, wag na lang.
0: Oo, wag na.
1: Kasi sigurado mabubulol ako. Seto, kaya na pili ko nauna kasi ako kung kaya ko naman gawin ngayon, hindi ko na ipagpapaliban
0: pa. Sabi nga naman nila, totoo din yan.
1: Oh, kasi di mo naman sure kung
0: bukas buhay ka pa.
1: Bukod doon. Bukod sa kadalasan talaga pag hindi pag natatambakan ako ng ginagawa, parang tinatamad ako.
0: Oo.
1: So kaya gusto ko pag kaya ko gawin ngayon, gagawin ko na.
0: Tama naman.
1: Diba? Kung gusto kitang siraan, sisiraan na kita ngayon.
0: Uy, actually, kasama yan sa isa sa mga bagay na prinsipyo na dapat daw ano, pinapractice natin. Hindi lang bilang Pilipino, kundi bilang tao talaga na kung kaya mo namang gawin na sa araw na ito, huwag mo nang ipagpabukas pa. Pero dahil napili ko ay...
1: Kahit may
0: bukas pang kanta, diba? Ang napili ko ay mamaya na.
1: Mami, ang gabi. Ano?
0: Hindi, ang napili ko ay mamaya na. Minsan kasi talaga, ano, bilang ito ang aking mantra, mamaya na.
1: Sige.
0: May mga bagay pa kasi akong ginagawa. Parang sa isip ko, kapag hindi ko to ginawa ngayon, makakalimutan ko na to at hindi ko na to matatapos pa. Well, may connect din naman sa now na. Hmm. Kaya naman, parang iniisip ko, nakalatag na siya sa isipan ko eh. Kung guguluhin mo ako, ano, na parang gawin mo na muna to, wait lang, teka lang.
1: Gusto mo
0: isa-isa lang. Oo, nakaschedule na yan. Kaya sandali lang ha, alam ko ginagawa ko. Parang ganun lang naman. Eto nga, no, si Marco Sapientante nga, sabi niya, as a Virgo nga naman, ano, ganun din.
1: Huwag mo kami dinata sa Virgo.
0: Oo, hindi. Kapag-Virgo ko to eh. Okay, sabi niya, as a Virgo, mamaya na. Nakaset na kasi yan sa utak namin. Nagagawin namin yan. Pero mamaya na kasi may sarili kaming diskarte.
1: So ganun.
0: Ganun talaga. Kaya, ano ba? Oo.
1: Siguro, pagka ganun yung usapan, siguro wala na. Umuwi na lang tayo.
0: Umuwi na. At saka, yun lang naman yung sa akin.
1: Pero well, kung ano naman sa'yo dyan, ka-vibes, i-comment mo, baka naman kaya natin pag-usapan.
0: Pero alam nyo, ka-vibes, meron nga ano, sa corporate, may tinatawag silang parang sistema kung ano ba ang dapat mong unahin na gawain. Kasi syempre, hindi naman maiiwasan talaga sa trabaho na iipunan ka ng gawain. Kaya parang ang ano dyan, nakalagay dyan ay parang important and urgent. Yan talaga yung pinaka-uunahin mo. Ibig sabihin, importante at kailangan nang gawin, yun dapat ang unahin. Pero kung hindi naman siya importante, ay kung importante din siya, pero hindi naman siya dapat urgent, edi i-ano muna yan, isang tabi muna saka na yan.
1: Ganun ka mag-ano?
0: Oo, may mga ganun siya, may mga parang i-ano mo siya, hahati-hatiin mo siya sa isipan mo. Yun, para hindi magulo ang buhay mo.
1: Tama. May iba naman kasi tao na parang ito, kaya kong gawin, makakabawas na to sa pagbag nagpatong-patong. So itong madaling gawin, tatapusin ko na to, yung malilit na bagay, unahin ko na to, tapos doon ako mag-focus sa ano. sa mas mabigat na trabaho, parang ganoon. Pero magkakaiba man tayo ng estilo o iba't iba man tayo ng paraan.
0: Diskarte.
1: O diskarte. Eh well, ikaw malaki ka na, alam mo na yan.
0: Oo.
1: O kung saan ka komportable, di sige.
0: Ang mahalaga dyan, eh hindi mo ipapagawa sa iba.
1: Oo, diba?
0: At ang mahalaga dyan, eh hindi ka manggugulo ng ibang tao na nagtatrabaho. Hindi ka nangaabala. Yan naman yan eh. Basta ang mahalaga sa at the end of the day, diba, matatapos mo yung mga dapat mong matapos.
1: Oo, matatapos mo yan sa tulong ni Lord.
0: Tama.
1: Mag-pray ka. At dahil nabanggit na nga natin si Lord, Mama Mia, wala na tayong ibang sasabihin pa kundi magbabalik po kami, mga ka-vibes.
0: I-shoutout na muna natin ito.
1: Si
0: Louie Basco, si Wayley Lagan, si Bernard Anglo, si Roma. At tapos, sino pa ba are? Ito, si, may tuldok lang yung pangalan niya eh. Pero sabi niya, lagi raw nakikinig sa atin ang kanyang tita sa radyo, diba? Sa sasakyan nila.
1: Sana may pangalan si tita mo, nabanggit natin. Hi,
0: tita,
1: sa tita mo.
0: Tita kung sino ka man, at kung sinong tita ka man, di ba? Maraming salamat sa pakikinig mo.
1: Kung sinong tita ka man.
0: Si El, good morning daw, listening mula pa sa Iran. Si Vince Music Lover.
1: Malapit lang pala.
0: Oo, malapit
1: Iran
0: lang. Oo. Ha?
1: Iran?
0: Wala akong maintindihan. Sorry. Si Felix Valdez din. Si Vince Music Lover. Ayan, nakikinig din siya sa atin.
1: Sabi mo na si Jay ng Taguig, nakikinig din sa atin.
0: Oo, si Jay ng Taguig, nakikinig din sa atin. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes ha. Kaya naman magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising. Ang programang Good Vibes.
1: Ay, good morning! Pero naku, Mama Mia, ang sinasabi ko lang kasi, alam mo ba na yung Hagibis pala, kasama with his band, abay, ano yan, tawag dito, wait lang.
0: Asa na?
1: Ito kasi yung Hagibis, meron sila sa Friday kasi, August 7, 2026. Alas 7 yan na. Nandun sila sa Quezon Bar, tama ba? And restaurant. Ayan, so, mga taga Laguna, malapit lang kayo dyan, pwede kang pumunta dyan sa may parking area besides Robinson's Place, Santa Rosa, City Laguna. So, nandyan yung Hagibis at kasama pa dyan yung ano, iba pang ano, may nandyan din yung Masculados. Oo, tapos meron pang ano, kasama sila, Megahertz Band. Ayan. Oh, so yun yung nando, tapos his band. Wow, yun yun, Hagibis and his band.
0: Taray, ayan mga ka-vibes, sa may aabangan na kayo
1: ditong
0: weekend na ito, lalo dyan sa mga taga Santa Rosa,
1: okay,
0: Laguna. Kailan
1: daw? Friday to, Mama Mia.
0: Friday pala. Oh,
1: tapos simula ano to, alas 7 ng gabi.
0: Ayan ha, mga ka-vibes, abangan nyo yan, nakatamalay nyo, makapulot kayo ng 1,000 dyan.
1: Diba? Masculados nandun dun. Tapos
0: ano, Masculados.
1: Yung mga staff ni Sir Aris, diba ganito?
0: Ang damay ka pa talaga ng ibang tao ha.
1: Tapos si Sir Ninyo kasi paborito niya
0: yung ano.
1: Ilagayin mo.
0: Bakit? Lahat ng may pangalang Ernesto. Arnaldo.
1: Malapit lang pati sa kanila. Pupunta yun sigurado.
0: Edgar. Yan yung mga ano talaga, idol yan. Hagibis.
1: Totoo naman.
0: Okay, naka-leather nga yun. Ano mga naka-leather jacket. Naka-leather tsaka vest. Ano?
1: Totoo.
0: Ayan mga ka-vibes. Siyempre magpabalik pa rin. Ang inyong kulit tandem. Ang mama mo kumakaripos ang tawa pero ang aura maariba. Si mama.
1: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: At ako vibes, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
1: Favorite music radio,
0: ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
1: Oras 6.50 na, perfect.
0: Para, krope.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah.
0: No.
1: Oh,
2: good vibes. Good morning.
3: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: busog ka. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-asidik. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love, love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
1: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Tuwing umulan, bumubuhos ang langit sa iyo mga mata.
0: Ilagay mo, ilagay mo. Hagibis.
3: Ang ganda talaga ng mga remix natin, ano?
0: Kasi hindi, kasi sa ano, sa... Alam, tandaan ko yung sinabi ko kanina, alas 7 pala ng gabi.
3: Friday
0: sabi ni
3: yan.
0: Ernesto ano, Abelgas, alas 6 pa lang daw nandun na siya.
3: Oh, talaga?
0: So, alas 7, may isang oras siyang ano.
3: Tama.
0: So, tama din naman yung Ernesto, kasi 7 yung start
3: tama.
0: Sa August 7 ng Hagibis with this band. O, dyan sa may ano,
3: Santa Rosa. Quezon
0: Bar. Sa Quezon Bar, na restaurant, sa parking beside Robinson's Place to Santa Rosa, Laguna.
3: Ayan. O yan mga ka-vibes, tandaan nyo yan. Tandaan mo yan!
0: Andan mo yan! Oh, yung kaibigan naman na si Ernesto Abelgas, pupunta doon alas 6 pa lang. Appear.
3: Appear talaga. At ito lang nga mga ka-vibes ha. Para mabasa na natin ang inyong mga hirit, papasukin na natin ang ating dugtong.
0: Grabe naman yan. Hey, Lorraine! Ito na pala. Ang ating dugtong. Bakit na bagal?
3: Kaya mo yan.
0: Di na malabas sa mamaya.
3: Ayun na, ang ating dugtong.
0: Ay! Ito na.
3: Kung ayaw mo, blank.
0: Kung ayaw mo, blank. O, ano nga ba talaga? Kung ayaw mo, blank.
3: Kung
0: ano,
3: ayaw mo?
0: Kung ayaw mo, eh di, huwag mong pilitin.
3: Oo nga naman. Ako naman, kung ayaw mo, eh di, eto sa'yo. Yan.
0: Ayaw mo.
3: Ayaw mo pala, ha? Hintay mo pa talaga kung na magkagipitan tayo, eh. Oo. O, eto na nga.
0: Ayaw mo, huwag mong gawin. Ganun lang yun.
3: Eh, kung ayaw, eh di, hayaan mo na. Ganun
0: oo, eh di, kung ayaw na sa'yo, di kalimutan mo na. Masakit man, pero
3: kalimutan ka. Ah, ito si William Mortel. Sabi niya, kung ayaw mo, edi don't. O, walang pilitan. Tama naman. Si John Paumain, edi walang choice. Si Meg Sook, kung ayaw mo, edi wag mo.
0: Oh, tama naman din. Sabi ni Coach Everyday, kung ayaw mo sa akin, mag-reply, okay.
3: Okay.
0: Kung kailan kung saan ka masaya.
3: Oo, hindi lang naman daw ikaw ang kachat niya. Oo. Ito naman si Veron Ebisa, kung ayaw mo, mas lalong ayaw.
0: Ay, grabe yun.
3: Ito talaga. Ito naman si Quinzin, kung ayaw mo, edi wow.
0: Ay, grabe si Wela, nabasa mo na? Sabi niya, kung ayaw mo, di magsama kayo. Maulan na umaga.
3: Ay, doon naman, si Jessica Dimapor, kung ayaw mo, ako na lang.
0: Ay, kung ayaw mo, ako na lang.
3: Diba? O, ito naman si Jeffrey Suralta Caspe, kung ayaw mo, ay di doon ka sa kung sino ang tatanggap sa'yo.
0: O, diba? Kung naman. Ayaw mo, okay lang, wala naman yung demonyo saan. si Jeff Tads.
3: Ito si Renel Espina, kung ayaw mo, ay di hotdog. O, ito naman, sino pa ba are? Si Sharon Resurrection. Kung ayaw mo, Eddie Wag.
0: Oh, diba?
3: Napakadali, diba? O, tanman si, sino pa ba are? Si
0: Randy, nabasa mo na, diba, sa Randy Arteaga Santisas?
3: Hindi pa.
0: Sabi niya, kung ayaw mo, edi dun ka.
3: Oo, tama. Dun ka. Manahanap ko sa tuwing na.
0: Ikaw yung nagpapaligay.
3: Sabay, iyog-yog mo. Iyog-yog mo.
0: Kandeng-kandeng.
3: Iyog-yog mo.
0: Kaya hindi pa matalo, humataw bigla.
3: O siya mga ka-vibes, sagot na ng sagot. Dahil pwede pa po nating mabasa ang inyong mga katanungan, mga kasagutan na sa ating dugtungan. Siyempre sa pagbabalik pa rin niya ng inyong favorite pampagising, ang programa
0: Good Morning!
3: Dito pa rin yan, kasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Dito lang sa Bet na Bet kasi ang lupet. 92.3
0: FMR. Favorite music radio. Ka-vibe
3: sa sound trip. Ang oras.
0: Oras natin habang natatrapi ka sa matinding ulan na yan. 7.24 na. Perfect.
3: Grabe.
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
9: 92.3 FMR
10: Favorite Music Radio
9: Ka-vibes
2: Ang lupet!
9: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
9: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tatigong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
3: Basang-basa ka ba?
5: Basang-basa na siya.
3: Grabe naman yan, di ka nagdala ng kapote.
5: Oo nga naman, ikaw naman, no? Magdala ka naman ng kapote mo. Kaya naman payong, para hindi ka nakikisilong, di ba? Kasi syempre, kaya nga nagdala yung isang taon ng payong, para sa kanya talaga yun.
3: Oo.
5: Oo, hindi yung nga para makikihati ka.
3: Ay, hindi ba yun? Akala ko ganun yun, tapos magkaka-love life ka na. Parang tapayong ka ng CEO na isang malaking
5: kumpanya. Sige, kung yan ang fantasy mo, di ba? Bakit di natin pagbigyan yan?
3: Korean na ba?
5: Oo. Kaninong panaginip ba yan, ha? Nang matigil na yan. O, ito, ihabol na muna natin ang kasagutan ng ilan sa ating mga ka-vibes ano, pagdating sa dugtungan. Ito si JM Makulet. Kung ayaw mo, eh gusto ko, kaya wala kang mag-agawa. Oh,
3: diba?
5: Abay,
3: ipilit
5: baka talaga.
3: Natin. Oh, bakit
5: tama.
3: Ba, diba?
5: Ipipilit niya talaga. Dahil mapilit ka, si pambansang opa mo na aga naman. Kung ayaw mo sa sinigang, edi sa adobo ka na muna. Wow, may option pa siya.
3: Oh, sa adobo ka na lang kasi maraming toyo yun.
5: O, ito naman, si Andrew Jada Bagat, kung ayaw mo, wag mong pilitin na masasayang ang effort mo. Uy, taray, tama naman yan, ha? O, ito naman din na si Ate Arlene and Jessamay Akitanya, kung ayaw mo, wag mo nang pilitin na sapat na sa akin na nakikita kita nga masaya. Wow.
3: Oh, diba?
5: Iba ka talaga, mapagpalaya ang pag-ibig at pagmamahal ni Jessamay.
3: Tama, yung makita yung masaya, yung ano, okay na siya.
5: Oo, ito naman, sino pa maaari? Si Christine Guzman. Ganun din, kung ayaw mo, wag mo. Si Angelo Redaha, kung ayaw mo, edi wag. Yung iba talaga parang andali na lang mag-let go, ano? Parang, o di sige, wag na. Bakit ko ipipilit? Diba, marami pa namang darating na mas maganda para sa akin. Yan naman kasi talaga yun, diba? Kung hindi talaga para sa'yo, hindi naman ibig sabihin po niyan ay rejection. Yung iba niyan na talaga ang redirection. Tinuturo ka sa mas tamang daan.
3: Tama.
5: At sa buhay na mas magaan.
3: Oo, oh, ganun yun. Kasi minsan, hindi pa natin nakikita yung kagandahan doon na nangyari pala. Nakikita natin, ano ba ito? Bakit ito nangyari? Pero sa dulo pala, ano natin, ay, kaya pala nangyari yun.
5: Oo, dahil...
3: Kaya pala kami naghiwalay, no? Kasi siyang pangit niya pala. Ay, hindi. Kaya pala naghiwalay. Oh, minin mo, di ba?
5: Wow,
3: poging-poging, gandang-ganda ka, pero nanghiwalay na kayo. Parang, wow, siya pala yun.
5: Wow, nakakasuka ganun. Pala siya.
3: May ganun, di ba? Kasi yung galit mo, mas nangingibabaw.
5: Mas nangingibabaw na, di ba?
3: Kaya ganun yung nakikita.
5: Ibig sabihin lang, nagising ka na talaga.
3: Oh.
5: At talagang natauhan ka na. Alam diba? Mo na na mas mataas na rin ang pamantayan mo dahil hindi ka basta-basta.
3: Tama, hindi ka basta-basta. Dati, ang standard mo, matindi talaga. Yung
5: totoo.
3: Tipong ano, ito ang gusto ko. Gusto ko yung sobrang ganda, sobrang
5: tama.
3: Pogi, sobrang mapera,
5: tama.
3: Sobrang maganda yung trabaho. Diba?
5: Correct.
3: O kaya ngayon, tingnan mo, single ka pa rin.
5: O, diba? Kalayaan. Ito ang gusto ko. Karira. Ito ang gusto ko.
3: Sa buhay ko ito, single pa rin ito.
5: Maraming pera. Ito ang gusto ko.
3: Yan lang yun, diba? Ay, ka-vibe, sa mga naipit ng traffic dyan, magandang morning. Sa mga nagbumotor, sa mga nabasa, ayan, bumabakat na yung mga, ano, yung mga bill-bills. Yan, kasi nabasa na ng ulan. Kasi
5: ayusin mo, ha? Na,
3: ay, ano ba yun?
5: Linawin mo.
3: Ay, malinaw yung bill-bills.
5: Yan.
3: So, ingat-ingat lang. At syempre, sana kung nabasa kayo, sana may extra damit kayo. Kaya kung paalis pa lang kayo, magdala kayo ng extra damit kung mababasa kayo. Kasi may kilala ako, nababiyahe siya mamaya, basang-basa kayo ng motor. Ay, ng ulan.
5: Talaga ba? Ay, good luck sa kanya.
3: Good luck sa kanya, nakikinig siya ngayon.
5: Oo, huwag kang mag-alala, iingat ka naman ng Diyos.
3: Oh. Dahil ang dami na ngayon Diyos, siguro magpapaalam na tayo.
5: Ipapray mo na lang yan. Hindi, ano, mga ano? Ka-vibes ha, kung nga kayo po ay nasa kalagitnaan ng biyahe, syempre magpaalam na lang muna kayo na baka malate ho ako, di ba? Kaysa madaliin mo yung sarili mo, mapahama ka pa dyan.
3: Ma-stress ka pa, tapos baka makasagi
5: correct.
3: Ka pa. Kasi ngayon, ang daming nagmamadali, nagsisiksikan, kaya ngayon traffic ngayon sa EDSA, malala. Kasi may iba din ng mga mababang part na medyo may tubig na nga dahil sa ulan. So,
5: tama.
3: Ayun.
5: Kaya naman, ka-vibes, mas maigi na siguro na maging considerate, magkaroon ng konsiderasyon. Mas maigi nang pairalin muna ang awa kaysa maging tama. Ayan,
3: tama.
5: Ha?
3: Hayaan niyo nang
5: tama kaysa naman
3: consumist yun.
5: Oo, tama. Eh kaysa naman eh pag na-late yan, napahamak yan dahil pinagmamadali mo o konsensya mo pa yan kapag na-aksidente yan.
3: Oh, diba?
5: Diba? Kaya oh, ayan na pinagtanggol na namin kayo kagabi sa pagiging late mo, ha?
3: Ay.
5: Kaya naman na mag-iingatan lahat ng mga bumabiyahe sa oras na ito. At kung nabitin ka ha, sa apat na oras natin pagkukulitan, susunod naman na ang inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe ka kasama si DJ Kiko Kaliko.
3: At si DJ Bear.
5: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali ang kanilang programa. Sagutan nila ang inyong tawanan at mas makulit pang kwentuhan.
3: Oh, nandiyan pala si Paring Day, yung pinakapogi ng PRTV.
5: Magandang umaga sa iyo, kumpare. Oh, kaya naman, mga ka-vibes, ito ang inyong favorite pang pagising, ang programang
3: Good Morning!
5: Nakasama po ninyo ang inyong one and only Kuleta and Dea. Mamamama kumakaribos ang tawa pero ang aura ba arriba si mamamama niya.
3: Nakasama niyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang aharutin. Jolok is my name, baby!
5: Dito lagi ang sabit na bed kasi ang Lupeta 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio. Come
5: vibes
3: on!
5: Vibes sound trip! Ang oras!
3: 7:46 na. Perfect!
5: Parang grope!
3: Tama!
5: Really?
3: Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
7: Buntis ka na naman?
8: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka vibes.
6: Ang lupet.
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Matapos ang kanyang ikalimang SONA, nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Davao Region para sa mga aktibidad ng pamahalaan. Sa Davao de Oro, binisita niya ang Provincial Hospital at namahagi ng libreng bigas at mga scholarship, habang sa Davao City, ininspeksyon niya ang Peoplesville Housing Project. Ayon kay Davao de Oro, Governor Raul Mabanglo, malaking mensahe ang pagbisita ng Pangulo na nakikita at naririnig ng national government ang probinsya. Binigyang diin din ng Pangulo ang mahalagang ugnayan ng national at local government upang maramdaman ng tao ang mga serbisyo, sa kabila ng kritisismong inihayag ni Pangulong o Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa kanyang SONA. Ipinag-utos din niya kay DPWH Secretary Vince Diso na suriin ang mga flood-prone areas at ipatupad ang mga nakabinbin na proyekto sa 2023 Master Plan. Sa kasalukuyan, 26 na buildings na may 2,600 housing units ang tapos na, habang target naman ang kabuuang 72 buildings o 7,200 units para sa mga pamilyang walang sariling bahay sa Davao City.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, tiniyak ng PNP na mas paigtingin pa nito ang seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, kung saan nangako siyang palakasin ang proteksyon ng mga estudyante. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Wayco, nagpapasalamat sila sa pagkilala ng Pangulo sa kanilang mga hakbang para mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Dagdag pa niya, mas lalo nilang huhusayan ang pagbabantay upang maiwasan ang mga insidente ng kriminalidad na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Matatanda ang binigyang diin ng Pangulo ang mahigpit na koordinasyon ng PNP at DepEd upang masiguro ang kaligtasan sa mga paaralan sa buong bansa.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, mas dumarami ang mga magsasaka na gumagamit na sa makabagong farm machinery at teknolohiya. Ayon yan kay National Food Authority Administrator Larry Lacson. Sinabi ni Lacson na positibo ang tugon ng mga magsasaka sa inisyatiba ng pamahalaan na magpakilala ng mga bagong paraan ng pagsasaka upang mapataas ang ani. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA na nananatiling mataas ang produksyon ng pagkain mula pa noong 2023 kabilang ang palay, mais at tubo. Dagdag pa ni Lacson, patuloy na pinalalakas ng NFA ang rice buffer stock sa pamamagitan ng pagdanagdag ng mga imbakan at pondo para sa pagbili ng palay. Anya, makakatulong ito upang masiguro ang sapat na supply ng bigas sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situation.
3: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
6: Ang lupet!
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
6: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.
7: Peace up. A-Town.